0: abaphathi kahle abantu kanti mfuna ukwenza
1: ilobola
0: likhokhwe umhlongo lo emelmoto endaweni yasefanefile ukhanda kakhulu
1: hawu
0: entembeni
1: wasugadlanga baba umhlongo kwenzekeni kanti
2: ngiyashiya ngalesi sikhathi umsakazi mina ngento engathi singayilaxaza leyo ukuthi uma siyofihla umuntu okushoniwe bese sibheke ukuthi funa ngesiphekelwe sibuyele kulokho kwakwenziwa kudala ukuthi noma umuntu ehanjelwe ngifike ne-rice noma unye ufike nesakala mazambane kanjalo kanjalo ukwelekelela lowo mndeni osuke ulahlekelwe. Cha, lokho kungaba kuhle ukuthi sibambisane kanjalo. Ngibonga umsakela othelezi emandlokwazini.
1: Ngizwa kahle mfethu, ngizwa kahle kakhulu.
3: Sawubona msakazi, hawu lazwala uhlohlelo lwakho Causing FM. Msakazi kumlandela wombuthume ebhizana. Ngithi mina msakazi, yabona uma ungaphela le nto yamalobolo angaka. Angaka 15,000 emvulamlomo engaqamazinyo 15,000. Ngiyayikhipha mina Eastern Cape, ngiyazi ngalobolo umfazi 15,000 ngayikhipha. Ngithi ayiphele ngoba kulula ukuthi umbulale umuntu wesifazane meke wakufebela. Kanti mangabe ungakhipha ngalothi ungaphi.
1: Hayi khona ke mfowethu, asulisebenzisa ulimo liqosheme emsakazweni. Buseza ngahle impela nje.
4: Yebo, kunjani MCZ? Kunjani lapho mfowethu?
1: Bese sitholileke le nkunzi le. Hayi ngibheke nami abanye bathe bangibhalela la. Othe wangibhalela la nangu munye sasiyiphatha nje le lwenantu ke uhlelo lana sithi ke Dear Zulu. Uthe hashtag tabulukosa msizi mfowethu, hayi inkinga ethi ke ukugujwa kwamaholiday kuthanda ukuhluka heritage day ngazi ukuthi ke kuyavunulwa kube ke nemidlalo emihle yeshashalazi kusinwe kodwa manje intsha isimane ke nje eligubhe ke emathaveni ezindaweni nasendaweni zobomnandi basho lapha abantu ke abamele ke izigodi ngendlela ke yosiko balibeleke okay alibuyele emasisweni ngiyabonga ke uxolo lo uthi nje uthi uyaxolisa ke ngokuba mude kusho njalo lapho Themba Inkosi wakaxaba siyabonga mfowethu dango vumele mlalelo Khoza FM ngiyibambelana ngivumele nje ngiyibambelana ingosi yethu la sithi kona hashtag qedela wena ngiyabona nibaningi kuningi nokuphawula kwethu kodwa ke inhloso yeyingosi njengalezi ukuqala ke ingxoxo ukuqala ke inkulumo esingayiqhubeza naseyinkundleni zokuxhumana sithi ukuxoxa ngaye kwazibani mhlawumbe likhona nje lolu shintsho olufisayo mhlawumbe nje lugcine lenzekile yona ke inhloso inhloso enkulu ke yomsakazo leyo ukuthi ke mina nawe sixoxe nokuthi sivuleleke sibe sixoxe nje kube mnandi angiqhululele zona ingoma zibe ntathu ngoba vele imizuzu emingaka mhlane libumele ngehora lesibili khona nomsakazo nakho Khoza FM khona ke Justice Kubeka Commivation mangiphela amandla unqobile mandlo uthi ayithatha wena mvele inqaba.

ngale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufika ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu liyekela usisi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: 9 minutes after 3 isikhathi sethu njengamanje mlalelo Khozi FM yakubingelela izintatha kusa kubingelele namhlanje kungumsomluko ngithi uJesu ufike ekuseni sebese ke baqedile ngawe sebese baqedile ngawe sebese kuphelile ngawe afika uJesu akunika amandla amasha namhlanje usazofika akunikeza amandla amasha oqala iviki elisha oqala usuko olusha oqhubeka nje size siyayiphetha ke lenyanga le nje ngoba nje sibheke kona ke ukuphela kuka September sawubona kwena ekuseni igama lami ngikulonde kwakwambathe isibongo ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni lwezolimo ngizothi kwena cobela kufalaza mlimi kusukela manje ngo 3 kuze kushaya ke yena 5 xn kanti sibonga kakhulu kumsizi bekade hleli nawe ngo 12 kwaze kwaye manje ngo 3 ethi ke dabula ukusa iyona ngoma engena ngayo ke le ngoma kaSipho Ngwenya hamsana uthina zungu bethu uJesu ufike ekuseni nami sengikhona sengifikile ngingayena kuJesu kodwa sengikhona ngizothi wena cobela kufalaza mlimi ngithembe ukuthi impela sonto yakhe kuphathe kahle ngithembe ukuthi nje konke kusahamba kahle mangabe ukuthi akuhambanga kahle impela sonto mhlasembe bekade nifihla noma nje kuningi okwenzakalile okungiphathanga kahle sithembe ukuthi ke kuleli viki nje obaliqala nje konke kuzohamba kahle konke uzoqala kabusha Angikwaziseke ngiphathele kona namhlanje ohlilweni ukuthi ke namhlanje bangabe sicobela kufalaza mlimi sicobelelwa ngani namhlanje ke sizokhuluma hey bakithi ngezifo ezibhlungu ezibhlungu esizibonayo imfuyweni yethu siyabona nje ukuthi ayibona amaqhuqhuva ina imfuyo yethu mhlasimbe iphethe utwayi ina imfuyo yethu ayiphilile kahle uyibone ngaphandle esikhunjeni so namhlanje ku Mr Sikhumbuzo umthethwa uqhamuka ke eminyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zemakhaya namhlanje sicubela ngolwazi ke mayelana nezifo nezilokazana ezihlasela ke ingaphandle lomzimba wezilwane yena uzosifundisa namhlanje ukuthi njengoba nje sisuke sesibona ke lezo zifo lezo ngabe ubukhuphe ngabe intsumpa ngabe amazizi kusuke sek nze njani ngiyazi ukuthi sike sadile kakhona nesifo samatele so izona zifo zonke lezo esiyibona sezingaphandle sizozuka ukuthi kusuke kuqale phi kusuke kwenze njani lokho esikubiza ngokuthi ke external parasites so namhlanje ke unyambose uyena ezosicobelela ngolwazi ke ngakho ke lokho izifo nezilokazana ezihlasela ingaphandle lomzimba wezilwane bese usinjenge njwayelo ke zikhona izindaba zabalimi mina nawe njengamanje sithi phezulu komkhono ngibuze kwena ukuthi ngabe ubani engihleli naye ohlelweni ubani ke umlimi enginaye namhlanje uvukile uthi mayilonda ngikhona nami uzongangivalela ngaphandle 086000 2437086 000 2437 ungasilandela ke nasenkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook @ukhozi FM besiqale kuzona ke incingo ngizwe ukuthi ke ubani okhona ubani ovukile kanti ke nalapha ku WhatsApp futhi ungawazi uyithumela ivoice note yakho ku 0791639874 ngizwe ukuthi ke ubani okhona ohlelweni nanokuthi ke wena iziphi zona ke lezi zifo lezi ezake zahlasela mhlasimbe imfuyo yakho kungenzeka ukuthi ke ngabe inkukhu zakho mhlawumbe uyazi ukuthi ke zinobukhuphe inkomo zakho laphayana noma mhlawumbe wakho imbuzi izibuzona ke izifo ongathi ke wakwayibona seyihlaseleke imfuyo yakho wasizakala kanjani ya angibuze kanjalo futhi wasizakala kanjani wasizwa yini yini le eyasiza leyo nkokho yakho noma ke lezo inkukhu zakho lezo inkomo zakho lezo imbuzi zakho lezo zimvu zakho zasizwa yini izibuzona ke lezi zifo lezi nelokazane ke ezake zahlasela ke lo mhlambi wemfuyo yakho waseke usizakala kanjani 086 000 2437 angibambe ke la sicela khona ku line 1 ukhoze sawubona
1: sawubona mkhaya
0: unjani mkhaya
1: Hayi saphila mkhaya ula emnambithe zakweni kwa iumnyama logcwane nayi ngihleli nawe mkhaya isifo esake sasihluphi leso sibiza ngaleli dolobha elihomakhelwane bethu la leseyinkukhu yasazi ke nawe
0: oh yes
1: hayi ngihleli nawe mkhaya
0: yayibongela mkhaya i weekend kodwa ikuphathe kahle
1: hayi ngiphathe kahle imicimbi bekuthebe kuchithisa kanje ko Rosebom ule ko Phayikini nakwa good hayi cha bekukuhle futhi ngiyabonga mkhaya nami ngibadedele
0: siyabonga mkhaya
1: danko
0: ukhoze sawubona
2: sawubona mambani
0: unjani
2: yaphila njani
0: ngikhona nami
2: nando singasanga nephakulapha wacheza wadanga
0: right god
2: awu right kakhulu yenonda
0: hayi asibe ndawonye ngalesikhathi
2: kule nawo nje yolamlalela hora londa yazi njalo awumcela uculele ma wami yazalwa namhlanje
0: bakethe umzali happy birthday yena
2: masimelana lapha wacheza lapha wadamba wasangu nje
0: uplane ukumenzelani namhlanje
2: ngizobona hayo londa ukuthi ngizomsurprise ngani wasikhulisa lo muntu sizinsizwa si 5 yamantombazane nje ayi kuningi sikufundiswe kuyo.
0: Senimtholela kodwa ke abazukulu bamantombazane
2: bakhona lona.
0: Hayi sino iminyaka nje ayibe mide ayibe miningi. Siyabonga.
2: Siyabonga wemambatha.
0: Thank you. 086-000-2437 bamba ke incingo ngizwe ukuthi ke ubani umlimi engihleli naye ubani ovukele ngalesikhathi ubani ke othi hashtag gcobela kufala zamlimi ubani okhona ohlelweni namhlanje cause
3: Londolo.
0: Molo unjani?
3: Yaphi njani wena?
0: Ngikhona nami.
3: Hayi usukhuluma nomajora manje uSiril wase Newcastle eMangana.
0: Ah, sindawonye ngalesikhathi.
3: Ngihleli nawe nje ngikuxwayisa abantu endleleni la ukuthi abantu abadrive kahle liyani nje ngikho endleleni nje nami ngizokala emajuba.
0: Liyani
3: nje. Kodwa hayi kubi la indlela imanzi
0: umgwaqo
3: moto mangabe usangana nama truck zobe maningi kunale enkulu yama truck enkulu esidalo abantu abayeke ukujaha kungabantu aba overtake na ku barrier line umuntu engaboni ukuthi uyaphi. Abantu abebe uhlonipha umgwaqo akusiyo wethu sodwa
0: kunjani
3: sisebenzisa sodwa Londeka asihloniphanile emgwaqeni lokho yasikusabeni kakhulu.
0: Ah kunjalo bakethi abantu abashayela ngokucophelela.
3: Hayi ngiyabonga nami kakhulu majoro okhulumayo.
0: Uhambe kahle na ube right danko. Khozi sawubona. Ukhozi?
4: Londa my mlon.
0: Molo.
4: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
4: Ngiyaphila tete wethu ngithi nje nama ngisho ukuthi ngikhona ngihleli nawe ngalesi sikhathi.
0: Ah bakithi.
4: Ukhuluma no kade kagcina. Angizwa.
0: Ngithi kade kagcina.
4: Ngikhona nkosi yami ngikhona ngibona ngithi manje khona umuntu izidabhize ngazo abona kuye lali late uthola ukuthi ngiyalezi ikhathi kubi kuzumekekile kodwa ke cha ngikhona nje mayilonda ngihleli nokhozi.
0: Kulungile sibe ndawonye.
4: Asibe ndawonye ngalesi sikhathi ngiyabonga kakhulu sami.
0: Danko sisabahlanu ke manje abokugcina la kuma calls bese ke siyoqala ze ku Facebook ukuthi ngabe ubani okhona banike ngihleli na 086-000-2437 abahlanu ke abokugcina. Ukhozi sawubona.
2: Hey mamthiya kunjani?
0: Ngiyaphila unjani?
2: Ah sikhona sis.
0: Ubani ukhuluma naye?
2: Bawilapha ulapha kumasipala wasokahlamba uNdo Samhlagwana. Mangwaneni. Hayi sonke nje njengoba kungalelo nje hayi zolokungeni nawe
0: kuyozikela mlalelo lohora
2: hayi nempako yithembe zebe yithe ubabhile kodwa asibona izinto isiphathelele.
0: Okay kuzoba njalo ke siyabonga.
2: Thank you mntu.
0: Thank you cause sawubona. Molo.
5: Hayi Londa
0: njani?
5: Nakuphila njani?
0: Ngiyaphila nami wemkhaya.
5: Hayi ufela nesimadondo lanambi thi ngihlezi nawe nje kuze kulamulela lehora.
0: Ngiyabonga mkhaya sibe ndawonye.
5: Ngiyabonga mambatha.
0: Danko abathatha bokugcina njengamanje ukhozi.
6: Hey Londa.
0: Molo.
6: Ngani akwethe ulapha eqhamathola le baba nami.
0: Ikuphathe kahle weekend?
6: Ah mfuthu ngiphathe kahle kakhulu mfuthu hayi. Kufile nje kumanje futhi umuntu ayongena.
0: Hey bakithi.
6: Awujana
0: akukho kunye nami ngingenile ingahlulwa yimi ingavumi
6: sengathi umthwalo wethu but nawe usungenile.
0: Aw nami ngisemsebenzini cabanga.
6: Aw uphile nje kana wethu siyabonga.
0: Lugile kubonga mina sibe ndawonye ke ukhozi sawubona.
7: Lambda tatethu
0: unjani?
7: Ngiyaphila njalo nasizwa.
0: Ngiyaphila.
7: Hayi no umdoku dadethu la kwaMakhasa uSimanga lo ngabukhosini la kwaMdoku ngithi ya impoti ayisifonke dadethu wethu bazohalela hola lele likaMamkhiza
0: noma
7: sesilalelaza namuhle ekuseni angibonge sifa.
0: Danko kuzoba njalo 086-000-2437 ababili kabokugcina ukhozi.
8: Sawubona mntana nelonto.
0: Siyaphila unjani wena?
8: Hayi ngiyaphila mashado ngiyabonga ungena kwabathathu ngokugcina.
0: Bayikhuluma naye.
8: Usabela ukuthulezwa lapha manje kwasiyo ngayilonda.
0: Ah, iphathe kahle weekend.
8: Hayi ngiphathe kahle kakhulu sona sibona ngalutholo. Sengiwafakile amazaba nami mayilonda hayi. Kuhle impela khamba kahle siyafunda nje ngoba ungalali nje usifunde.
0: Ngiyathembisa, kuyathembisa ukuthi khona into ezayo.
8: Kakhulu sizwa.
0: Ah, siyabonga ke.
8: Bonga mina.
0: Danko oyedwa ke manje ngivala ngaye molo. Sawubona. Hawu, wavelwa ivala yena. Sawubona.
9: Mabonethu.
0: Unjani?
9: Ngikhona yibhethe la umntambo la isayethe mina.
0: Ah sibe ndawonye ke.
9: Hayi sibe ndawonye nje kulonyaka ngihlele amasha uthi yonke ndoda.
0: Hayi bo.
9: Hayi ngisakhela kumpela nje.
0: Ahlaselwe yini?
9: Amanye ashawa ismoli, amanye ashawa imakhizana, manje belisencane bashawa kakhulu amakhizana, akungathenga lidipa.
0: Sekulethe hawu bakithi phephisa mangakuvelo nawo
9: ngisela amabili manje
0: hawu cabanga yho hawu phephisa kuyindaba ezibuhlungu ke lezi ngizwayo
9: hayi asibonga ngakwethu
0: okay danko 19 minutes after 3 sikhathi sijika manje kumlalelo Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili ngithe kuwena ungayithumela ne voice notes ku 0791639874 0791639874 inkundleni sixhumana nawe silandela ku Facebook @ukhozi FM zobe seke ngiyakona ama voice notes akho mangabe kodwa ke sibuya khona la engubeni ingoma manje eziningi ekuphathele zona namhlanje ukhona la eMpumalanga praise bathi ke azulazule kube khona no Benjamin Dube ethi ke I love the Lord una noxala emhlongo yalandela futhi ke uthi ke umubiziwe
10: Yeah manje ngosi yethu ithi ke nansi email sibheka ke izinto ezithinta ke amakhambi esintu nokwelapha ngamakhambi esintu
11: woza nabangani bakho
10: khona ke la ubaba ubheki Msomi ozolazi ke amakhambi esintu
11: WNB
10: ngokwazi kwakho njengongudu wamakhambi emvelo mhlambe baba ke sibheke njengamanje la ukuthi uthini ke ngokusebenzisa amakhambi ke mhlambe kanye ke njenge nemshangozo yebhedlela kuyahambisana mhlambe noma khona lakushayisana khona
12: akushayisani nakancane abantu abafuna ukuthi sengathi kuyashayisana ngale ndlela itshata inyanga abantu abaningi basifuni ngoba uthi nje udla amaphilisi akho ayilondo la kuphethe wayek thatha lokwami kufanele kube njalo ngoba inhloso ukusiza umuntu utshata
11: ngo 3
12: inhloso akona ushaya isifuba uthi yabonake ulashwe yimini
11: kuya ku 6
12: akona inhloso le
13: ku Khozi FM
11: Thobela kufalaza noLondambatha njalo ngomsombuluko ngo 3 kuya ku 5 ekseni ku Khozi FM Thobela kufalaza noLondambatha
0: umlalelo Khozi FM sawubona eyintatha kusa ngekubingelela ngalesikhathi nami ngizohlala nawe ngiphathe kahle kusukela manje ngo 3 kuze kushaye ke yini 5 ekuseni ngiyakwamukela ohlelweni lwezolimo izothi bona ixobela kufalaza mlimi
11: Thobela kufalaza noLondambatha

0: nawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874.
1: Hashtag ezolimo. Hey, aphila lo mailonda londa. Hayi, ngihleli nawe nje ohlelweni. Mfanele andisa kaduza lo. Umkhulumeli wabantu. Londa, londa wami.
2: Sawubona mambatha. Uyaphila mfethu. Hayi, ngikulalele nginawe ohlelweni lakho. Ushumlo wakaxaba ukukho emahlabathini.
3: Malonda, malonda. Umgazi lo umathenjwa kwamhlobo yalengane mangozi. Nikulalele dade. Nawe. Kuzoze lamula lelo hora. Danko, sisi.
4: Hashtag cobela kufalaza. Hayi mailonda, ngihleli nawe. Hayi, sekungcono nje ngoba umlaleli okhala ngokuthi isikhathi nisisho ngesilungu akasho ngokuthi nale number yokhozi niyibise ngesiZulu.
5: Hashtag cobela kufalaza, ngihleli nawe mamthiya, ngihleli nawe ngila eSoweto. Ngivele ngekhanda njengofudu nje engubeni. Ukwanda loqeda sokubheka walesigodini sasokhokho tankolonda
6: njani sikona. Hayi, ukajaja lokana mhaja ngezimkhulu lokho malo anhlelawe la.
7: Hey mailonda mamthiya, sihleli nawe ntombazane cobela fala zamlimi. Angithi present kholisile lo akashabalala phansi lifefeni entabeni intshingwane. Ngithi present danko.
8: Yebo, kunjani mailonda londa? Lokhuluma uVusi walapha eMkhwanazi lapha endaweni yasemondlo lapha eMvunyane esimashweni. Mina mailonda londa, yazi akusasolwe lesikhathi esingakanani bengisemakhaya kule nyanga le.

0: Qobela kufalaza.
1: Bingelele ngwamukela ohlelweni lwezolimo Qobela kufalaza mlimi. Namhlanje la ohlelweni lwezolimo sizoqhakambisa abantu besifazane bakhona lekhona la emkhakheni wezolimo. Sino Thobile Mlaba.
2: Isikhathi sikhulu sifakwa kakhulu lento ukuthi mawufuna into kumele uthole umhlabathini. Umnotho nje ekhaya kubukeka emhlabathini. Baqala nje isifande esincane. Bese ngicala nento yenyama yenkukhu amachwane ngakhulisa. Ngicale nje ukuthi sidle thina nabantwana basebebuka omakhelwane basondela ngaqala lapho ngokudayisa.
1: Okay, uqeqesho ngabe likhona lo professional mhlambe olunye wagcine ulithola noma ilulu lwasekhaya nje wasiwenza nahlanga nomakhelwane nabona ukuthi kuyenzeka.
2: No, uqeqesho bengithola khona eminyango yezolimo.
0: Qobela kufalaza noLonda Mbatha njalo ngomsombuluko ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM. Londa Mbatha kuKhozi FM luhamba phambili. Qobela kufalaza noLonda Mbatha njalo ngomsombuluko ngo3 kuya ku5 ekseni kuKhozi FM.
3: Imzuzuke mbili libumbeni hora lesine emsakazweni uKhozi FM. Usanda kuvuka vuka mawa ukuthi usanqele ukuvuka kodwa alarm yakhe sikhalile salisuvuka mfowethu nathi sivukile salisuvuka sekusile. For manje yozube late sawubona ngiyakubingelela ke mangabe usanda kuvula umsakazi wakho usendleleni sawubona ngihamba nawe ngalesikhathi kama lohlelo kwecobela kufalaza mlimi ukhumbule ukuthi lohlelo siba nalo njalo ngomsombuluko phakathi kwa 3 no 5. Ngikwazisile ke mlalelo uKhozi FM ukuthi bangabe zithi 4 o'clock sizobe sesikhuluma magela noNyambose uMr Sikhumbuzo Mthethwa qhamuka eminyangweni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zasemakhaya uzosicubelela ke ngezifo nezilukazana ezihlasela ke ingaphandle lomzimba. Uyena ke namhlanje uzosipha lonke lolulwazi lolo. Nyambose siyakubingelela sikwamukela ohlelweni Qobela kufalaza.
4: Sibingelele Mthiya, sibonge ukwamukelwa uKhozi FM nawe Mthiya nakubalalele emakhaya.
3: Siyabonga kakhulu ukuthi ke ube nathi namhlanje uzosipha nje lolulwazi oluhle kangaka. Uphatheke kahle kodwa iweekend iphathe kahle?
4: Phatheke kahle Mthiya, khambe kahle cha. Khala akukho noma umuntu ematasatasa nje. Imsebenzi sibhizi sijovela amatele, sijovela amatele la eMajuba district yonkana.
3: Eyi.
4: Kodwa ngiyakhamba kahle.
3: Uwona umsebenzi lowo.
4: Uwona umsebenzi Mthiya, siyabonga nje kodwa cha. Asikhali.
3: Kunjalo. Sivele singene kuyona ke namhlanje. Siyimentionile ukuthi ke umkhulu umsebenzi ibhizini yaJovan Jovelli sifo samatele. So namhlanje sizocobelela uzosicobelela ngolwazi ke ngezifo nezilokazana ezihlathela ingaphandle lomzimba. Engicabanga ukuthi nawe amatele siwabona nje sengaphandle ukuthi uzosazisa ukuthi mhlawumbe kusuke kuqalephi kusuke kwenzakaleni zonke lezi zinto lezo. Kodwa umbuzo wami oqala ke enginawo namhlanje ukuthi ke lezi zifo ke ezifana notwayi, ubukhuphe, yintsumpa, amazeze fika kanjani ilwane zethu? Kusuke kwenze njani uma ngabe sesibonile ilwane zethu ke noma imfuyo yethu isihlaselekile?
4: Sibonge ithuka ndaba ezithi. Ake ngithi ndaba ezithi lezi zifo kuyizifo ezisuka zikhona kwezinye zeilwane. Mhlawumbe uma unomhlambi uqala nje kuyisilwane sisodwa esizotheleleka naso ngoba sitheleleke siyithathe kwesinye isilwane ndawana thile bese siza naso la izofakela umhlambi wakho. Kodwa ke okubalekile nje ukuba uma sikhuluma izifo ezifana nobukhuphe namazeze kusuke kuyizifo ikakhulu ezize zibe khona uzuyibone ngenxa yokuthi kukhona imikhiqizo noma kukhona imithi enjengokudipha isuke ingasetshenziswa kakhulu noma isetshenziswa odingasetshenziswa ngendlela ukuthi ngesikhathi kuqala kuba khona izivimbeleke zingaze zande mhlawumbe uma kuse khona isilwane sisodwa singatheleli lezi ezinye izilwane. Kodwa ke izifo njengobukhuphe isikhathi esiningi ziba khona zidalwa indalo ngoba kusuke kunama condition. Ake ngithi nje uma ngabe inkukhu isikhathi esiningi ifukama kusuke kushisa ila kuvela khona lezi lwanyana bese ziyanda ke ngoba ziyashesha ukwanda. Once zaqala zakhona noma ziqhamuke ngendlela ifike ngayo zisuke bese igcwala umhlambi wonke weinkukhu. Kodwa nje idinga ukuthi kube nama condition noma nezimo ezithile isilwane esiphila ngaphansi kwanje ukuba ngenze isibonelo ukuthi inkukhu mayifukamele isuke iku qhamuka lapho lento le ukuthi igcine siyisabalela kodwa nje zona izifo eyisuke zithatheleke endawana athile njengazi insumpa aziveli ziqhamuka kukhona la esuke ithathe khona silwane kambe kwasikhathi esithile ungaboni iqale silwaneni sodwa kuyisifo esibili ngoba isifo esithelelanayo futhi esinenkani esingalapheki kalulu ugcine inkomo isugcwele insumpa umzimba wonke and iy'nkomo ziyathintana nokuthintana kwazo sigcine seyitheleleke yangena nakwezinye gcine umhlambi wakho omningi usugcwele insumpa.
3: Ngifisa ukwazi-ke manje ukuthi-ke zikhona yini ngoba uma ngabe sikhuluma ngokuthelelana zithelelana ngakho ukuthi-ke zithintane sekungaphandle vele lokhu khona yini okuqala eziqala ngaphakathi zigcine seyiphumele ngaphandle-ke esikhunjeni sigcine sesiyibona khona ngabe semakatini sey'nkomeni sey'mbuzini njalo njalo.
4: Zikhona sontshikazi yabona njengoba ngikhuluma ngey'nsumpa thina lokhu esikubona ngaphandle kusuke sekuyimphumela kusuke kuyinto esuke kade ingaphakathi esilwaneni iphumela ngaphandle njengoba kusuke sekuyimpawu zokuthi inegciwane elithile ekulona ephila nalo igcine ikhande iy'nsumpa usubona nje ukuthi awu nasi isilwane sesiney'nsumpa lezi kodwa zona zisuke igciwane lakhona lisuke lingaphakathi ligcine liphumele ngaphandle. Lokho okunye-ke nje okuwamazeza izinto nje vele ey'hlala ngaphandle ingakho sikubiza ngey'lokozane zangaphandle kanye nemkhizane amakhizane kuba ngaphandle nakonke nokuzalana kwakho ngoba ziyazalana zizalela amaqanda izinto eyenzeka ngaphandle yonke impilo yayo isuke ingaphandle okungaphakathi nje izinsumpa ey'gcina ziphuma ngaphandle ukuthi siyibone ukuthi likhona igciwane silwane.
3: Thina siphephe kanganani-ke njengabaqaphi bemfuyo njengabafuyi uma ngabe kuthiwa nayo imfuyo yami sihlaselekile kuyenzeka yini ukuthi nathi sisithole sesitheleleka zikhona yini iy'lwane eziphathwa izifo ey'thile noma zibe ney'lokazane ey'thile kugcine sekutheleleka nathi?
4: Indaba zethu njengoba nje ubukhuphe uma buke basey'nkukhwini ugcine ubuthola sekuhamba umuntu bakho into enzima nje ukuba sendaweni enobukhuphe ngoba uma ukweba kuhamba nje kancane noma esandleni ungagcina usubuza sekuhamba umzimba wonke ugcina usuzwa noma sekungekho uze sekuhamba nje ngendlela obuthathelana ngayo nobuthelelana ngayo. So kuyenzeka ukuthi uma usebenza ngazo iy'lwane and zinakho ukufa lokhu nawe uyakuthola amazeze agcine segcwale endlini uma ukuthi ikhandi ikhaya elinamazeze ngenxa yesilwane lesi sesifuyile kugcina sencunza abantu ngaphakathi imikhaza kuyenzeka ukuthi kugcine usuncunze wena osebenza ngawo wona okuyinto embi kakhulu ngoba uma ube nebhadi ukhona futhi okuncunzayo ukuthi ukufakela ukufa ukufa ungagcina sekukulalise ngisho esibhedlela ngenxa yayo ukuthi uncunzwe imikhaza sesikubize thicele sithi i-tick bite fever ube ne-fever ngempela ube nomkuzo ufika kwadokotela njengoba ngisijojova uze ulale ngisho esibhedlela ngenxa yokuthi uncinzwe imikhaza. Utwayi lolu kuyenzeka ukuthi ngiyacolisa iy'nsumpa kuyenzeka ukuthi ugcine umilwe zinsumpa nawe usithathele ngoba isifo esiyigciwane ziyathathelana ungagcina usumilwe iy'nsumpa lezi nalo utwayi ngoba kuwutwayi nje lusukene utwayi khona lolu twayi lwey'nkomo nalo lukhandwa ilokhunzane ey'ncane lezilwane ey'ncane sibiza amamai nasey'njeni abantu abalaleli baye baze bathi inja ile ithini likafish kanti utwayi esikubiza ngakho esikubiza ngokuthi imenji uma ukuthi ubambe iy'lwane nje ezinakho lokhu ungagcina usuphethwe nawo ilolu twayi ukhwekhwe lolu usesilibone iqothula isikhumba sezinja.
3: Kuyenzeka yini-ke bese ukuthi thina yithi esigulayo manje sithelele iy'lwane?
4: Sontshikazi kuyenzeka angithi njengoba ngikhulume ngamazeze kungenzeka ukuthi uthole umuntu uyena othathe amazeze ndawanathile ngoba nobukhuphe ufike kwamthethwa sinale nkinga wayithatha le nkinga waya nayo kwambatha wafike sondelana ney'lwane zakambato wayishiya le nto le afike naye ithathe kamthetho. So kuyenzeka kakhulu noma kungezona izinto ezenzeka ukuthi kuyinsakavukela njengoba zisuka enjeni ziza emntwini kodwa ke amathuba makhulu kakhulu ukuthi ukuthatha ngoba into ehambayo zilwandle uyakuthatha la ukushiye lapha.
3: Okay, no, kuyazwakala. Mlaleli weKhozi FM, mlimi wami, ngalesikhathi ke ngithi manje, mangabe ukhona umbuzo ofisa ukubuza la uNyamboso ngawazi ukuthi uthumele umqhafazo, ungathumele ivoice notes, vele nje ubhale ungithumelele ku 0791639874 0791639874, ngizobe sengikwazi ukuthi mina ngikubuzele. Hlekisa la ukuthi ke khona othi ngilalele, mina ngilalelela ugogo ngoba uneyinkukhu. Shuthi ke ugogo yazi sakalalele uzothatha ulwazi ayotshela ugogo, yabo ukuthi nje.
4: Kuhle lokho kuzalo kuzelusha
3: kakhulu.
4: Siyabonga ntabi.
3: Yes, ngivisa ukwazi ke manje ukuthi ke imkhaza abakhizane notwayi kuhlobene yini, mhlamba ngazi noma ikhona into enjalo ukuthi ke ilwane ziyahlobana kodwa izinto ezicishe ezihambisane yini.
4: Imkhaza namakhizane ndabe zitha kuya ngokuthi umuntu uqhamuka ngakusiphi isigodi ngoba ulimi lwethu lu jike ngandlela ejike ngalo. Abanye babizwa ukuthi imkhaza, abanye bathi amakhizane. Kodwa nje isilwane sodwa esitholakala eyilwaneni esidla igazi, esigulisa iyilwane, esimunca igazi. Abantu bathi hayi amapara, amaparasite, ipara leli lithatha igazi lenza isilwane sigcine sizace mase isilwane sigcwele imkhaza noma amakhizane. Utwayi cha akuhlobene kakhulu, kuhlobene ukuthi kunemichaza noma amakhizane amancane ndabe ukuthi okunzima ukuthi uwabone ngamehlo noma suke amanye suke seyizingane kodwa uyakwazi ukuthi uweze uma uthinta ngesandla. Ithola ukuthi inkomo yakwambatha igcwele lamakhizane amancane, uma ufika kuyena kube ngazathi inotwayi noma isuke isinotwayi ukhwekhwe, kanti isikhumba sayo sidliwa ilezi lokozane lezi. Uma ubuka ngamehlo uyalibona ukhwekhwe ukuthi eyikwazi kwanokhwekhwe, kanti idinga nje ukuthi iye DP ukuze kubulale lezi zinto lezi eziyizona imkhaza noma amakhizane asuke esemancane ngaka ngithi esanda kuchanyiselwa. Uthole ukuthi asemaningi kakhulu enkomeni, gcine seqothula isikhumba kube ngazathi ukhwekhwe. Yebo, kusuke sekukhwekhwe, ukuhlobana kwabo kuba lapho ukuthi sudinga nje ukuthi usithathe isilwane siyiswe ediphini noma usijove ngemithi ebulala iyilokozane lezi ngaphakathi nangaphandle, kodwa kusuke kubaluleke kakhulu ukudipha.
3: Before singene nje ngoba sithintile indaba yokujova, kodwa ngiyazi ukuthi nginikeni advice kakhulu ukuthi kungcono sikwazi ukuthi sikunqande kunokuthi sigcine sesilapha, ukuthi makukhona indlela yokuthi ke sivikele, sizame ukuvikela. So ungathi ke singayivikela kanjani mhlambi yethu, ngabe yinkukhu ngabe imbuzi konke nje singakwazi ukuthi ke sikuvikele kanjani ukuze kungahlaseleki?
4: Imbuzi zinkomo nazi izinja lezinja, indlela yokuqala ukuthi uzivikele kuyona ukudipha, ukuthi kufanele kube umfuyi nomfuyi abe nesikhathi azi ukuthi udipha ngesikhathi esithile. Umfuyi angadiphi uma ekhumbule ukudipha noma kwenzekile mhlawumbe wabona nje ukuthi awu engathi nangu umakhelwane uyadipha nama ngidipha. Uma unohlelo nje oluphilile, lokho sikugquguzela ukuthi akube nohlelo oluphilile lwazi ukuthi siyadipha kabili ngenyanga, siyadipha kanye ngenyanga o kathathu, kuya ngendawo umfuyo asuke kuyona ukuthi ihlaseleka kangakanani. Abafuyi bona bazi kahle ukuthi endaweni esikuyona uma sidiphile njengoba kusombuluka isonto kuzodinga ukuthi masiliphothula futhi sidiphe o sidlulise amasonto abe mabili. Indlela yokuqala leyo yokuvikela. Esibili ikona ukusebenzisa imithi uma uzingaphakathi iyilokozane lezisengaphakathi ukuyiphuzisa inkomo ngesikhathi, futhi nakhona wazi ukuthi hayi mina mase kungena ubusika ngiyaphuzisa ukubulala lezi eyidalwe ukuthi bekusehlobo utshani bunento eyithile neyithile buvuma ama-condition noma izimo zempilo zivuma ukuthi akube khona iyilokozane eyithile. Kanjalo nobusika nekwindla. Yebo-ke kuye kube nzima kwesi sikhathi ukuthi abafuyi basebenzise le mikhiqizo kane ngonyaka, mhlawumbe abanye basebenzisa kabili ukuthi mangena ubusika noma iso nakho ukujova ikhona izinto imphiqizo othi ma uya lapha esitolo semithi uyithenga bazokutshela ukuthi ibulala iy'nambuzane ey'ngaphakathi ibulale ney'ngaphandle akuyona yonke ekwenzayo lokho yethile nethile nokulandela imiyalelo yalabo abasuke bekuthengise ukuthi ayithatha lo umfuna ukubulala kokubili sebenzisa lo nemali yakhona ingafani lo ubulala okukodwa uthe ukuba shipu kancane lo ubulala kokubili mhlawumbe uthe ephaketheni ukuqinisa mhlawumbe umfuyo angaza anqenga ukuthi eyi ngekuyabiza ngizowuyeka ngithathe lo kanti ngalapho useyazibulala usandisa noma usenza ukuthi iy'lwane zakhe ziphile nalezi zinto isikhathi eside sakongelela mhlawumbe kodwa nje imikhiqizo yokuvikela ikhona ibaluleke kakhulu ukuthi sikwenze sivikele kunokuthi siqhamuke ngoba eminye yayikuvela ikhandi nje inxanxathela yezifo lezilokozane lezi
3: sekuyabheda-ke lapho manje sulapho ulaphile okunye kugcine kungayolaphekanga
4: nje
3: izifo-ke ey'fana mhlawumbe ney'nsumpa amaqhoqhova siyakwazi ni ukuthi-ke siyilapho ngokuthi-ke siphuzise imithi namakhambi okuzenzele njengoba usho nje ukuthi omunye uzothi eyi othi ngithathe lowo ngoba ngathi ushibhile ukhona yini omunye uzothi eyi mina ngiyakwazi ukuyihlanganisela ekhaya ngahlanganisa 1 no 2 no 3 ungathini ngalabo ukuthi zikhona yini izinto ikhona into enjengaleyo ukuthi singakwazi ukuthi siyihlanganisele thina siyilaphele thina ngokuzenzela noma kufanele ukuthi-ke si-advise siye khona lapho ekudayiswa khona izinto
4: Sontshikazi, zikhona izinto abafuyi bethu abangayisebenzisa noma ogogo nokhokho bethu ababeyisebenzisa ukunqanda izifo ey'thile ezingamakhambi esintu ezingenabo ubungozi. Uyabona nje abalaleli bazokujeka ukuthi hhayi mina ngithatha mhlawumbe inhlaba ngihlanganise nekhasi likabhanana ngelaphi siyakugqugquzela lokho siyakuncoma. Okuyinkinga kakhulu kubalaleli bethu ekadizili nopetrol ne-detol nakho konke lokhu abalaleli bethu bayithathe bajove ngayo impahla yabo bathi hawu uyasebenza ngijove ngodizili ubungozi balapho esingavuma ukuthi akwenzeke ukuthi ma ujove ngodizili one awuwazi ukuthi ufike uhlale isikhathi esingakanani la emzimbeni wesilwane ngoba into nento esiyisebenzisayo lento esiyibiza ngokuthi i-withdrawal period okusho ukuthi ikulungele ukuthi ingadliwa umuntu emva kwesikhathi eziyinsuku eziwu-7, 14, 21 so uma ufake udizili no-oil no-petrol ne-detol nakho konke okunye ongakucabanga usuke ufake upoison ongawazi ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani emzimbeni uphethe kangakanani ukuthi ungadliwa abantu ngoba wenza lokhu uyasuke uyayidayisa le mpahla uyoyidayisa endalini noma uyidayisela umakhelwane wakho wakamthethwa uzobe enza umsebenzi awumtshelile ukuthi inkomo le uyijove ngodizili bayafika abantu bayadla lapha bakhishwa izisu kuba nje kube ngazathi-ke manje cha inkomo ihlatshwe umbatha vele umbatha unesandla esibi esande sikumbatha kanti cha kusumbatha wena ofake le nto ubulapha ukuthi uyasiza isilwane sakho mhlawumpe ngamandla enkosi kukusize ngangazi nami ngomlingo lo dithole ojove ngawo mhlawumpe ubone engazathi uyasebenza kanti usukhande ibhomu la eliwuphoyizin lapho kuyobe ungasangene ngoba abahloli benyama kusuke bengaziswanga ukuthi ake sihlolele inyama mhlawumpe sihlolele ukufa okuthile udithol lo ojove ngawo kodwa nje kulokhu okungamakhambi esintu nje siyabagqugquzela ukuthi uma kukhona-ke bakusebenzisayo bangahlali nje kodwa iseluleko sompopoli noma sikadokotela siyafuneka mayelana naleyo nto umuntu afuna ukuyisebenzisa angaveli nje athathe into ngoba eze umakhelwane wakhe ethi wazijova ngodizili naye usethatha udizili useyajova ngawo
3: Ngizwa kahle iyangena la imbuzo kodwa ngaphambi kokuthi ke ngiye kuyona ke imbuzo yabalaleli la ngifisa ukwazi ukuthi zikhona yini izifo zikhona yini izifo ezigcina mhlambe sezihlasela imfuyo ngenxa yokuthi yasiphuzisi ke ngesikhathi sise sitholile ke imjovo sesizwile ukuthi hayi isifo sokuthi sisilapha kanje kuyenzeka yini kodwa sigcine sesibhebhetheka isifo ngenxa yokuthi awulandelanga ke wena lemgomo le noma awuphuzisi ngesikhathi
4: kuyenzeka indaba ezitha kakhulu kakhulu ezinye indawo esisebenza kuzona abalaleli noma abafuyi bethu ibona abasiza umuntu akujaha ukuthi ngiyajaha ke manje ngiyazi njengoba sizoba isikhathi esithile mina njengoba ngila kule ndawo ukufa okuthile sekuzongihlupha so ngicela usizo kungaze kufike mhlawumbe njengoba ku-September nje asikuvikele ngo-September ngoba uthi uphele u-October hayi ngizwe sengibona ukuthi ngiyaluza isilwane zikhona izifo ezinjalo ezihambisana nokuthi ngempela ngesikhathi esithile kufanele ngibe sengigomile ngesikhathi esithile kufanele ngibe sengiphuzisile ake ngikhulume nje ngala lezangaphakathi iy'lokozane noma izifo izinto lezi ezihlasela iy'lwane kunento ethile esiyibize ngokuthi i-liver fluke noma izikelemu zesibindi zihlasela isibindi lezo y'kelemu lezo isikhathi esiningi ziba khona uma ngabe amanzi eseyamaxhaphuza yabona ngesikhathi ubusika ubusika sebungena ngempela amanzi iy'nkomo ingasawatholi ngobuningi bawo seziwaphuza eselapha emaqakaleni yila isuke iy'nkomo isikhathi esiningi esuke seyithatha-ke manje seyithatha lezilokozane zisifaka ngaphakathi ziyafika ngaphakathi ziqonda nje esibindini ziyohlasela isibindi uma uyihlaba inkomo noma isifile uthole ukuthi isibindi sinezinto ezimhlophe ey'gcwele kusona kanti nesikeleni ila kubaluleke khona-ke ukuthi ngesikhathi ubusika sebuthe ukungena mhlawumbe silingakathwasi ihlobo sizishayele ikeleni la iy'mvula zingakani noma seziqala ukuna siyazi ukuthi lezi keleni zisuke sezikhona ayokuthi uma uziyeke lapho zizokuhlupha ihlobo lonke ziyabulala futhi zinjalo thola inkomo isifile uyayihlinza umuntu usethola lezi keleni kanti iy'nkomo ziyithathe ebusika njengoba sekungena ihlobo sekubalulekile ukuthi-ke siyiphuzise zingasezukuphuza emaxhaphozini ngoba uma sazophuza emaxhaphozini kushouthi uyakhipha ngapha zona ziyafaka ngapha uyakhipha ngapha ziyafaka ngapha
3: kuyezwakala khona la umama Thabile Dlangalala kwahlathi uthi-ke ucela ukubuza yena ukuthi yini engamsiza ukubulala amazeze ukuthi iy'nkukhu zakhe ziyafa amazeze
4: ndabe zitha amazeze okubalulekile ukuthi la kuhlala khona iy'nkukhu noma la kuzikhona khona ukukline kubalulekile ukuthi ukline ufafaze uchele ngalo i-deep noma uye lapha ekobharasi ubachazele ukuthi ufuna into yokubulala amazeze ngoba zihlukene kodwa nje i-deep elinye okunye esikusebenzisayo ukuthi uwabulala amazeze ngokuthela lapho noma ngokuklina la esuke khona ukusebenzisa izinto amazeze nobukhupha izinto ey'njengecarpet dust uye lapha abanye basijwayele ukusebenzisa i-blue death uthele ufafaze la kuhlala khona iy'nkukhu kodwa kubalulekile ukuthi uma ukwenza lokho ukuhambisane nokuthi uklinile wakhoculula wakhoculula ukuthi uyathela mhlawumbe uyaklina noma ufafaza ngale zinto khona okucashile so kuzobe kuwumsebenzi wayo inkukhu yenza ngapha kuyabuyisela funa uqale ngokuklina bese uzofaka le zinto lezi okuyizona ezizokusiza ukuthi zibulaleke manje lokho kusuke kusele kuqinisekise ukuthi la kuhlala khona iy'nkukhu izinto ey'njengey'nto ey'ndala ngenkathi uthole ukuthi ewokwenta iy'nkukhu kuney'cathulo ey'ndala noma kuney'nkuni nje mhlampe ey'feli yila ezicasha khona le zinto ziphume zingene ey'nkukhwini so kubalulekile ukuthi uma kuyihoko ihoko nje libe clean liklinwe idibhili lingabi kuyo ukuthi uyafika kulona gcwele iDibhili ngoba uzothela ufafaze kanti usafukamele futhi khona la.
3: Kufana nokuthi uyadlala ke lapha.
4: Kufana nokuthi uyadlala impela ngoba uklinile nje phezulu kodwa lezi zinto zingaphansi. So mukhiphe nje konke wakhipha uyazi ukuthi mase ufaka iDibhi lakho usufafaza ngalo. Chela ngalo uya usukwenza entweni ekliniwe ukufaka i-carpet dust nakuyona inkukhu leyo uyazi ukuthi usubulala lokhu ke manje okusesilwaneni.
3: Okay. Usabelo cele Mnambithi Matiwane Scope la yena uthi ucela ukubuza ke manje ngicawa ukuthi ibuyela kule kade sisho yokuzenzela ama home remedies kodwa ke yena ubuza ukuthi ke kuyasiza yini ukugcoba upolisho omnyama oyicathulo uma ngabe inkukhu ihlalwe amazeze emehlweni noma khona okunyunyambose angasuggestela kona.
4: Lezo esikhuluma ngakho indaba ezithi ukuthi zikhona izinto ongagcobisa ngazo. Upolishi angeke uyilimaze inkukhu ngoba usukwenzela ukuthi uthambise isikhumba. Novaseline uyakwazi ukuthi ngoba phela izinto uma yihleli la isikhumba sigcina siqina inkukhu mhlawumbe igcina ingasakwazi ukucwayiza. So into ezothambisa ungayisebenzisa ayinabo ubungozi bokuthi isizolimaza inkukhu. Kodwa ke njengoba sisho ukuthi kubalulekile ukuthi uthole nale zinto eyiqondene nakho ngoba wena uma ugcobisa nje upolishi noma uvaselina kuphela akuze ukukusiza lokhu ungayifakile imithi ezobulala-ke manje ukuthi usuyabulala lokhu uma ugcobisa ngakho usukuthambisela amehlo ngoba enye igcine sekuqinile ingasakwazi nje ukucwayisa sekuwokunye futhi ukufa owenziwa-ke manje ukuthi sekukhona le zinto kanti uma ungazibulali zolokhu ukukhonfutha zolokhu wagcobisa izinto lezi ey'gcotshiswayo uma ufaka upolishi loyo noma ufaka uvaselini ungawabulalile amazeze.
3: Okay. Sibuyele kule ebekade ngibuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi uma ungaphuzisi ngesikhathi kugcine ukuthi isifo leso ozama ukusilapha siyabhebhetheka. Ungathi-ke siphuzisa nini kahle kahle? Unga-advise ukuthi siphuzisa nini kahle kahle? Ngabe sekuseni intambama mfuyo isibuyile noma before siyikhiphe silapha nini? Uma ngabe silapha-ke manje iyiphi indlela e-right, iyiphi indlela elungile uma ngabe sizama ukulapha-ke imfuyo yethu ehlaselekile? Sathola ukuthi yini le iphethe, sathola futhi ukuthi yini ezosisiza. Ungathi-ke silapha nini-ke, silapha kanjani?
4: Iy'nselelo esiba nazo siyabafuyi azifani, yizona futhi ezenzayo ukuthi uma ufuyile undaba ezithi wena ukulungela ukuthi uphuzise mhlawumbe ekuseni noma intambama ngokomyalelo womuthi osuke uzokusebenzisa iwona osuke uzokutshela ukuthi mhlawumbe kuphuzisa kangaka, phuzisa kanye ngosuku. Awukho umthetho ogubezela yonke into ngokusebenza kwemithi ukuthi le mithi ufuna uyisebenzise kanje. Kuwukulandela umyalelo osuke unikezwa umuthi njengoba nje senza nathi siyabantu udikiseni mintambama kube khona ozothi ebusuku uma usulala. Ikhona mhlawumbe imithi ezothi phuzisa kanye, ikhona ezofuna ukuthi uphuzise kabili noma uphuzise emva kwey'nsuku ey'ntathu ukuthi hhayi lo ufaka manje udlulise u-2 days angithi usuke usafuna ukubona ukuthi ikhona yini umehluko. Uze kusho wona umuthi uthi uma ungawuboni umehluko ungaphinda emva kwey'nsuku ey'ntathu. Ukuthotha ukhona omunye umuthi uyafana mhlawumbe ufake namhlanje nakusasa nakusasa. Siyayisibize ngokuthi ama-short acting nama-long acting. I-short acting isho ukuthi uphuzisa namhlanje nakusasa nakusasa uma ulapha lokho osuke ukulapha. I-long acting isuke isho ukuthi uphuzisa namhlanje udlulise iy'nsuku zibe zintathu uphinde ngosuku besingokuhlukana kwayo. U-long acting uma uwuthenga ubhalwe ukuthi umuthi othile bese uba no-LA oyisijobelelo la ekugcineni osuke uchaza wona lowo long acting. Abafuyi abaningi bawujwayele esisebenzisana nabo le mithi ngokuhlukana kwayo. Bese kuba kutheni-ke ukuvikela mhlawumbe nini njengakhona nawo kunesikhathi sokuthi ngesikhathi esithile usukuvikela ukufa okuthile njengoba ngeke ngachaza eqaleni ukuthi kukhona ukufa okwaziyo ukuthi njengoba sekuyihlobo kufanele sivikele igciwane elithile ngoba inkomo kuzokwenzeka ukuthi ziphathwe ukufa okuthile. Hayi ebusika lokufa akusuphi kushuthi sigoma ebusika sigomela ihlobo lokhu kusihlupha ehlobo futhi sigoma sigoma kungakafiki isikhathi sesiyakusona enzeka ukuthi sithi sifika isikhathi lento esiyibiza ngokuthi isivikela mzimba immunity isuke sesiyikhona ukuthi kusuka ngale sikhathi kuze kube isikhathi la sidlanga khona isifo isilwane suke sesivikelile asilindi ukuthi size sibone ukuthi ayinakho ke seziyafa asijoveke sizivikele ngoba ngaleso sikhathi futhi usukuse nesikhathi la isilwane sakho suke bathi ngesingisi si-exposed khona usujovile kodwa isikhathi la umuthi lo wokuvikela osidingayo ukuthi uhlale emzimbeni wesilwane ukuze sizokwazi ukuthi uvikeleke sesidayisa kakhulu sesikubeka engcupheni ukuthi ngesikhathi usalinde leso sikhathi izilwane ziyafa athi umuntu ngijovile kodwa isitili isilwane sifile sabulawa ilento awusebenzi lo muntu mhlonishwa ujove nini ujove kuthanga owu kwaze kwashesha ukuthi ngabe isilwane sakho sesivikelekile isikhathi sakho bese sesifishane kakhulu.
3: I know kuyazwakala la uphinda gumedeni Bergville kusamukhala nje ngokuthi ngabe khona isifo esikhona yini mhlasimbe ngaphakathi akangasazi ngoba uthi yena inkomo zakhe uyayiphakela uzenzela yonke into kodwa nje ayikhuluphali ngabe ke isifo thizeni yini esingaphakathi esingakabonakali leso
4: sontshikazi lapho into eyayisize kakhulu manje eBergville bakhona abeluleki bakhona abapopuli enye into ngithi ke mangenze isibonelo ngithi nayo ngundaba ezitha uma ngingakuthatha nje indaba ezitha ngiphakele ngithi hayi ngiyakuphakela ke mntanami manje ngikunikeze ipalish ekuseni ngiphinde ngikunike ipalish emini ngikunike ipalish ntambama nakusasa futhi uyadla nje kodwa yini lo idlayo kungathi kuphela inyanga uma uyokunjani emzimbeni uyobe uluze mhlawumbe u50 kg.

0: ngohlobo yini khona utshani obudliwa izinkomo sezidlela ukuphila ngoba mangidlile ukuthi lo utshani ezibidlayo benza muthi umehluko ufuna yakuvumela ukuthi silwane sakho siphombise ukuthi siyadlile siyadla ukubulala lezi nambuzo izilogo zani ezingaphakathi ngabe kuyenzeka yini ukuthi ngesikhathi esifanele siyazikhipha ikeleni ngesikhathi esifanele siyadipha ngoba siyadla isilwane kodwa umuthi afika kusona umthi ethola ukuthi sigcwele imikhazi angeke vele sikhuluphane umuthi uyabuza umnikazi wesilwane hey nansi inkinga enginayo iy'lwane zami ziyadla kodwa sikhuluphane ugcine nini kukufundisa ukukhipha umuthi ekeleni ngoba phela ukudla lokhu sifithe isilwane lesi sikudla nalezi ikeleni eyi mhlonishwa sengihambisene nesikhathi nje uphelile iminyaka emibili ngeke phela kuze zivele izilwane zakho zibe yile nto ofuna ukuthi zibe yiyo kuyahambisana akukho kufanele kushiwe okunye kukhishwa kwey'kele ekumele kwenziwe ngendlela bathi ngesingisi regular kusho ukuthi ngesikhathi njengoba sikhuluma nje ukuthi sika nehlobo ziyakhishwa ziyadishwa kuyahambisana konke nje ukuthi akungabi athi omunye ngingajova ngani zikhona izinto eziyimijovo ezilekelela ukuthi imijovo isuke ilekelela kusuke kungakhona ukuthi iyona efanele ikhuluphalise isuke nje ilekelela ukuthi njengoba isilwane siphakelwa noma sithola ukudla okufanele sikuthole aphinde umfuyi ayikoparasi ayothenga ukudla okuthile okuyizakhamzimba bakhona abahlonishwa abasebenza khona bazokutsheka ukuthi hayi njengoba sila thenga ukuthi nokuthi ukuhlanganise nento ethile hayi ngiyakuthenga konke lokho imithi uyaphuzisa ngendlela efanelekile zizoba yile nto ofuna ukuthi zibe yiyona
1: I know kuyazwakala ngiyathemba ukuthi-ke naye uphendulekile uzokathi ukubhekisisa-ke lapho ngoba impilo uyasho ukuthi uyaphakela kodwa nje lutho inoni enkomeni lalelo Khozi FM njengoba-ke bekade ngike ngachaza ukuthi-ke namhlanje bangabizisi 4 o'clock sizobe sikhuluma ngalokhu esikubiza ngokuthi ama-external parasites sikhuluma-ke ngezifo nezilokazane ey'hlasele ingaphandle lomzimba lwesilwane sikhuluma la no-Mr. Sikhumbuzo Mthethwa oqhamuka-ke emnyangweni wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo ezisemakhaya umbuzo wami wokugcina-ke mina Nyambose okunye uyobe usugcizelela uma ngabe kukhona sikushile ngaphandle kokuthi-ke njengoba sikhuluma nje ngayo imigomo ngifisa ukwazi ukuthi-ke njengoba kukhona imigomo edinga ukuthi-ke ihambisane neminye ukuvikela izifo mhlawumbe ezahlukahlukene ikuphi ongakunikeza noma ongakuqaphelisa kakhulukazi abafuyi ukuthi-ke kufanele ukuthi bakwenze uma ngabe lapha noma begomela-ke izifo ezahlukahlukene ukuphi kufanele ukuthi bekunake beqaphele noma-ke bengakhohlwa ngoba kuyenzeka ukuthi omunye njengoba ushilo nje ukuthi izifo ezinye igcine seziningi buthu lapha lokhu kuvele kuvuka okunye kuvele kuvuka okunye kuvele kuvuka okunye so yikuphi kona ongathi mhlawumpe-ke ubacebisa ngakho ukuthi-ke baqaphele uma ngabe bezolapha-ke zona le zifo lezi ezahlukahlukene bemikse imijovo njalo njalo
0: so jikazi abalaleli nabafuyi engifisa ukuqala khona yila ekuthenini umgomo nomuthi wokwelapha nomuthi lo weyikelimi noma wokubulala iy'nambuzane mawubiza noma usebenzisa kuhlukene ukuthole abalaleli bethu besebenzisa umuthi wokwelapha bathi bethi bayagoma athi umfuyi ngigome ngomuthi othile uthi hayi awugomi lowo muthi uyelapha so banokusebenzisa umuthi ngendlela e-wrong ngiyaye ngifisa ukuthi-ke umuntu uma ezosebenzisa umuthi azi ukuthi lo muthi uyelapha noma uyagoma uthole ukuthi umfuyi usespende imali eningi ejove iy'lwane zakhe ethi uyazigoma yena kanti uyazelapha zingakushi athi ngijove ngomuthi othile bengigoma ngingagoma iy'nkomo ezinga awu leke lapho usuke wenze ushaye isikhaleni mpela eceleni kodwa-ke lena-ke manje yokugoma umuthi wokugoma isikhathi esiningi noma ungathi isikhathi esiningi imithi yokugoma nje indaba ezithi ihlala efrijini so uma umuthi uhlala efrijini umuthi wokugoma abafuyi bafunde futhi ukuthi awuwona wonke umuthi ohlala efrijini kunikhona imithi edinga nje ukuthi ihlale

0: endlini lapha phansi kwagogo endaweni epholile engezukutholwa ilanga. Leyo mithi leyo isikhathi esiningi esilapha ngayo. Ngihlala lapha. Lesivikela ngayo isigoma ngayo ihlala efrijini. Lesivikela ngayo ikhona imithi engasetshenziswa ndawonye. Bazokuchazela eCoparus uma useCoparus lapha idayiswa khona imithi. Umuntu uma eyakhona abuzisise ukuthi lena isimanje ikhona ingahlangani ezingafanele uxube nomunye ngokwemiyalelo esibiza ngama life vaccine ukuthi lo ma uxuba nalo akufanele ukuze kwenzeke, funa ukugweme ngayo yonke indlela ukuthi uma usebenzise lo muthi lo ungawusebenzisi lo. Ihlukahlukene abalali abafuyi ulwazi kufanele alithole umuntu uma eyuthenga ukuthi ngingawuhlanganisa yini nomunye ofana nawo, ikakhulukazi le yokugoma ukuthi ikhona ongakwazi ukugomela into ethile bese uyawufaka futhi omunye ozogomela esinye isifo. Bese kuba khona imithi nje le yokugoma ukuthi uma usukuvulile wawusebenzisa namhlanje awukwazi ukuthatha ke usuvulile ususebenzisa uphinde usebenzise ngelinye ilanga.
1: Kuba nje into ye-once off.
0: Yes, ndabe ukuthi uma uthenga nawo ufuna uma eCoparus ubuze ukuthi njengoba ngiwuvula namhlanje kufanele ngiwusebenzise namhlanje uphele ngezathu ey'ningi ziyalelwa yilaba abasuke bewukhandile abakhiqizi bawo ukuthi nje umuke wawuqala wawuvula ungabisawuthaphi uyowubeka ngoba uzobe ungasenawo amandla afanele ukuthi angavikela izifo lezi ofuna ukuzivikela. So kubalulekile bese uba khona eminye ucolo ndabenzi bese uba khona eminye ongayisebenzisi ey'lwaneni zakho esezibambile noma esithi zinithi ngoba kunemithelela emibi ukuthi uma usebenzisile kungenzeka isilwane esiphunze. Kodwa inselelo esibhekana nayo thina abafuyi basemakhaya ukuthi kuyenzeka ukuthi thola isilwane sakho sesibambile awazi nokuthi sesibambile ngokuthi zihlala neyinkunzi. Akufani nala abafuya ngokuthengisa commercial, bayazi bona ukuthi ngabe bamnyama noma bamhlophe, bayazi ukuthi inkunzi ngiyifaka ngesikhathi esingaka, kusho ukuthi lo muthi ngingawusebenzisa kulesikhathi lesi. Angizukusebenzisa nje ngalesikhathi ngoba ngisuke sengazi ukuthi inkomo zami zisuke seyibambile. So inselela enye sibhekana nayo leyo siyabafuyi. Umfuyi akazi ke ukuthi lo muthi uma ngisebenzisa kungenzeka uphunzise noma lo muthi ngiyosebenzisa kuma kuyi noma ngiyosebenzisa enkomeni vele sengazi ukuthi izale ngesonto elidlule, so ngeke kwenzeke ukuthi imithi noma iyinkunzi noma iyinkabi.
1: Hayi, wathinta indaba impela ebale kakhulu. Ngicabanga ukuthi nayo umuntu nje angekazanake kakhulu ayitshela ukuthi cha umuthi mina nginawo thatha faka efrijini, kanti umuthi bekufanele ukuthi awusebenzise kanye noma umuthi ongafanele ukuthi ohlale efrijini. So yizo zonke izinto lezi kufanele ukuthi ke umqaphi wemfuyo noma ke yena umfuyi azinaka ukuthi uzogcina sebona ngathi imjova ayisebenzi kanti vele ama instructions yena akangasawalandelanga. So no, kuyazwakala kakhulu. Ayi la eminye imibuzo vele kade abathumelile usukwazile ukuthi ke uyikhave osengazwanga bakithi useyoza kwi podcast ngoba sebephinda phinda imibuzo eyodwa kodwa nje okuningi sesikukhavile. Ayi si ilokho ke nje bekade emlalelo Khozi FM sikuphathele lona namhlanje njengoba bengishilo ukuthi sifunda ngezifo enezilukazane ihlasela ke ngaphandle nengaphakathi lomzimba. Uma kususana naye eminye imibuzo cabanga ukuthi uNyambo uzokwazi ukuthi kuyasinikeza mhlasimbe inamba yakhe. Akazi ukuthi bakhona bangabe befisa ukuxhumana nawe bayakwazi ukuthi bakuthole yini mhlambe enambeni yakho yocingo.
0: Sonjikazi mhlawumbe abanye bayashuthi eyinyambo suhlezi ekhaya kuba yikhathi zokusebenza abalaleli angathi akuthi imphuthume manje kuseni angizukulibamba namanje kuseni ngoba fanele ngilunge njengoba ngichaze ukuthi sinomizulu-ke ngathi lizosiphazamisa namhlanje ngoba angathi liyana kodwa kuyobonakala khona ensimini. Sibhizi indaba ezithi ngicela ukudlulisa nje kakhulu ngimemezele nongakeza ukuthi atshele omunye ukuthi ababopholi besifundazwe ngokukholwa uChief Director uDr. Skakane kanye no ngongqoshe umphathiswa kwamadlopha mthetho basidubile basichithile impela sikhona la emajuba sesiqalile kwezinye indawo siyagoma kwi-district yokugcina ama-district wonke amanye asegomile sigomela amatele siyawazi ukuthi amatele asihluphe kangakanani and uma singabambisani nomnyango asazosihlupha siyacela iy'nselelo zikhona ndaba ezithi abakhona abasahudula inyango kulethe iy'mpahla ukuthi sizigome so siyacela kakhulu kubafuyi nongazwanga osegoli abheke ngasemakhaya ukuthi njengoba abapopoli besemajuba ngabe iy'lwane ziyakhishwa yini bazilethe emadiphini ukuthi sizogoma ngoba umthetho ukuthi sigome ndaba ezithi asikwenzi ngoba sithanda sikwenza ngoba siphoqwa umthetho olawula ukulawulwa kwezifo ziyilwane Animal Diseases Act 35 of 1984 so uyasiphoqa kakhulu ukuthi iy'lwane sizilethe abapopoli bezosigoma sifike siphethe amakhophi ama-ID ngoba siyazibhalisa futhi ngaphansi kohlelo lwelithi okuyi-livestock traceability identification senze ukuthi abalaleli bangalahlekelwa impahla yabo sifuna ukuthi ingene kwi-database sazi ukuthi endaweni ethile iy'mpahla zingaka umbathu nini impahla ey'ngaka kuzokhona la izofika khona ukuthi sizifake amacici senzeka ukuthi noma u-stock theft bezibamba iy'nkomo ngoba amasela abhilidile bakwazi ukuthi uma beyiphantsha kwikhompyutha iveze ukuthi inkomo kabani endaweni ethile sekufuneka ihambisane nencwadi ezobe ikhona ngaleso sikhathi njengamanje-ke amacici asasiphelele kodwa nje siyagqugquzela kubafuyi ukuthi cela babambisane kanye nathi balethe iy'nkomo emadiphini ema-data amenyezelwe nasey'ndaweni la kumenyezelwe khona siyabonga balaleli nakubona
1: sebezo ngayilethi kabanye ngoba khona abanye phela banesibaya nje noma banezibaya kanti batshontshile sawasukuru ndabazokutracka kuthi hawu yingakho bengayilethi shuthi ongayihambisile imfuyo yakhe nje ukuthi iyogomza siyazi ukuthi uney'nkinga ey'ningi
0: kunjalo impela sontshwa sesiyozama ukuthi-ke naningalo yomthetho sibheke ngakhona lapho ngoba siyazana siyabafuyi bayabona bafuye ukuthi angathi umthetho akayilethi nje zakhe akayisondisi kufanele-ke ingalo mthetho isondele ngakhona izobheka ukuthi yini lezi zingalethwa
1: isifo samatele sahlupha kangaka bakithi sasikhathaza kangaka wena nje masekuthiwa sekuyagonywa awusasukumi kanjani
0: eyi ubhuti osegoli uthe singayilethi ezakhe
1: ehe
0: uzowuthenga yena umuthi uchaza ukuthi cha imithi umuthi awutholakali uhulumeni lesi usebenzisayo uze wawu-order emazweni afana no-Turkey no-Argentina phesheya akukho nje la esina khona ecaleni besiwuthola eBotswana asikwazi ukuthi thina siwukhiqize siwudayise emakoparasi so nje siyacela kakhulu ukuthi babambisane kanye nathi nababhopoli abazobe besey'ndaweni la bezobagomela khona
1: I know kuyezwakala siyabonga kakhulu sendivisela nje nhlanhla sengathi ngingaqhubeka kusebenzeka abafisa ukuxhumana nawe bakuthola kuphi inombolo yebo indaba yesikhathi kuzofanele ukuthi bayihloniphe kodwa-ke ngicabanga ukuthi no-WhatsApp inawo WhatsApp le number lozosinikeza yona
0: kunjalo sonjikazi 082
1: ngicela ngicela siyiphinde futhi
0: 082 454 8062
1: yawathapha abakwazi nje ukuthi umuntu akushiyelele nanomlayezo bese uyaphendula-ke siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle
0: iyakhala ndaba ezithi
1: hhayi uprese ngephutha
0: siyabonga sintshikazi nabalaleli emakhaya
1: sibonge kakhulu umlaleli wekhozi FM kodwa sikhuluma lana Mr. Sikhumbuzo Mthetho oqhamuka eminyangweni wezolimo nokuthuthukisa kwezindawo zisemakhaya kanti sicubelela ngolwazi-ke mayelana nezifo nezilokazana ezihlasela-ke ngaphandle lomzimba wezilwane lokho sekubiza ngesilungu sithi external parasite yena abe sinikeza lolu lwazi namhlanje uthe inombolo yakho 082 454 8062 ngawazi ukuthi umthinte kuyona kodwa ngey'khathi zokusebenza ucela ukuthi mthinte ngey'khathi zokusebenza uma ngabe unawo WhatsApp nawe uvele umthumelele umqhafazo uzobe sekwazi ukuthi-ke aphendule ngesikhathi azokwazi ukuthi aphendule ngazo Isikhathi ke 448 simsazweni uKhosi FM. Khosi FM mhlamba phambili mlaleli mina sengifike lapho kumele ukuthi khona ngibeke phansi ama headphones ngivale mic yami. Ngihambe nami ngithi kuyophumula kancane kodwa ke ngiqhubeke ngizilalele umsakazo uKhosi FM ekumlandisa indawonye. Bongela kakhulu ukuthi ngiboleke indlebe yakho kusukela ngo3 kuze kube imanje. Uyazi ukuthi mina ngalesikhathi ngisowe sengishiya ke nenkonzo yasekuseni. Bekumnandike sendawonye sesingaqhubeka silandelane ke enkundleni zokuxhumana kuFacebook uLonda Mbatha, Instagram Londa underscore Mbatha, TikTok uLonda Mbathi. Lapho ke mina nawe sitholana kakhona. Phinde ngibuye la emsakazweni futhi ngolwesine phakathi kuka12 no3 ngizokunikeza uhlelo iphimbo lakho. Naye inkonzo yasekuseni yona ekushiya nayo. Qhubeka wena ulaleleke iy'nhlelo zomsakazo uKhosi FM. Ube nosuku oluhle uma uye emsebenzini, sengathi ungasebenza kahle. Uma usayo ufuna umsebenzi, sengathi ungawuthola. Iviki lakho njengoba sekuqala sengathi ke lingaqala kahle.
2: Inkonzo yanamhlanje kuseni siphathelwe umphostoli Molefe webandla iMercy Seat Vela Liza eFort Loras eGoli.
3: Sanibonani, siyabingelela ngegama lika Jesu. Apostle T.I. Molefe la webandla le Mercy Seat Family Fellowship eVila Liza eJohannesburg, just outside Fort Loras. Konzo yethu iqala ngo9:00 on Sunday until 11:30. Siyakumema uzohlangana nathi. Namhlanje sizothola izwi incwadi ka Mark chapter 11, sifunde uverse 1 sifike kuverse 3. Ifundeka kanje. Kwathi ukuba basondele eJerusalema naseBethania ngasentabeni yeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekane nani, kothi nisangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungakaze kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu ethi kini, nikwenzelani lokhu na, anothi inkosi iyalidinga. Haleluya. So manje sithola uJesu uzongena eJerusalema before isikhathi sePasika. Uthumela abafundi bakhe ababili uthi ngenani nina kuqala eJerusalema because ngidinga i-transport, ngidinga into enyongena ngayo eJerusalema. Uthi uma ningena nizothola ithole lembongolo liboshiwe, uma nilithola nilikhulule bese nililetha la kimi. Uma ngabe umuntu anibuza ukuthi nilikhululelani lethole lembongolo, nibomtshela ukuthi ngoba inkosi iyalidinga. Lithi iBhayibheli kanjalo abafundi bangena, and the way uJesu bekayibeke ngakhona indaba, mathola ithole lembongolo eliboshiwe bayalikhulula. Bayabuzwa ukuthi nikwenzelani lokhu na, basho amazwi abatshelwe uJesu bathi ngoba inkosi iyalidinga. Lithi iBhayibheli bayalithatha balimikisa kuJesu, bathatha ingubo zabo bazidlala phezulu, uJesu uyaligibela. Kwethu kuligibela lithi nabanye abantu bangidlala ingubo zabo phansi, abanye bathatha ama-leaves weyihlahla, ama-palm trees bazindlala ukuze uJesu ogibele imbongolo bahambe phezu kwale impahla zabo, phezu kwala maqabunga noma ama-leaves uJesu angene eJerusalema. Abanye bayahlabelela. Manje indaba yami la namhlanje ithi inkosi iyakudinga, noma ngabe ubani noma ngabe ukuphi, as long as you can hear this message, ngikhuluma nawe ngithi inkosi iyakudinga. Ayikho into uNkulunkulu akhona ukuyenza emhlabeni esikhathini esiphila kuso without umuntu. Yonke into uNkulunkulu adinga ukuyenza, udinga umuntu ozosebenzisana naye, udinga i-partnership nabantu abaphila emhlabeni, ngoba uNkulunkulu usinikeze umhlaba as abantu uma kuqeda ukusidala ukuba sibuse emhlabeni. So from that time onwards kuze kufike esikhathini samanje, yonke into uNkulunkulu afuna ukuyenza emhlabeni, uNkulunkulu udinga umuntu. uNkulunkulu angeke ehle ezulwini eze emhlabeni azoyenza izinto emhlabeni umuntu akhona emhlabeni. Ngakho-ke uNkulunkulu has to partner nomuntu, umuntu athunywe uNkulunkulu noma uNkulunkulu agibele umuntu bese umuntu enza lento uNkulunkulu ukuthi afuna ayenze. In each and every family uNkulunkulu ufuna ukungena kodwa ukuzangena uNkulunkulu udinga umuntu in each and every community uNkulunkulu ufuna ukungena alungisa isimo sakhona kodwa uNkulunkulu ukuzangena uNkulunkulu udinga umuntu in each and every school esikolweni noma emsebenzini ezinkampanini esebenza kuzo uNkulunkulu uyafuna ukungena angenelele alungise izinto alungise isimo kodwa uNkulunkulu ukuzangena uyodinga umuntu ubuza amgibele uyodinga umuntu akhathalekile ukuthi lo muntu loyo usesimeni esinjani uma ngabe umuntu avuma ukusetshenziswa uNkulunkulu uma ngabe umuntu avuma ukugijelwa uNkulunkulu uNkulunkulu uyawukhona ukumsebenzisa umuntu ukuze achieve ipurpose yakhe emhlabeni so now kanjalo njengoba uJesu anikezwe lethole lembongolo waligibela lithi iBhayibheli belingakaze lagijelwa before in other words belingakaze lasetshenziswa before belingakaze labukeka liyinto ebalulekile before but all of a sudden on a random day ithole lembongolo lingazi nokuthi kwenzakalani lizithola ligijelwa uJesu and liyamangala ukuthi namhlanje all of a sudden abantu bangishayela izandla kanti yonke leminyaka akho umuntu bekanginakile akho umuntu bekangibhekile kodwa namhlanje kwenzakalani na libona lindlalelwa ingubo phansi selihamba phezu kwengubo abantu bashaya izandla abanye bayahlabelela kumnandi licabanga ukuthi kushayelwa lona kodwa akushayelwa lona kushayelwa lo muntu ogibele le mbongolo manje uma ngabe uNkulunkulu akusebenzisa uma ngabe uvuma uNkulunkulu akugibele wena ube imbongolo yakhe angene ngawe in each and every environment or place ophila kuyo kuyenzeka ukuthi nawe isimo sakho sishintshe istatus sakho sishintshe uzibone sowumuntu obalulekile kanti nabantu futhi bakubone njengomuntu obalulekile kanti akusuwe obalulekile umuntu obalulekile ulokuthumile umuntu obalulekile ulokugibele umuntu obalulekile ulo ohamba nawe kodwa ngoba wena uvumile ukusetshenziswa wuye wavuma ukugitshelwa wuye nawe uzithola usubalulekile impilo yakho ingashintsha impilo yomndeni wakho ingashintsha impilo yomphakathi ophila kuwo ingashintsha isimo kwesesikolo ofunda kuso singashintsha isimo sekampani osebenza kuyo ingashintsha isimo somhlaba wonke singashintsha as long as abantu bangavuma ukupartnera noNkulunkulu abantu bangavuma ukusetshenziswa uNkulunkulu abantu bangavuma ukugitshelwa uNkulunkulu bafane nale mbongolo and uma ngabe uNkulunkulu uvumile akusebenzise akusicebo lakhe kuphela elifezekayo kodwa nawe into zakho empilweni ziqala zilunge into zakho empilweni ziqala zihambe kahle why lento oyenzayo ibalulekile lento iphethe lo muntu omphethe ubalekile futhi mkhulu and unamandla ukhona ukwenza izinto zenzeke so nawe uNkulunkulu angakusebenzisa ukushintsha isimo somndeni wakho uma ngabe nje ungavuma it doesn't matter ukuthi ubukeka umuntu ongabalekile it doesn't matter ukuthi ayikho into yaziyo mhlamba ufundanga mhlamba unamali uNkulunkulu akadingi imali uNkulunkulu akadingi education uNkulunkulu udinga inkliziyo evumayo nomuntu ovumayo ukupartnera naye nokusetshenziswa wuye bese izinto ziyenzeka ayikho into uNkulunkulu angakhoni ukuyenza anything all things are possible with God as long as uNkulunkulu angathola umuntu azosebenzisana naye namhlanje izwi limile lithi inkosi iyadinga isimo sendawo obuye ophila kuyo singashintsha only if you can allow God to use you inkosi iyadinga inkosi imbusise
4: ukhosi FM lo hamba phambili

0: ikhamba phambili.
1: Imsuzi kamanje ikhamba kuthi ishumi nambili ngaphambi kweligama enxeka ihora lesikhombe sekuseni kulenake ukhoze breakfast. Sibonge kakhulu keneke uClarissa Mfeka, sibonge kakhulu kumgabadeli bazobuya ke kungekudala nje baphinde benza okufanayo bakithi. Okwamanje ke bembrother Wizi, ake sihlale nako usijava. Hamsana no Jess Clegg. Masibuya ngapha siyalisika.
2: Bese siyalika. Sika.
1: Awu madoda.
2: Uma sesibuya kuye.
1: Eh. Silsika eh. Hey. Hey, bros.

0: ahamba phambili.
1: Hayi ke emshini abelungu ngomanje ethi andizi. Ethi nje andizi andizi. Kulungile asenze kanjena ke besazama ke ukuthi basilekelele lapha uMroza Wizi.
2: Njobe sathi ayizi nje kulungile sibe
1: sithatha njengomncane.
2: Yeah, kulungile sizobona usenze kanjani siyishaye kanje.
3: Bengizothi mina ngafunela umngane wakho
2: kwamanje bese siyilungisa ngala.
4: NoMroza, sanibona.
2: Lazoke.
4: La eNewcastle. Hey inkinga loyo. Ha ha ha ha. Makhelwane. Ayi, yabona nje ukhona mina la ngakimi ngihluphayo. Njoba kuna nje izulu kusehlobo nje uvela hamba umsela uthatha ufake la ngaphakathi kimi. Ngithi na ngithi ngiyambuza. Athi manje uzokwenze njani, uzomisa kanjani ngoba yamhlupha ine jardini amanzi. Ngimtshela ngani strategy siyehla, sha umhlumisele wehle. Athi hayi ngeke akwazi. Hey inkinga lo, hawa hey hey. Yabona nje la manje lo ngidanga imqalaza nje uthi akasemba yini.
5: Naze nayiphathi indaba enkulu ebasakaza ukukhuza. Hayi bandla, hayi umakhelwane, hayi umakhelwane. Hey. Hayi bandla, hayi umakhelwane. Nginogogo nzonolunya ngendlela oyisimangaliso. Hey unonya lo yamuntu angimazi noma eyagama. Ngelinye ilanga ngangiphuma ebusuku ngo-12 ngithandaza nginakho ke nginenkinga vele. Nakho ukuthi ngivuke ngithandaze ebusuku. Ngiyaphumela phansi imva kwendlu ngiyathandaza ngiyamthola uma eminyango uyakhwifa umemeza lo wayememeza hey umakhelwana uyebasakazi
6: Mroza noving Clarissa nawe amkabatela ngiyabingelela ukhosini cha mina wami umakhelwana hayi siyazwana impela la eThekwini nasemakhaya futhi hayi siyazwana siyazwana impela nomakhelwana lo wa eThekwini ko owale omdaba zana kakhulu impela nje ekuseni nje uvuke nje uhlafuna isingisi kabi usihlafuna isingisi uhlanganiseke phela ukhulume nomakhelwane anqenike uma kuyi weekend mina ngesabatha ngwasho sothi ngizoyiwashela ngesonto ayinekele umakhelwane azaneke nakulayini wami angacabanga ukuthi phela mina kufanele ngineke nami kuyi weekend Ay, ayinekele nje umakhelwane ngingabi nankinga phela ngizothini ngoba phela sakhelene nami ngokunjalo uma ngiwashe kakhulu ngifike ngineke kwakho la yena hayi asikhulumisani nje asilwesani ngalokho kumnandi nje ukwanda wakhanyile phansi umkomazi embo ingqotho mawuthanda
1: Senhlese lephathe ukuthi ke uhlalo wasemdabu ke emba
2: yebo
1: uthi nokuvuka nje bavela nje bahlafune nje isingisi nje
2: abanga liyoshona
1: hey magit
2: nalona okhwifayo ungenza nomunye uyakhwifa omunye athandaza
3: manje
2: kodwa lana simtho lapha
7: uthi uvuka ebusuku ngo12 unako ukuvuka ebusuku ayothandaza eminyanga
3: emva kwendlu
7: umbuze ngubuzayo ukuthi uma uphaphama ngo12 isiphi isizathu sokuthandazela ngaphandle emva kwendlu
3: ungathandazela ngaphandle yakuze kodwa emva kwendlu bobabili bafunani manje emva kwendlu
2: manje ume eyothandaza ufica
3: nalomunye
7: ekhulifa ngale ubona umakhelwane uyakhwifa lalo
2: yabona ke nje leyo angazi
3: dinga
7: kwakumele kuliwe lapho kina yaloke biza igama lalo kakholelwa kubona nalowa lokabhizi nalokwakhe
2: kodwa hey bathi uzomuke emva kwendlu
1: hey awungitshele nje ukhwifa
2: oh kushuthi isiguqa ngithi abanye baba nesiguqo sakhathi umuntu nginesiguqo sami sokuthandaza
3: emva kwendlu
7: kodwa mroza
2: hey emva kwendlu
1: yakwami
3: emva kwendlu emva kwendlu
1: cha ubuthakathi
7: cha uthi uyakhuleka njalo
1: ngoku
3: emva kwendlu
1: ngeke
7: ngibona
1: manje ukhulu mawukhuleka senkhwifa so senkhuleka
7: nje eh umakhelwane obekhwifa
1: oh
3: yena
7: yena uzokhuleka la wabamba umakhelwane
1: ke ziyathathana
3: babamba nemva kwendlu bobabili
1: omunye uthi nje ngifuna ukubona ukuthi ubani ozophumelela omunye uthi ngihamba ngevangeli omunye uthi mina ngihamba ngamagxolo ah bathatha umakhelwane thatha inxakanxa ke ndawakazi uyibona
2: Silandile ngakho akethe amalungelo wonke umuntu unelungelo lokuthandaza kwakhe ngendlela yakhe
1: noma
2: ngisho ngidambi ngithi hayi ngeke
1: hathi
2: shuthi akithi sodwa esiphuma ebusuku zonke inhlanga bakithi ziyaphuma zenza into zazo
1: ngoba mina nginakho ukubuya vele ecishe kuyosa
2: yeyibo
1: ngingathini nje ngempela ngisangihlangana naye ehambanze
2: hayi ufuna ukubizwa amaphoyisa

0: Kazi unjani wakhumakhelwane nxakanxaka malungelo singena kanjalo ke imzuzu ke ithi ke 19 minutes past 8 emsakazweni ukhozi FM ake sibheke ukuthi ingabe onjani unjani wakhumakhelwane wena nje umakhelwane onjani siqale kawe
1: qale ngawe
0: ke ya umakhelwane onjani kanti yena umakhelwane wakho unjani na sawubona kusenze kubingelela sawubona wemakhelwane
1: makhe
2: yesino mrod
1: nithini makhe
2: awusaka mgqabathi
1: Awu nangu sibali madodisi sibali nawo namakhelwa.
2: Ukhona impela ukubusala umgqabadeni.
1: Sibali wakho nangu bafo
3: ngiyaphila umuntu ka.
1: Ngiyaphila bafo sibali wakho.
3: Because you right.
2: Ngiyaphila mina nomakhelwa sawonga nje ukuthi ngihamba ngiyabona isikole ngisibali. Uwa ngokuwa
3: ngeke. Usidumisa uthi ukusifudumeza.
2: Ngisidumisa siba ngumsindi wathi ngiyamrasela.
3: Yeah.
0: Hey, futhi ngiyayicabanga. Yeah.
3: Lelo buyo khumbu. Ikhumbu isikole sibe sidumisa kwe-E20 phela. Sinomsindo.
2: Manje wathi hayi ngumbangela umsindo ngasifa. Uthengele i-1 ta umuke
3: ngokuthi. Hey, ngathi awusuzibheka wena sibani la.
0: Namavene ekseni ngiyacabanga ukuthi futhi endaweni njengasemqashweni. Nonke neimoto nonke la kuya ngokuthi ikhathi zinjani. Ngempela ngicanti baphazamiseka abantu ekseni. Kuyilapho vele kufuneka abanye imoto abayishisisi.
3: Eka dizili.
2: Pela nisam rose square kona kwane kwanta umuntu isikole ufuna ukuyeka sidumu sibulelenta
0: bonke isikathi geza
2: masa sidumela phezulu ke masa shisa ke futhi wo dreva ke sidumela kahle
1: awu madoda hey sibale kodwa ngicela ngoba wambuyisela endaweni yakho ngithengele ikhwata seven ngakhula sithole umunye la sabona ukhoza breakfast ekse
2: hey vino mrose
1: hey tada
2: ngiyaphila mafuthi
0: Yebo mfethu siyaphila.
2: Siyaphila. Ngikhuluma nomkhakha, ngikhuluma nomkhakha ongamtshali kwahlabisa emsandzakazi.
0: Yeah.
1: Okay.
2: Hey, ezathi bani ingonya lapho niyothandaza niyakhuyifa hayi.
0: Yeah.
2: Yabo
1: dibeni ikuzimala inkosi maphela omunye uthi nje kushaya ngomoya uthi umunye amaxolo.
2: Yeah, umunye uthi kubambe ngumkhuleko. Hayi ke sibanye siwomakhelwane. Yikho lokubhidlelana ukuthi umuntu uyathakatha umuntu unjalo ngithola ayikho lonto umdlindzo
0: imdlindzo
2: ngoba naye mhlawumbe oyikhuyiphela nje ecela ukuthindla kaqela
1: ngendlela yakhe
0: ngiyakuzwa
2: hayi ukuthi khona kaye kwenza komnye umuntu kuba nje imdlindzo ngiyayanele nje ubala ayikho into ethini
1: hey bakithi
0: madodana
2: womndozo umuntu uyathatha ukuthetha omunye umuntu uyathakatha ngoba ngathi uma wakho uyathakatha kodwa manje uyathakatha wamama ngonqaba
1: Evele phela.
2: Batoka abantu kumele ukuthi uyathakaza.
1: Eh.
0: Ngiyakuzwa.
2: Angikethe labanye ngumkhazi ngamtshali ngiwashalisa ephandakazi.
0: All right mfethu siyabonga kakhulu mfethu ake sibheke futhi omunye sawubona ekseni. Makhelwane.
1: Makhe. Sorry makhe.
0: Makhelwane.
4: Makhelwane.
0: Yebo ngani yakwethu.
4: Kwaphika ni Rosa Novi.
1: Awu siyaphila.
0: Uyasizwa nje mfana si ungabisasibuza vele ungene kwindaba.
4: Ah kufanele sisomdala ngibuze. Yabona ngisuka inqoma nje kokuqala.
0: Yebo mntakaba.
4: Kufanele sekuseni. Hayi ngiyavuma.
0: Awu.
4: Usenze into emnandi kanjani
0: ngizibuza
4: isifake lomongame.
0: Nakuya nakuya.
4: Hayi uvi iqhawe.
1: Nakuya nakuya nakuya. Awu.
4: We vi.
1: Baba.
4: Unyaka wokuqala la ufika wokhozini kodwa hayi into sike wayenza kumgqibelo siyavuma.
1: Ah, kusem. Dakhe ngiyabonga.
4: Siyabonga mfowethu. Manje sobe kimona ngithi abaphila abantu hayi bese ngingene la komaphelwane.
1: Ngibona
4: komaphelwane. Cha kuyaphileka kodwa empilweni kunezinto ekufuna ukwazi nazo.
1: Yeah.
4: Ufokase kakhulu empilweni yakho. Noma ubheka kakhulu into zamaphelwane, ukagcina unenkinga.
0: Ngiyakuzwa mfowethu. Hey.
4: Hayi, ngicela ukubhedela abanye, umuntu sobe kimona.
0: Siyabonga. Uyasikitaza lo mlayezo wakho mfowethu, uyasikitaza mfowethu,
1: yazi.
4: Yabona ithimba la
1: sekusebenza.
0: Mfowethu, wenza sishito kuhamba.
4: Bezani, uvi umrayazi hayi njani vuma
1: kwafowethu. Mfowethu
0: siyabonga, siyabonga.
1: Kwasekumnandi. Abaphila.
0: Hayi, mfowethu asimbonge mfowethu, usothola mfowethu. Ukuphathe kahle ngizwile nginilalela ngasho ukuthi inkunzi
1: balanga
0: inkunzi uvusiza umfokalanga
1: inkunzi balanga
0: inkunzi leyana uyabona umuntu okwazi ukusakaza nomunye umuntu inkunzi le
1: hayi yabona futhi nami ngifike ngeza ukuthi cha ngamkelekile impela kafuda imali sibonga ngomuntu komdonso
0: ongadonsa
1: ngomdonso azodonsa ka wena impela simambele hey yilalela
0: olusothola
1: eh imbali
0: ngabe ngaba enkulu insizwe Yabona umuntu umuntu umuntu umuntu bazokuncika la emathunjini. Uthi uyaphefumula kuncika emathunjini.
1: Hayi kodwa siyabonga
0: sis. Yikho kuvela uviwa vele uviwa
1: abazobala.
0: Ake sibheke ukuthi bathini abanye mfethu lapha nasawubona ekuseni.
1: Manaki mbroza nabo abanye bayabhala inkundleni zokuxhumana ngoba phela ke ufakile umdidiyeli umfaka mvundla lapha ku Facebook kanjalo njalo. Uthi omunye la u promise sizakele ongashoko isibongo. Bazomuzwa. Kodwa ke usiza.
0: Yeah.
1: Ba uthi wemroza no V. Hayi inkinga lento enikhuluma ngayo. Owakithi ke umakhelwane unesihlahla esikhulu sihlala imfene yakhe.
0: Hayi.
1: Akafuna ukususa. Siyangcolisa la instead sekafa kubonda. Wabeka nje amatshe ku driveway angenela kithi na ku pavement wakhe. Wathela uoil endala. Mangibuze ngalomsangano uthi wenzela ukuthi izimoto zingashayisi ubonda lwakhe. Makhalaza masikhalaza ngokungcola kwebala lakithi ngenxa yesihlahla uthi ke ngibuthe ngibiza izingane zakhe zizofika yibona zizowola.
0: Hayi
1: umbuzo wakhe uthi ke uma umazisa kanjani umakhelwane onjalo. Ngiyabonga usesowethu uthi nesihlahla esikhulu
0: esihlala impela uyahlukumeza uyalidinga nokubikwa nje ikakhulukazi emaphoyiseni udaba lwamaphoyisa udaba mhlawumbe uma bene neighbor watch babike ingabe bagadwa ama security angazi kanjani kodwa akuselona udaba lwakhe uhlukumeza lo munye umakhelwane ilungelo lakhe uma ngitshela isihlahla sakho siyangcolisa uthi wena ubobiza izingane zami zobutha nanokuthi ke uma efuya imfene njengoba ethi umakhelwane uyibonile SPCA umelene nalayo nto yokuhlukunyezwa kweilwane. Manje ufuna zibe sendaweni.
5: Yini le?
0: Yini le?
3: Ikhala kanjani mfethu?
5: Uyazelaphi?
3: Hey niyafuya, madoda.
5: Hey mfethu ngeke kwande indwadwe
0: kanjani lesihlahle.
1: Angithi umakhelwane uyazi ukuthi sesihlahleni. Akwazi izimpe lekhala.
3: Angiyazi.
1: Akwazi.
3: Angiyazi.
1: Angiyazi phe.
3: No.
5: Something to sakhulela ama lokushini.
1: Oh no. Shushu bengakazi niye kumaZulu.
0: Aha.
1: Ngoba
3: eMaZulu kukhona inkawu kuphela.
1: Nemfeni khona
0: nje. Angiyazi iningi lapha.
1: Hayi elokushini khona.
3: Hayi impofu mina sinayo mfethu.
0: Hayi.
1: Ikhala kanjalo ke
0: so. Shwele
1: mhlanje ubo kwazi uyazi.
0: Twimfene ama lokushini.
3: Hayi emlaza.
0: Nabo nanda. Hayi.
1: Chuno mo umuzi nomakhelwane wakho ke busuku hezi
6: apho ikhuphi iminyaka eyikhulu nesishiyagalombili yokwabelana ngenzuzo yemutual ukhalalisa i-AFOB member rewards yabelana ngezigidi ezingamakhulu amathathu amarandi kumalunge AFOB afanelekayo ukuthola ingxenye yakho ngena ku-afob.co.za noma uvakashele igatsha lokwa-AFOB eliseduze nawe lo mkhankaso uphela zingamashumi amathathu nanye kumfumfu i-AFOB umshwalense wasemthethweni nomhlinzi wezimali ogunyeziwe FSP 20656 kunemigomo neyibandela
7: U359,900 awukazi ube muhle kangaka. Sikwethulela iJetto Dashing Core. Ngestyle esigqamile se-SUV, ama-19-inch alloy wheels, i-wireless Apple CarPlay, ne-Android Auto, ngezigrini ezimbili ze-10.25-inch. Gonke lokhu kusuka ku-359,900. iJetto Dashing Core entsha. Isitayela uqobo lwaso. Vakashela abathengisi beJetto abaseduze nawe namuhla. Kunemigomo nemibandela.
1: Stand by. Hey, nanga usixoxele udaba lapho ngeke kusathi ukuthi bayaxoxaya kodwa uyayibeka le ndaba ukuthi kulabantu abagibela zona lezilwane zasebusuku lezi. Ma usigibela uflathela ikhanda ubheke le.
0: Eh,
1: uqalaza ukuthi ubani onozokulandela. Ma ufuna igijima.
3: Uqalaza ukuthi ubani ozokulandela.
1: Ma ufuna igijima bese ifikele khona uyayishutheka la.
0: Accelerate.
1: Accelerate. Ucha cha. Iya.
0: Kwamfeka
1: igijima kwamfeka uthombe nemozi womakhelani manje lokwazi ukuthi futhi bamgibela chizebov no god.

0: kwencindezi. Angizibambela ezemidlalo zokhozi FM ngesithembiso ke sokuthi umkhaba umfoka amadonselo uzokulethela ezemidlalo ngehora lesithathu. Mina nawe sesohlangana kusasa ekuseni.
1: Mkabatele.
0: But
1: hayi mphetha
2: usukho.
1: Umakhe mphetha.
0: Hayi makhelwana hayi mina nomakhelwana wami sir right.
1: All right. Oh, ilo ngapha.
0: Hayi lo ngapha inkinga yakhe sixaxelisa into eyodwa.
2: Yeah.
0: Uthanda lento eshunqayo kakhulu uyabhema. Manje ini igumbu lami lokulala liqondene
1: nala
0: eshunqisa khona. Sixaxaniselo ngoba ngomgcibela ngithi ngivamise ukulala kuze kuhlaye mhlambe kutshawo 6. So manje ke uthola ukuthi usiyabhema ngenxa ukuthi washiwa umanje unestress.
1: Oh, unestress.
3: Awumkhiphi ngilala.
0: Hayi,
1: umkhiphi.
0: Hayi, ngeke ngimkhiphi.
2: Washiwa umama wasekhaya noma ubaba wasekhaya?
0: Umama wasekhaya wamshiya.
3: Amkhiphe nje beyoshaya iphuzu yabo. Bathi uqaqa ingqondo.
1: Manje uyawuthini ngesingisi mafuna kumkhuzu?
0: Ingakho singaqhulu
1: ukuthi yakho ngoba uyangihila.
2: Hey, inkosi yami awuzo nje, hey le yangihila. Hey, awuzo leso singisi nje sephume lapha.
0: Ingakho singazwani.
2: Makhelwa.
3: Ngoba ukwazi ukuthi kuzo
2: lesneiper.
1: Awazi uyomkhela ngesingisi ukuthi makhelwa nami
3: ayi. Yishukising,
2: yishukising this cloud.
0: Because ngamtshela okokuqala ngathi you trying to burn our neighborhood. Yeah,
1: bafumana phezu. Neighborhood yakho kodwa wena uhluphekile la. Wena uzokhuluma ngeneighborhood.
0: Ngoba ufuna ukushisa neighborhood.
2: Awuwena nanqela nikumtshathi lalela mina ngizolandeza hambi.
0: Eh. Sikhona ehlala lapha enzansi impela ke ezamageba ziyamhlula umakhelwane wami.
1: Eh,
0: hayi ziyamhlula impela.
1: Cha mfethu ohamba umtshela nje mfethu ukuthi makhelwane wami ngicela nje ukuthi uhoxise lento dotho
3: yisho la.
1: Ngwa manje.
0: Yes.
1: Sexual khona baba uzobona bese kanjani.
0: Ilapho ke uClerisa kumele ke.
2: Ehhe bese ey yabona nje.
1: Uhlaniphile lapho ke.
2: Ehhe.
1: Ushayile lapho.
2: Bese kuba noti phakade.
1: Yabona ke. Eh.
3: Ngoba nofuna ngithumele ngenze simakuseni.
1: Eh, hamba lapha ngifuna yona.
2: Uthi kuphelani,
1: hamba yona.
3: Isho.
2: Wenza lapho
1: ngisini. Lento uthu yakho lena ofuqawo lapha nje ushunqisa lapha iyagila.
3: Isho ke simtho.
0: Hayi isho kuwena mina ngishilo ngathi sami singisi step siphela ku hallo.
2: Eh, sicela ukugila sifuna ukuzwa.
1: Uthi yangifini.
3: Ngizokwenziwa.
0: Yes.
2: Ufike uze
0: lapho. Kule konclerisa lomthetho kanjani ke lo mlungu.
1: Ngakho uthi mhlawumbe khona khona ukusiza njengamanje akathi mi voice note.
0: Ukuthi akuthini?
1: Awuphinde asilekele.
0: Awuphinde.
1: Ukuthi makhelwane. Ngicela ukuthi uyeke le ntuthu oyishunqisayo la.
0: Ngoba
1: iyangihlila.
0: Ukusho ngesingisi kodwa.
1: Yeah, kube ngesingisi.
2: Kodwa futhi ukusho sakuthethe.
1: Sakuthethe ungakusho nje.
2: Uthambile. Eh ungathambi. Uyabo. Ube samuntu ombuka emehlweni.
1: Yeah, ukhombisa ukuthi ngempela ngempela uzumisele ngokulwa uyinqobe lempi.
2: Aphinde futhi azothi makhelwane yini oyichela ube siyakhuluma ebusuku.
0: Ukhuifa.
2: Uphethe nembali.
3: Why you quiffing?
1: Ukhuifa. Wa kuifa makhi ebusuku silele.
2: Ngophela ishoke kulendo noma siyaphisha ukuthi ngoba lo iphete
0: makhelwane.
2: Okhuluma phezulu
1: kwakho. Baba yini? Chapu, chapu kawate.
4: Ezemigwaqo.
3: Ezemvela. Ezemgwaqo ukukhoza ibreakfast silapha eGauteng kuSitalo Road namhlanje ophumelela khona laphana kuVitkoppen khona khona isiminya mina namhlanje uhamba ngokukhulu ucophelela mozu budlula ngakhona kuphinde futhi mosanda kudlula nje kumalibonga ngo N1 uphikelele kuwini iMandela nakhona futhi uzophazimiseka namhlanje ekuseni umzila wase Woodmead noma ngasenze mangakhulu ukuhamba kuona kepha ke moqhamo ngo Pretoria Main Road uphikelele khona ngase Maxwell Drive lindele ukuthi uzohlangabezana nesiminya mina namhlanje ekuseni kanjalo futhi noma uqhamo walaphana ka Melboro Drive uphikelele khona eBuckley lindele uzophazimiseka khona laphana emophikelele ngase Woodmead asiye sibheke futhi ukuthi lapho ku M1 ngihamba kanjani khona uzobusuka ngase Sandton ophikelele khona eWoodmead namhlanje kuseni nakhona futhi lindele ukuthi ke kunesiminyaminya esikhona kanjalo futhi nabo Pretoria Main Road uqhamuka khona eWoodmead ophikelele ngase Sandton namhlanje kuseni siphinde futhi sibheke kono M1 ozobo uqhamuka khona lapha ngase Melrose ophikelele ngase Houghton nase Parktown lindele ukuthi nalomzila futhi uphazimisekile namhlanje kuseni kanjalo futhi no M1 awusuka khona lapha ngaku Poisons ophikelele phakathi enkabanye dolobha lasegoli asibheka ncane ukuthi khona KwaZulu-Natal namhlanje kuseni isimo sesinjani ukukhumbula ukuthi ke bekuphazamisikele phakathi kwa N2 lapho kwaMashu kanye nasemhlanga nalapho futhi namhlanje kuseni bekuthanda ukuthi ke kube nesiminyamina khona namhlanje ekseni indawo esaphazamisikile njengamanje ubona futhi uHillary ophikelele ngaphansi kwebridge la N2 njalo nje nadekushayisene imoto namhlanje ekseni namanje kusaphazamisikile kakhulu mosuke crossing njengo M25 ophikelele khona lapha ngase Retail nakhona ku N2 unikisikhasimo zobudlula ngakhona angiphethe okwamanje ngishilo nokona.

0: ithi ke indaba la ikhona ithi la nanga umlalelo sibhalele usibhalele la indaba emnandi kodwa ke futhi ibhlungu musu ibhexisa iba mnandi ke yafika kuthina cousin obaswe sesazi ukuthi umuntu sizomsiza simlekelele ngandlela thile ngeke ahluleke mase kufike kunyana abalali bo Khoze FM nangu ke othi la ngiyabingelela mami lady dingi dinga usizo lwakho nemibono yabalaleli ngihlushwa umshana wahamba wawothwala wabuya nezilwane manje ziyasihlupha la ekhaya ungishaya ngazo angisalali nasekhaya futhi ke ayikho into engingayenza uthi yase saba ngishukulala endlini siza mama wezintandane awubakithi uthi umshana kade esejele edonsa iminyaka into ekhona manje ngingisaqhubeka kakhulu nalo daba ngifuna ukuyizwa ngaye qobo usingaye sawubona
1: Yebo sawubona sisinjani
0: Ngiyaphila ngiyaphila
1: Ngikhona ngikhona sidudu Ngiyabonga ngasizakala ngakuthola Ey umshana usengihluphe kakhulu wahamba othwala ngalezilwane zakhe waya ngapha la kuthola khona wabuya nazo wa destroy umuzi wami awuqeda wangihlonisa nenkosikazi nefamily yami engibelethisa lezilwane zingifana nje nomuntu ose umkhofu lakhe engicontroller ngazo ngenza nezinto ezibhedayo umuntu abona ngazi ukuthi lento isuka kumina kanti uyena ngoba nakhe inhloso yakhe wefuna ukuthi ke adayise idakamizwa lapha ekhaya ngenkani ngingafuni mina yayibona yona
0: yayibona
1: hey hey abukho ubuhlungu ngicekela impilo yami phansi ngithengela nabantu ukuthi ngizophuca imoto yami Hey kwaphela kanjalo esehlangene nabathize njengoba ngibhalile lapho okuningi ngifuna ukuxoxa nawe face to face yabo njengoba ngigcine sengasahlali nasekhaya sengiyinto nje intshingo bethu ubani nalezinto zakhe lezi lezilwane zakhe ayilapheki lento sengizame ngayo yonke indlela ngahamba yonke indawo lutho usiza ngilitholi Kase ngiyacabanga kade wasangizama ngivinjwa nale zinto zakhe ukuthi ngingathumela ama email ama ngafikeli lapho kwena wesibili lo nyaka ngizama
0: so
1: ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu nedlozi sekuze kwafikelela ekugcineni so nginale nkinga enjalo ayikho indlela engangicekelanga ngayo phansi njoba ngisho ngithi angisahlali nasekhase ngahamba okuningi sokuxoxa nawe sesixoxana face to face naye ehlangene nabo abaphezulu kulento okufuna kwakho ukudayisa idakamizwa lapha ngizondwa nawumphakathi wonke ihlobo nabangani ngazondwa ngisho naye ingane yami lento engidalela isichitho nawo nkosikazi lento ihamba nami nje angifunwa muntu
0: uzalwa
1: udadewethu
0: manje unkosikazi usehambile iy'ngane zakho ziphi zona
1: Ingane zami nazo zikamawayo naye waphinde wayifaka lezi zinto umfana wami naye nonkosikazi nawe amfaka le nto naye ukuthi singazwana ngafuna ukungibona ngabukhona nokuxhumana kahle lento icekela nephansi nemali ayinqeni ukuthi ishaye ivale ukudla endlini idla ngisho amadumba ahlaza kwasani ishaye ivale njena lento iqedela yonke into ukuthi ngonakelelwe yonke into engithi ngiyizama ngisakhulumi ke kubantu ngidalela isinyama ongasazi angifuna umuntu ihlobo nabo bonke abangani athi ngixhumane nabo nginesinyama nje mangathi ngikhuluma nabantu sengizame ngazama na nenyanga zithi zangisiza zidlale ngami hayi ayisuki lento emzimbeni wami nangaphakathi
0: manje uphi yena nje ngamasha
1: ukhona angithi kade bambe inkonzo lapha eDrobheni ukhona uhle lapha ekhaya mina ngisahlala ekhaya sengathi

0: ngandawo akunampahla. Kodwa engifuna kakhulu ukuthi engasemanga sengithola umuntu ongasangisiza akwazi ukuthi asuse lezi zinto ezisemzimbeni kumina nasegazini nezingidalela isinyama kubo bonke abantu ukuthi ngingalungelwa yilutho impilo yami ihlehlele imuva. Ayikho nje into esebenzayo kumina emzimbeni. Ukubheda yonke into angilungelwa yilutho nje into engithi ngiyayizama.
1: Ngiyakuzwa ukuthi ukuthi wazi ngokulunga kwakho wathi hayi kulungile akasondele eduze kuwo wonke kanti usuyaziyala.
0: Eh kanti ngilethe imamba ngizoyifaka endlini kusho ukuthi lento wayiplane sasejele.
1: Uthi ke ingane na 14 years yena una 36 uyabonda nje uyahlanganisa nje akhulelise nje.
0: Kusho ukuthi walala nayo umakhelwane. Kusho ukuthi lento ngiyibona ngiyibekela kuthi angithi uhamba nalezi zinto zakhe lezi zimenza abe nogazi. Kuthiwa leyo ngane isuke yambopha nje ngithi 3 months back isikhulile kodwa ingane ichazela amaphoyisa. Mekufika amaphoyisa umane asithwe lezi zinto zakhe amaphoyisa alalele yena. Kuthiwa hayi iyabheda le ngane isiwalandile amaphoyisa iwachazela sona le story engisibhale lapho.
1: Abalaleli boKhozi FM intuba noma indawo oyibona indima abangayidlala noma bayibambe la isekutheni bakusize ekutheni ubuye ekutheni ubo uwe kusuke konke lokwenzeka ngoba ngaphandle kwaloko angiboni konke ongayixoxa naye ayiso
0: ayikho into engalunga ngoba lento lesinyama ngihamba naso sikumina nasegazini ayikho nje into engilungelayo kwandayo yokuhlala kunayo lento ingakhela isinyama yonke indawo angilungelwa yilutho angisahlanje nasekhaya ngikude
1: nasekhaya
0: ngahamba nje ngihanjiswa izona lezi zinto kuningi ongawahlekela njengoba ngisho nje ukuthi singaze okuningi bengifuna sesixoxe nawe face to face ngichazele ukwenzeka kwezinto ukuthi zenzeka kanjani.
1: Kulungile ke siqaleke la kubalaleli sisho sithi balaleli sengathumela ke la mndeni omkhulu ojabula uJule woKhozi FM sithumele ke la sithi ke #teatime sihambe sobheka na Facebook wethu sobona ke indaba la sifike nathi sifake ethi imbono okwamanje nje siyibeka la indaba sithi ke impela ningakhohlwa ke ukuthi ke uma khona udaba ufuna ukulithumela uthi 0791639874 and ke uthi simelane m@sabc.co.za siyahamba mase uthola umdlalo omoya siqebisa namhlanje.
0: Okay.
2: Ah, andisamazi manje ngoba nakho ukhonza abantu.
3: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
4: Uthisho umngomeni lo uthisho sonda kufika la esikoleni.
5: Toli.
6: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqhebu seshumi nantathu.
7: Ayibo. Ingenzeka kodwa lento. Uma kanti ufuna ukubulala umfo wakhe sithabile. Nginesiqiniseko phela sokuthi nguyena ngoba uma uthe sicishe silingane ngobude uyakhanya nangebala kanti futhi odadewabo bangamawele ehini na kanjani phela uma usho yena yo lawo mawele na kanjani usithabile nothapsile kanti uthoko unjani uma kanti uthanda noma bakasithabile ayisimanga sangempela lesi ha Uthe uma ufuna ukuthi abana bulawe kusasa lokho kusayo. Yo. Okay. Ngizobenza njani? Mhlawumbe angihwele kubona bengaze bayibuze nje imibuzo eyinqwaba ngami. Kodwa ngizobenza njani ngalolu daba?

0: Hawu.
1: Awe, sengibuyile. Hawu.
0: Hawu.
1: Sithabile. Kwenze njani nama ngezinyawo manje?
0: Uthe senze njani noma wenza nje?
2: Awu ngaphela yini inkinga yakho ngaphela wena senze?
1: Aba fethi musana ukuthethe, anginankinga mina.
0: Hayi musa ukuzenza silima nje senze. Hawu kubonakala kahle nje ukuthi wena kunento ekuthusayo ngothabani.
1: Kodwa Sithabile musa ungithethisa kanje phela phambi kwabantu. Akulona iqiniso lelo sinto sami.
0: Kwenze njani?
3: Badike othabani sebeyahamba ngoba kubuya ngathi wena unenkinga lapho.
1: Hayi bo imani wo uthapsile nothabani ngicela ungahamba futhi.
0: Hayi.
1: Thabani akhululeka mfethu anginankinga nawe mina. Ukuba khona kwakho la mfethu bengingeke ngenze into edala ukuthi uzisole ukuthi mhlawumbe kunenkinga. Mfethu lalela ngiqinisile anginankinga ngawe mina mfethu. Hawu indaba kwenzakalani bafethu?
2: Hayi khululeka ke mfethu yazi into njani?
1: Sure.
2: Xolisa ke Thabani mfethu. Xolisa nje ngokuthi umenza azacabanga ngale ndlela acabange ngayo.
1: Eish okay Thabani mfethu ngiyasithoba kwena ngiyaxolisa. Ukube bengicabangile ukuthi ukuphuma kwami ngale ndlela kuzokwenza ukuthi nawe usale ucabanga ngale ndlela. Ey mfethu bengeke ngiphume. Ngiyathembisa Thabani. Anginankinga mfethu kuqondene nje alokho lube.
0: Cha mina nje ngifuna ukwazi ukuthi yini le kwenza ukuthi uyiphathe kanjena. Hawu. Yini ngempela?
4: Sabeli. Ah sekho nje isidingo salokho kuleyo.
0: Hawu.
4: Senze umfanekiso. Awu mhlawumbe mawukuthi khona engikwenzile ungakuthandanga mhlawumbe nento ongayithandi nje ngami. Ngicela mfethu ungitshele.
1: Yima mfethu. Mfethu ngabe ngikutshelile mfethu khululeka alukho lubi lana.
4: Hey, ayikho iGhost noma unjani.

0: sesihambile isikhathi guys lutho phela ukubuya ukuthi usenzo manje ngisho ukuthi ake vihambile
1: hey njengoba dingishiye kade ngisho nje bafethu usobala ukuthi senzo nenkinga la
2: akhuleka mfethu awuthi ngisume ngiyoqalaza eminyango ukuthi usakhona yini singahlali nje labafethu kanti umuntu usenyamalele
0: asambe but sabelani kahle ngicela nilinde kancane msana ukuhamba guys.

0: Sawubona Sandile.
1: Oh. Thabisile. What a pleasant surprise.
0: Ngizizwe ngikhumbula nje sithando sami.
1: Oh. Uphume kanjani kini?
0: Haw Sandile. Ngithe ngiyazitola ekhaya.
1: Hayi cha. Hayi shuthi ngithando wangempela kodwa mama. Usuvela waqamba manje ngoba nakho ufuna ukuzibonela mina. Hayi cha, ngiyabonga mina.
0: Haw, ngikutshelile nje ukuthi ngenza noma yini Sandile ukuze ngizoba nawe.
1: Hayi cha, kungijabulisa kakhulu ukuzwa lokho Thabisile.
0: Ngiyakubona yazi. Ngenze ukuthi awungikholanga ngesikhathi ngitshela. Kodwa bengiqinisile uma ngithi ngiyakuthanda mina Sandile.
1: Hayi, khululeka Thabisile. Ngizokwenza isiqiniseko futhi sokuthi awusoni ngokuthi uthandane nami.
0: Hayi, cha ngiyabonga ukuzwa lokho. Okusho uyajabula njengoba usungibonile.
1: Ngishoda ngamaphiko nombhobho ngindize ngimemeze ngitshele wonke umuntu ngendlela engijabule ngayo yazi.
0: Kodwa sithando sami.
1: Hayi, kodwa wahlala kude kangaka. Isihlalo leso sihlalo siyawo kanti futhi isihlalo sokuhlala osenzo leso. Uza la eduze kwami. Naye indawo yakho la embedeni.
0: Aw, ngilungile awuthi ngisondele.
1: Oh, sondela impela oza lana. Uthi ngiqabule phela kancane. Kwamnandi ke lokho.
0: Sandile, ngicabanga ukuthi kufanele ngihambe ngibuye ekhaya.
1: Hayi,
0: kusolakale.
1: Ima phela kancane. Hawu, yini? Ungasheshu uhambe. Hawu, uzulakhile nje isiloku ukuthi uphume. Uzophendula ke futhi isiloku ukuthi ubanjezelwe yini.
0: Okay. Kulungile, ngizobona ukuthi ngizothina ekhaya. Kodwa
1: hayi, khuleke, ungabisasho lutho. Woza la sondela, woza phenda futhi ngiqhabule wozalana.
0: Sandile wenzani manje?
1: Khuleka. Hawu, yonke into izohamba kahle. Wena khuleka nje uthembe mina. Wozalana, hawini.
0: Ngiyazokuthi Sandile.
1: Awu, woza.

0: Hey, uyazi phela bese sikhuluma izinto eziningi. Kodwa kunalo mbuzo bese kade ngangifisa ukubuza wona. Awusho sabantu futhi. Awusho futhi ukuthi yini eyidala ukuthi ungidelela ngale yandlela futhi ngale sukuze ngifike kodadweni.
1: Ah, futhi sakethi nje bese nomuntu wakho lona kanye nodadwa babe bavele bebe yiphele ngebeni babangisicefe.
2: Isigaba lami cha u kahle futhi abantu namanga nje namanga u. Wayisuka into zakhe nje.
1: Eh, kodwa nawe ngingakuxwayise njalo wena olukhuza ngingakuxwayise. Umgade.
3: Umgade.
0: Imaba wathi usho ukuthi kube ngale yondlela.
1: Hayi bo.
2: Ay bo, baba ke bengile bangikona. Ay bo.
4: Uyazi iqinisile bafethu. Ayilungile lento ukuthi nikhulume ngomunye umntwana ekhona emizwe.
1: Hawu ake kahle. Ake ancane noma ikanke. Now, now so lo bumenza inuna ke manje.
5: Imdala lo muntu lo.
2: Ay bo, kodwa sisikhuluma iqiniso ke lethu abantu. Ungathandani ukuthi umuntu akukhulume ngawe ukhoma ubumbuzo.
5: Hayi bo kahle. Now, kezi kanti ufuna ukukhulunywa ngawe ikethi. Ayi kahle.
1: Ngilungile ke ngiyaxolisa ke we market. Sengizokhuluma ngawe ke we my love.
5: Eh,
1: yazi nje ukuthi bafethu kambe nje uneme nje kanti umuntu usazophoxeka nje khamba lusu.
0: Eh, lalela futhi ungayicabangi nokucabanga nje lento bafethu. Lalelani bafethu, ngicane ngilalela nonke. Usuku lwethu lolu ukuthi sijabule la. Angicabangi nje bafethu ukuthi khona umuntu ongacabanga into eseceleni.
4: Hayi, ungayenzi lento bafethu. Uqinisile bafethu senze uqinisile. Yabona nje mfethu impilo mayivuma pithizela, pithizela. Enjoy la.
5: PTP.
1: Akushuta sipheleke ngeso bafethu. Hey, yabona.
4: Hayi, kwangibona ke nakuse sifika. Eh, hayi sesifikile bafethu.
0: Bafethu, ngizocela bandla senifice ngaphakathi. Kukhona engifisa ukukhuluma la noNhlanhla.
2: Awu ayikho inkinga ke, ngingathathi isikhathi eside ke.
0: Ngakhuleka sithabile. Nhlanhla bafethu, asikhulume eceleni.

0: Yini indaba kwenze njani sense?
1: Lalela ntwana yami, kunenkinga ekhona la namfethu.
0: Hayi wena, awuthi ngiqhake. Inkinga le imali lana noThabani.
1: Kunjalo ntwana yami, indaba wazi ngani?
0: Ah, yazi ngivele ngabona nje ukuthi khona inkinga onayo noThabani. Kwenze njani mfethu?
1: Lalela ntwana yami. Uma mfethu wafika kumina ngelinye ilanga ethukuthele kabi. Wathi kunomfana mfethu umqhathe nobaba omncane ncabanga.
0: Ubani baba omncane wakho?
1: Ubaba kaSithabile mfethu.
0: Hayi bo. Imali. Uqonda ukungitshela ukuthi ubaba kaSithabile lona ungubaba omncane wakho?
1: Inhlanhla mfethu. Ubaba kaSithabile mfethu uthanda noma ncabanga. Bengingakwazi konke lokho mina ngikuthole namhlanje.
0: Hayi. Hayi ngiyadideka ke mina manje.
1: Lalela ntwana yami. Lalela mfethu inhlanhla. Ngibuka emehlweni. Uma mfethu angitshela ukuthi kunomfana omqhathile la. Umfana wakho ubaba omncane ekuthunga uThabani.
0: Hayi mfethu baningi uThabani.
1: Inhlanhla mfethu. Into enkulu la ekudlula yonke le ukuthi uma afuna bulawa uThabani ncabanga kusasa lokho kusayo.
0: Uma wakho
1: inhlanhla. Uthembe futhi uma imchaza lo mjido futhi wathi uling ucisha lengane nami ngokuthi uyakhanya ebusweni kanti futhi odododo baba ngamawele cabanga.
0: Hayi busenzo. Imaka usho ukuthi uma wakho ngempela ngempela ufuna ukubulala usibari wakho. Awutshele mina. Uma wakho yikhila ngempela
1: yoba
0: mhlambe nje bezidlalela.
1: Mfethu, iyona into futhi le engithusa kakhulu mfethu uma ngithola ukuthi umfowabo kaSithabile nguThabani mfethu kanti. Yo.
0: Mfethu. Manje njengokuthi uma wakho uthe ufuna bulawe khona kusasa lokusayo. Uthe ufuna bulawa ubani?
1: Eh, Nhlanhla, ubethe mfethu uzobafuna yena, yazi. Ngibe sengicabangela mfethu, kunalokho angivele kube ngathi mina umuntu uzobafuna bonke labantu.
0: Na usuyikhila mfethu?
1: Hayi Nhlanhla,
0: usuhlangene naye.
1: Nhlanhla, musukumemeza mfethu, bazokuza. Akukhona mfethu ukuthi ngihlangene nalento. Intwana yami ukuthi ngeke mfethu uyithole lento mfethu. Singalisabi already mina manje. Usukela kuqala mfethu ukukhuluma ngayo yonke lento. Ngivele ngihlale luvalweni Nhlanhla. Manje mfethu ngivele ngabona ukuthi ukuze ngisindise umphefumulo walo muntu abamshoyo. Angikenze ngathi mfethu ngizomsiza mfethu. Mhlawumbe eceleni mfethu madala isayidi ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ukumshintsha umqondo mama. Yo.
0: Hayi ngiyakuzwa bra wami. Manje uzokwenza njani? Phela kuzomela umazisi uThabani.
1: Hayi hayi hayi Nhlanhla. Why mfethu wafuna ukuyona yonke lento manje wena. Kahle Nhlanhla uthule mfethu. Ukumtshela kwami phela uThabani ukuzobona ngalezi zinto zami eziningi noSithabile. Kanti intwana yami mfethu uyazi mfethu ngiyamthanda uSithabile mina mfethu angifuni ukuhlukana naye intwana yami eish kodwa intwana yami isona sizathu futhi esenza ukuthi ngize ngicela eceleni ukuthi ungitshele ukuthi yonke lento kumele ngiyimise kanjani mfethu yo
0: hayi angifuni ukuba manga phambili inzima le ndaba yakho
1: eyi kakhulu intwana
0: kodwa njengoba uthi uthe uma wakho uma ufika kumele ufike sewubatholile labantu wena vele ufike entambama kuvela ufike late kakhulu ngimtshela ukuthi awubatholanga Lokho kuzomphephisa ukuthi abantu osukwini lakusasa. Kodwa na kanjani bra wami? Kuzomela umazisi uSithabile noThabani.
1: Enhle.
0: Ngoba phela yabo ungamazisanga. Ey, ungaqinisa usulahlekelwa kwawo yena uSithabile lo.
1: Kodwa mntwana nami ngayini mina ngaphandle kaSithabile mfethu. Ey, uyabona. Kodwa mntwana nami ngiyabonga kakhulu mfethu. Okubuhlungu nje mntwana nami uzino baba wakhe lo mjila sicabanga ufuna bulawe mfethu.
0: Kanjani manje? Kuba ngithi mina uThabani ngimazi kahle nje akayena nanomuntu ohluphayo.

0: Anisho-ke ingane zami bengade nikuphi nje njengoba nibuya manje.
1: Hey, ade sedolobheni wena ma. Hey umuntu ke kamnandi kwaphinde kwakhona imidlalo esidlalayo sabuka nemovie ama Avengers. Hey oled babo bekumnandi. Hey yebo.
0: Hayi ngiyajabula ke ngoba uSthawu behambe nawe eThabane. Ngiyazi phela ukuthi wena bombhekile ngihlodadeweni.
1: Ah una kanjani we ma? Uyazi ukuthi nawe vele ukuthi angifuni nje lutho ngodadewethu bobabili. Uphena vele uThabisile.
0: UThabisile ke selokho ehamba emini weThabani la. Kuze kube manje nje akakabuyi inhlopho.
1: Hamba emini eyapi manje?
0: Uphumela ethi nje uye eyitolo.
1: UThabo bedukile nekhambi. Nomkhambi sekona igebenge ezimtshontshile.
0: Awu Thabani. Aduke eyitolo zala nje endaweni.
1: Uma uthi angithini kodwa phela. Mhlawumbe kumele ngihambe ngemqalaza nakho ngakhona konelokhu eyitolo. Ngithola ukuthi khamba ke khona nomunye obona umuntu ethunjwa. Singathathi nje kancane into kanti khona osekonakele okwenzekile.
2: Hawu, yazi bengitshela ukuthi uThabo ngizomfica la ekamereni lakhe kodwa nje ayi bandla kekho.
0: Ayibo, nami nje ngifana nawe Westa. Kade nje ngisatshela uThabani ukuthi loyo uhambe ethe uye eyitolo la. Bekusemini yasekuseni cabanga ngabo 11.
2: Hayibo,
0: ngiyakutshela.
1: Yabo nje mangingekho into embi yenzakile kuyena. Eh, lokho kuzomela kucace ukuthi useyaganga lo. Mela aqondiswe manje. Siyaganga impela phela uThabisile.
2: Hey, lapho nje akanqeni phela ubaba ungambuzi lutho.
0: Anishoni, abekho nje abangani bakhe nibaziyo mhlasimpe siyombheka khona.
1: Mama abangani bakhe sibaziyo baseduzane ngapha. Ngaphandle kwakhethiwe. Na ubezokutshela nje ukuba bekubona.
0: Uthi akayanga kubo kwalowo khethiwe.
2: Angeke ma, ngeke nje kube njalo. Ukhethiwe besihambe naye.
0: Hi, kodwa ngosami, ingilani kodwa lengani?
1: Ayifuna ngihambe ngomqalazo. Ngale kwalokho lo, kumele aqondise ngempela wema. Athi nje thwi, aqonde.
2: Hey, uhlanya ngempela uThabisile ke kodwa naye ke. Angavela ahambe ngabo 11 nje kuze kusondela impela ko 6 ntambama engabuyile.
0: Awuhambe nje Thabani uyongibhekela yena. Yabona nje ngifuna ukuthi mayibuya la, ubaba wakhe akathi umqondisi.
2: Hayi mancane amathuba.

0: Eh ngabe kusuke kuzothiwa inkosi yami.
1: Wena ubani lo ugebe?
0: Yeah. Yebo. Umasalade okay isoka lamrose umrose wabu wabona washintsha inqondo wabona kodwa ngangimtshela njalo ukuthi uzifake enkingeni la ekhambeni kwesikhathi wabona baphi namhlanje
2: hayi into emnandona mamduduzo uzoyibona ngoba sengehelakho manje
0: hayi ngathi uhambe ifaka yonke indawo hayibo hayibo kasiyabingelela ke nkosi yami sibingelela kuona wonke umuntu lapha ema rank siyakubingelela nawe ofofobele lapha embedeni wakho lo omisa ubanana
1: ukuthi uyafofobala
0: ukhona phela umbedi uthi uyafofobala kuwona uyabona lo ma uthi ushugena kuwona uthi ulele ukwazi ukubuka inyawo kanje kube ngazuthi ulele kubanana ibanana bed
2: ngathi umbedi ungaba neitebhisi mawuvuka ugibele kuwona
0: ya mawungena phakathi kuthi uyaphoseka siyakwazi ukuthi useyinkingini bekuyi long weekend
1: yebo
0: bantu banenkinga ke manje babhubhudla imali imali isekho
1: yeah.
0: Okunye kuvuka nogwayo ogobile ephaketheni no 15 cent kodwa kwathi ngolesine lo muntu wayephethe 15,000 futhi awazi ukuthi yilenza kusalogwayo abagobile bese kuthi isaha lele kade lisaha ngampela malivuka livuka linama 20 ngapha linama cigarette lights awu 4 lino 70 rand ebengenalutho kodwa lo muntu
2: angibhele lo basebe besibamthuma ama eyes kanti imali uyayibeka ushintshi
0: oh ngoba vele thina sisuke singalaki
1: ulungiswa ke lo baki
0: lo talking from experience uthi udla kanjalo udla iyona ndlela adla ngayo ke leyo
1: wazi oh masala nje uthatha amasala danta wadayisa
0: ethunyiwe ethunyi ikhabishi usezenzela isaladi
2: ha phela wemayi lento okuzama ukuthi ngaba khona okuhle okungcono engakwenza because mawu sumumbi yonke indawo aya kube kusathatha
1: basho la nje masala robu gap ngoba une gap khona izinyeli ngekho la ngaphambili
2: angithi phela mina njengoba umasaladi ngilento etholakala yonke indawo ebumnandini ekudle nje akukho ukudla emcimbini ukuze ukuthole isaladi
0: so nami ngilapho ke phakathi hey kodwa lo umhlobo lesaladi lo umnyama kanje lo singathi iphathe thize sesaladini uyabona lokho kuthi olive lokho kumnyama uya motivate before ukudla kuthi ave kunempilo njalo uyazi nje bonwe mathambo siwasha kwaqeda isifo samathambo usuyodlaka ngoba uzwe kuthiwa kunempilo
1: unolethiso maruni yawazi manje indaba ethi namhlanje uwenza kanjani ithi sihloko sakho umthatha into embi
0: akuthi phela kuthiwa namhlanje it's a Monday therapy sizokulapha kule nkingi kwadukuzona
1: ya kuthi
0: namhlanje ke itopic yethu ithi nje change your scars into stars
1: uthathe ulamulo wezu lemon
0: yebo nkosi yami yebo lokho kumbi okwaziyo ngawe awukukushintsha ukwenza into enhle njoba de seyisimbhede yabantu nje awuthathe lo mbhede wakho ubonakale uba yiqhawe ngokuthi wena ulale embhedeni ogobile kuze kuthiwe kuona wonke umuntu akekho umuntu owokha kanje kanti uwokha ngoba uhlobo lo mbhede osuka kuwo kodwa manje
1: unedubulo
2: imina kushito zolapheka
0: ya ukwenze lokho ube proud ma ukwenza uyabona mina leyo nto wena mamdudu le nto ngayithatha kuthisha wami wayengifundisa kwakuthi uphakathi wayenezandla ezinkulu uthi babe meyisa ke bethi uphethona ogwaja ngezandla ngoba wayenezandla ezinkulu uthi yena ke wayishintsha ke leyo nto avelwa ube goalkeeper uthi wayebamba kwasana manje into engihlekisa ngayo nje wo goalkeeper befaka izibuko abantu bevele basika izibholo okuqhatha izibuko akujaha izibuko libe lingena ngapha egoli kodwa ke wakwazi ukuthi leyo nkinga kade ebhekene nayo ayishintshi ibonakale iba into enhle nami ngalandela kulezo zinyathelo ke
1: mina bafika bethi bekhipha amazinyo benze njani babe walapha kwenze
0: njani cha mina leze zami ezemvelo kahle hle phela mina ngi half color
2: kwenzeke ukuthi uzakhele
0: ukuthi ukuthi ngiyazifihla kubantu abantu babona ngikhuluma isiZulu bathi ikhala telinjani leli khuluma isiZulu
1: udli snowfish
0: cha angaze ngifike kofish
1: yigiza phela sitheke
0: cha angifikanga kofish angifikanga enhlobo kofish mina ngi half colored nje ngoba inzalo yami imixile nama colored yabo njengoba uthi snowfish mamdudu wena ama colored waziyo anani emazinyweni
2: anesini
1: ayigephi shoka
0: inakho mina nginani nami nginesini kusho ukuthi ngi half colored nginobukhaladi obukhona egazini njonga ngisho ukuthi le isini zami
1: ngasikwemukele nje mndenini
0: yebo into nje emnandi yamukele kodwa ke mina ngenza ngamabomu ngamhlabhe mawubona ngihleka kukhona izinyo elingaveli nali la iphaketheni ngilibekele for special occasions.
2: Hayi bo.
0: Ngeke mamdudu. Ngisuka la kamashu ngizobona wena mama umama nje wendawo. Umama wendawo nje. Umama nje sengaze ngifaka amazinyo aphelele. Angithiwe ngizohlangana nomama bawo minister yabona baseyigundleni.
2: No president.
0: Oh mama bangampela omama baseyinto abanamagalelo. Hayi ngwafaka aphelele ke lapho.
1: Ngathi ngaqatha usahleke uqini.
2: Nokuthi nje nathi esibambe sibamnyama emasibaleke kakhulu ayi sibeke uheritage.
1: Yeah.
2: Futhi bekuyithina abantu abamnyama. So uma umnyama nje fanele uyiqatshe njengami
0: kanje.
2: Sikwazi ukuthi bekuserepreswa thina uqobo.
0: Angithi yazi namama indaba esho kanjalo. Yabona nje kuhle ngoba ngihlezi la esihlalweni kade kuhlezi sona ipresident. Angithi ukuze kuthiwa mekhulunywa umlando nje kuthiwa Nelson Mandela wayelwela wayeboshela ukulwela amalungelo abantu abanjani abamnyama. Gavin Mbeki wayeboshela ukulwela amalungelo abantu abanjani abamnyama. Kushuthi wayengalweli ke definitely ke wena ma wayengalweli inhlobo ke wena wena wayengalweli inhlobo inhlobo inhlobo
1: uyangikhipha
0: hayi inhlobo inhlobo inhlobo mina nawe asibaliwe ibona osaladi laba bangasho saladi wayelwe kushuthi wayelwela nina
2: ayi wayelwela thini
0: wayelwela nina no litsolonyane kanjalo wayelwela nina nje bona abantu ayebalwela ke lapho thina sibaliwe lapho enye inkinga ke sibhekane nayo kule long weekend wemama ngithe ngizofike ngibuze lento kwenu ukuthi angithi bekushada yashadwa ngapha nangapha uyazi ukuthi emakhaya kushadwa kuye kube nephoyisa lenkosi noma induna yenkosi ebuzayo ethi uyabuza umthetho uyamthanda na angithi isho kanjalo manje la elokishini ngoba sinanduna sinankosi kubuza abaniki
2: obvious
0: phela athi bekubuza ikhansela
2: buza ikhansela
0: buza ikhansela nekhansela lakhona ileli khansela laselokishini libuza ngesithuthu Hey, yakhathini lokishi, yakhathini lokishi ukuthi uyamncanywa ngempela ni lo muntu.
1: Ungazwanga nje.
0: Ungazwanga usele kanjalo. Iyamcasula kwayona lento ukuthi bathi abantu abazwanga. Azwanga khansela uthini? Athi uyohlala phansi ubeka i-mic. Awubazi noSipho bashada bashadani manje. Phela ukushada into engajwayelekile lokushini. Usuke eqala ngqa ukubonakala umuntu eshada.
1: Usho kanje.
0: Ngiyakutshela.
2: Ithini esishada wemakazi lo. Umushada umuntu uma usuprepare usunemali usuqedile usunonkosikazi omuhle. Ubeka i-date kushada njengami nje mina ngiyashada next week.
1: Udliwa amasaladi.
2: Ngiyakutshela nje.
0: Eshada nobani?
2: Ngiyashada.
0: Uyabona ngempela mangathiwa ngempela usaladi unawo umuntu ngingasho ngithi abantu besifazane ayi namanuku man.
2: Hawu.
0: Ayi namanuku.
1: Manje uma uthi wena ushintshe isimo kade sisimbi simuno sibe sihle kushuthi lo ungashadi kwakho sukwenze kwakuphilisa.
0: Usho banike mhlawumbe lo.
1: Ubani ongashadile?
2: Uyena ungashadile.
1: Manje ngiyamanga ngani mase khomba wena.
0: Hayi mina wema ngathi kade manje nikhuluma ngomuntu ade kuthiwa kade efuna ukuthatha amashares omuntu wasuka emvalo lokho okwenzani.
1: Wathi umrephi.
0: Uyezwa ke ngaya lapho mina sengibonile isexwayiso sesivelile phambi kwami ukuthi kuneyinkinga ezingase zenzeke. Ingakho nje ngisamile inkosi yami ekushadile. Uma ngabe ekhona owesifazane ozimele olalele la osebenzayo ozimele mhlawumbe ophethe ikhundleni kahle. Ngicela ukumtshela lokhu I'm single young and fresh and available.
2: Ukuthi into engithandayo abantu besimama bayazi ukuthi umuntu akekho yanga umuntu osephunyelwe izinyo because lo muntu usuye semdala nje futhi.
0: Ngicashula kabike lento ukuthi
2: awukwazi ukuthi uyanga.
0: Yabona indaba yesini womama ayihlekisi it's a sensitive issue. Ngoba ukuba nesini akuthathi ngishise khona ungaqhuzuka manje uvuka izinyo lingasekho. Nama ngiplananga lento.
1: Akusona isibhakela.
0: No no no akubanga ukushintshana. Mina ke izwa cha imaxoxele kahle. Yazi ngaqala ngalithi ngiyaqala ngqa ukuthola le lithuba
1: lokuchaza ngale gap yakho.
0: Le gap yami akuyona impi. Yabona wobona yabona ngizokutshela ke manje ukuzonothi
1: sima ubona manje
2: ulamu
0: ma ubona umuntu
1: athi shintsha ulamu lasiwenzi orange
0: yebo uyabona lezi sins zempi obona nodebela khona luba nengozana ukuchaza ukuthi wathi inteka kwasekhamba izinyo mina nje hayi lutho kumina kwaba into enormal nje uyabona ngesikhathi ingane ikhumuka amazinyo
1: amile phela
0: ayi anqabaka wami hayi ngalinda impela ngilokho ngitsa ayeza ngaze ngahlula ngisho uzonto ethi uyangimotivate ethi uyabona mfana wami kuzofanele kube khona okuphumayo
1: ngitshela ukuthi kusasa
0: senikhona
1: sitshela ukuthi
0: laqhakaza laqhakaza
1: yabona nje lesikhala lesikongena imali kuso sonke lesikhala
0: uJehova usivule ngamakhombe
1: nje wahluka kwabantu
0: lelo ukuthi akungena ukuthize ngoba bengingena ukuthize kukhona ukuthize kumele aqale ukuphuma okuthize ukuze kungene okuthize
2: ngale ndanga luthi
1: usho ukuthi uzoda you special
0: hey ngale
1: ukhethile kwabanye
0: uhlukile
1: kwabanye
0: hey uzuzibona ungcono ke nawe wasaladi
2: hey wema yabona uma ukhuluma special wavelwa khumbuza mina ngabe ngifunda special school ngendlela ebengibaluleke ngayo
1: ayi ayi
2: yabona bengibaluleke ngale ndlela ukuthi
0: hayi hayi
1: ayi hambi kahle
0: u special kanjani manje
2: hayi bengingafani nezinye izingane like bengingafundi le ngathi uyazazi le ingane zasekhaya yahlupha ezimo sakhula nje uyingento engayilithi mina ngoba bengi special ngale ndlela ukuthi ngiklini ngibuye ngathi ngizoba muhle futhi ngi right songa
0: fakwa
1: nje uthola u special wakho kanjani uhlukile kuyahlukahluka kuthi isikhathi uthola ukuthi wena uyeqisha emaklasi nobuhlanipe kakhulu ngithi uyabona buse esikoleni sabantu ehe abafundana
0: wena wenza kanjani lo
1: sikoleni abangaphambi kweminyaka yabo
2: ye nami yona kwabonakala ukuthi manje ngizongcolisa izingane akuvele ngesikoleni sami special
1: ngoba ubuzo wangcolisa ngani
2: Angithi phela manje ngendlela abenza ngayo bona mina ngihlukile kunabo ma ngiyalalela ngiklini ngilandela yonke into zona nje ziyahlupa oyi mina ozongcolisa zona ngoba phela zona ziphila lempilo eziphilayo ingakho ke ngabuyisela especially
1: abaphuma number 1 2 3 uyabona
2: hayi nalomcifisi
0: lokho kusufunda ufirst usufunda ufirst yomkhulu kanti usaphinda wona lo wodwa bona wenza kanjani wena lapho ke esikoleni
2: masizwe hayi phela ngithi ngaphasa ngafunda u1 ngafunda u2 ngafunda u3 into eyinkinga lapha ka standard 4 uthisha wamemezela ku assembly ethi izikole ziyavalwa
0: ya
2: abangisasho phela seyivula lokungahlala lokho
0: Hayi ngathi sine king enkulu.
1: Hayi asikwazi nokushintsha lo lamula siwenze.
0: Hayi yabo ulamula la. Ulamula la ongashintsheki. Mawuthi uzama ukufaka
1: iorange. Uhamba kuyapi kule nsuku sesivala?
0: Izinsuku zami ziningi kakhulu. Njengamanje mingisuka nje ngiya la
2: kuthiwa ke music house
0: sisihlangene nama artists kuyoqokwa ozomela
2: osomahlala.
0: Ngiyomincela isikhundla lapho. Ngibheke khona ke bese kuba ukuthi ke esisenhlelweni ngoba sasisho mazo organize i-show ezoba next year ngonyaka ozayo sifuna ukwenza i-show enkulu kulokho hayi cha gogwana esifisa ukuthi bese playhouse sisaxoxisana nabo ngoba phela bafuna imali phambili olalele nje inkinsele yodwe lalele maye ngasisondele
2: ngalolu lodo
1: ah hayi yabona yasilamagama esenwashila zobabalekisa
0: hayi hayi ayo
1: Mawuthi kinsele ushuthi nje unesesikhulu aphinda aphinda kuningi imali yakhe
0: hayi hayi hayi awayinyathela ke mama sithi sina umnomzane noma unkosikazi othembekile noma umhlonishwa noma ozaziyo ukuthi uyahlonipheke
1: emphakathini
0: uthi unamagalelo amahle
1: Yebo
0: uma kusufuna ukusithola mhlambe ngoba siyafika nasemshadweni njalo siMC esijabulisa abantu uyakwazi ukuthi usithole emapageini ethu uthi nje ngane ngane gap ongane ngane ungenawo n ku TikTok uthi gap_ngane ngane
1: ungenawo bani
0: ongenawo n ngane ngane ungafaki u e Ungasho na uthi utholakala
2: lapha. Hayi mina ngitholakala la nje ukhozi nje wani ngithola
1: ngini. Uyajabula dad, yazi wena umuntu.
2: Mina ngitholakala on Facebook ngusanele salad maphumulo.
1: Okay.
0: Bye bye. Hambi ke shintshe indawo.
1: Okay.
3: Nako obakwenzeka kwiDonkey 12 to 3.
4: Ngokwesintu ngokwazi kwamama khosana mabili inkosana kababa ekuyona inkosana kube inkosana kamama uthumba uma kwenzekile inkosana yahamba kuqala yashiya ubaba isihlangu siyaye sehlele kolandelayo noma kuba ile inkosana encane
5: ngokwesintu nangokwemvelo uma inkosana iganwa iyaphuma ulula mayona uyaphuma kodwa othumbo uyena usalayo kufanele swele kuyena
4: uthumbo
5: ngoba uyena uzosala lekhaya
6: kulendida kumnumzane ukuthi ke iganwe kodwa uthola ukuthi ke bese kuba nale mpikiswano kuthiwa angeke ngibe umnomzane engingaganisile noma insizwa yami ingasinelwe
5: angithi mne wethu vele ukuba umnumzane kuyefana neziqu ngoba indoda enensizwa eganiwe neganisile isuke ifundise kahle futhi ikhulise kahle
3: inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za

0: Awu khona nje abaculela ukuthuka abanye abantu nje umlomo pepepe ingoma dolo lo akusho mina ke kusho yona ke inyoni emhlophe umfana maqhubu usuka 1427 isikhatsi sakho ke leso njengamanje sithi ke ingalo yomthetho sikhuluma ke udaba ke lomhlaba olwamakhosi indaba ke yokubekana emakhaya kanjalo ke nakho ke ukudakiswa kwawo ke umhlaba mhlaphe ke bakhona kabalaleli madanga la ebebe nembuzo la kuma voice notes ake sizwe
1: Sibingelele sisi zimdola. Ngithi ngicela ukubuza la ukuthi usambili sethu lapho sithi umhlaba ongaphansi kwengonya ama trust awube nayo idayidela uma uthenga. Okay. Kunento eyenzakalayo la kunomhlaba eyabuya yabuyela emakhosini ethathwa abelungu. Khona ababenamadayidela lo mhlaba lowo kumele ubuyele ngaphansi kwenkosi noma kumele ube nje unomnikazi wawo lo wayenayitayitela angalo mahlambe kuzozwakala kahle yini
0: mhlambe ke xabhasha awuyiphendulela
2: yes noma ngasitholange isibongo somhlonishwa kodwa ngiyizwa kahle ukuthi umhlaba uma ukuthi mhlambe ithathe deed ethathwa belungu bengaphansi mhlambe ngaphansi kwenkosi usithole kuwa sithole kuphela uyomela ubuye kusithole kodwa uma kunobufakazi ukuthi hayi kulomhlaba wasedubeni ngaphansi kwenkosi uZulu ngenze example bonke abantu ababe nama title deed alowo mhlaba uma kuthi kunobufakazi obukhona ngoba ngikhulume lapha kwe title deed mfethu ukhuluma nge title deed kumele beveze kufaza nakho esasinako thina umlungu engakuthatha umhlaba umhlaba wethu usuke ke uyabaye ngalendlela okuyabe ngayo ngicathi
0: Basuka bewathathe madanga ama title deed ngoba bengithi uchazile ukuthi umhlaba lo wamakhosi ubi nawo ama title deed. So kuyenzeka kwezinye indawo umhlaba bekhona.
2: Yeah, bengizama ukuphendula kumfowethu ngalendlela
0: ngale abeka ngayo ukuthi title deed.
2: Yeah, mawuthi kukhona ufakazi balo.
0: Bokuthi banayo.
2: Ngoba engikwaziyo mina ukuthi kuba nomhlaba mhlaba uzoba ngaphansi kwe trust thizeni endaweni yangakini.
0: Yeah.
2: Bese mase kuthiwa ke lo mhlaba mhlaba umhlaba osuyi plus. Kusuyoveza ukuthi ayina umhlabi okukhona amathambisi ngale kwendawo sikuzohlukaniswa njalo makuphela unyaka mhlambi kuba nezimali ekhokhela lo mndeni leyo zokuthi kwathatha umhlaba indawo yakho kodwa hayi ukuthi kube kuwuthi kuprove ukuthi kunethatha ukuthi ngoba ayengekho
0: kuqala okay
2: ngiyabonga lo mbuzo
3: sawbona zimephi nosiphe nobaba lapho lophetha umthetho mina engicela ukubuza ukuthi njengoba nje ngumfana kaMasango umasango makuthi wakhonza la wakhonza khona sahlala nami sekumele ngiphume umuzi la kaMasango kumele ngiphinde ngikhonze futhi lokho ebukhosini noma kwenzakala kanjani cela ubuze kumduduzi waMasango lo
2: okay
0: yep
2: ngicabanga ukuthi sayikhuluma le nto nawe siqala ukuthi kuyenze ukuthi uthole umndeni owodwa kuzoba nomhlaba omkhulu lo mhlaba omkhulu kuyazi ukuthi umhlaba bakwaMasango
0: yebo
2: kodwa uma ukuthi senifuna ukuthi mhlambe nangu untodana umduduzi usefisa ukuthi akhumuse wona lo mhlaba ezomazoyabela wona na kumele kuphinde kuyobikwa endoneni kuyobikwa enkosini nomkhandlu wazi bese yabekwa awuvele uqhame sekuthiwa nawo umuzu kwandodana nakho kumele kubikwe ngoba ungaphansi Gobkhosi. Yeah.
0: So lokho bese sikhuluma ukuthi sikhulumela ukuthi amasima kaMasango ukuthi fanele uma kuvele kungowakithi ngiyokhonzela yini noma sengikhonza ngoba sengiwelile mhlawumbe ngaphesheya kwemfula ngaya kowaka mabaso.
2: Ngokwazi kwami mhlawumbe ukuthi ngikhuluma ngento eyenzakalile nami ekhaya ngasekhaya
0: ukuthi
2: ngisho sekuthiwa sesiphuma kwinsimu yasekhaya.
0: Oh, ngisho bathiwa sisekhaya.
2: Kodwa kumele kubikwe.
0: Kwaziwe.
2: Yebo, sekukhona umuzi omunye. Owakwayo mhlawumbe wendodana. Ngingavele qhama sekuthiwa sekunomuzi.
0: Sekunomuzi.
2: Ngoba sikhoza ngaphansi kwenkosi.
0: Kwenkosi. Kumele yazi ukuthi sekunethumbantsha lo mfana wala ekhaya elibekwe lalo muzi nawo uregistwe ngokusemthethweni.
2: Yebo. Kodwa mhlawumbe uMasango singaphinde si-add izimdolo ukuthi ngenze ukuthi akusiwe amasimu asekhaya kodwa kusasendaweni nakhona
0: futhi uzobika so awukho umuzi okufanele ube uqhamthusha
4: esikhaleni nje bumbu
0: kulungile usakhona obunye umlaleli wethu
5: ake ngibuze ngiyanibingelela babashabazi
0: yebo
5: usenzwa kanale crowns kube emakhabeleni ngicela ukubuza ukuthi uma ngowalapha endaweni kuwumsinsi nje ukuyimelela sengifuna ke ukuphuma ngithi nje incwa kancane kodwa kangibanga naye inhlanhla mhlawumbe ukuthi ngibe nenkosikazi ngane kodwa ngibe ngowalapha kuleyo ndawo angeke ningakhiswe kuyothiwe ngoba angibanga naye inhlanhla yokugana akwenzeki ni kanjalo cela ukubuza kuyabo
6: Hayi lo siyamsaba lo hayi
2: okay ngokwazi kwami mhlawumbe sekuyana ngendawo
6: yeah
2: ngoba mangizokhuluma ngendawo yase sentembe noma edubeni noma kwasobuka noma phi nomvetho uzothola ukunendlela ethile osekwavumeleka ngakho endlini ethile
0: yeah
2: kodwa ngokwazi kwami umthetho nje omile ukuthi uma wakho umuzi kumele kube ukuthi usuganiwe kodwa ngokomthetho zimdoli khona i-case eke ukuthi ngisuke ngangalilindele leli point kodwa khona i-case yake yaya enkantolo la enkantolo yavuna khona ukuthi nabantu besimame sebenaye imvume ukuthi uma bekhosele bacela bekwazi ukuyimela ngani sesibuka manje khosi
0: isimo
2: constitution section 9 uthi sonke siyalingana futhi mhlawumbe umfowethu kusengayi uma bemncabela kusengaqhubeka e-constitutional court athi kuthiwa ngoba ngiganiwe ya kodwa ngokwesintu maso yigcinezela siyibambe ngokwesintu ivamisa kuyakulinda ukuthi kube umuntu oseganile
0: ngokwesintu impohlwa ayibekwe inxiwa sisho njani ukuthi kuphi ngokwesintu impohlwa ayibekwa inxiwa ngoba kunanokuganga ngithola ukuthi enkosini mhlaphe ungabekwa mawuthengile ngoba laba sebethengiselana ukuthi usukile nje wena wayoyithengela isayithi lokho kwenziwa kakhulu la esilungwini but uma uzoyokhuleka enkosini ukhuleke ezinduneni uyabuzwa nje ugane omabani uphi ngoba akufanele uyokwakha ithumba nje lizoba umhume wabaphansi
6: ngoba siyamsaba hey
0: uyabona nje umakazi abaso nosiphede gaga balithola icwa gaga
6: ayo when uyasabeka ngempela lobo malume bangaganiwe endaweni
0: uzokuhlala yedwa kulahleke ingane kulahleke naye badala
6: kanani madoda hayi ngeke kanani qala sasameni Noma kunzima.
0: Ake spinde ake screen yabathe spe nangozixubana odlala kuchizweni bethi ke ngitsathiwa. Hey.

0: Hey, wazacobeka umuntu yezwa. Ha. Asenze ngacamba lali impela hayi ngeke ngicobekile yo. Yini? Asini sisu sikhalela ke manje. Ngizowenza njani ke ngoba phela nqana ngisho kuya lapha ku my friend ku spaza sakhe. Ngiyothenga ihot dog. Ngithi nje ukubamba umoya. Hayi ngeke ayingikhathele yo. Ubani ke futhi lo dayisa ngesikhathi? Seliyoshona nelanga. Hey, ayibo wazwa imisela lo muntu onqongozayo. Angibuzi ukuthi ubani ngoba hayi sesiphelile igebenge ezenze ngathi ziyadayisa into ezosiqola la. Ubani lo?
1: Baby, msizi.
0: Oh, nazoka. Usekufike zakwami ke manje. Angiyovula.
1: Haw. Hey Sandwa. Unjani?
0: Ngiyaphila sana. Yabona ke ngizizwa ngeyingcono ke manje.
1: Haw, kani kwenze njani?
0: Hayi bengidinga ukhiso ovuthayo nje.
1: Suka wena hawo.
0: Ngiyakutshela.
1: Ubiza ukhiso ovuthayo ke lo.
0: Okay, make. Ufuna ungiphinda ngodlula lona yini Sando? Phela naloko ku right hawo.
1: Ngizophinda vele ngomunye. Uma ngabe nje ungitshela ukuthi ubudliwa yini njengoba nje uthi usuzizwe ungcono manje.
0: No, it's nothing deep Sando sami as. Bengicobekile nje. Ngicabanga ukuthi bengicojwa ukuthi uyeze yabona.
1: Uyazi
0: ukuthi ngidala baby yawu. Ngizokuzima. Ngicela ukhiso wami.
1: Ngicela
0: ukhiso wami.
1: Kahle bo, uyazi nje ukuthi awubaleki lo khisi. Hawu, Nkosi yami uzo uthola.
0: Ngithi
1: wena ngihlale phansi nje ngikhululeke kancane. Hey, phela zibondiwe la ngiphuma khona.
0: Hawu, kanti uphuma kephi?
1: Ekhaya. Ukhumbule phela ukuthi kuneza khona nje lapha kuloya muzi inkingi.
0: Kodwa sithanda sami nje izinkinga zohlezi zikhona. Bese ziyadlula futhi.
1: Hayi. Eze nayi fani nezethu yaboneza kaNdosi ayidluli ngathi ziyamemani enye imemenye
0: ndaye unxese kodwa ke yazi
1: uyabona nje ngicindezela kakhulu kulezi izinsuku yiloko iyokuvela kokubulawa kaBaba weNkosi yami
0: hayi I can imagine the pain yazi
1: ngathi nje kukhona umuntu ongafuni ukuthi lesi silonda siphole mesithi sithi siyabuya qala phansi hayi ngendlela okwenzeka ngakhona hayi bebangazi ngempela

0: Fatima.
1: Yebo.
0: Fatimo.
1: Yebo.
0: Ngakuphi namhlanje?
1: Ekameleni lami bokulungiseluka emsebenzini.
2: Hey nina, yaloko umsebenza kwena ebusuku. Aven baphazamisa abathakathi webakwethu. Hayi suka. Hawu.
1: Hey, awuhlukane nathi phansi wena. Sibaluleke kabi thina emphakathini. Yingakho nje sibizwa ngokuthi sama essential workers. Uyazi le nto nthi?
2: Yeah. Oh, Miss Essential.
1: Injalo nje.
2: Ngizwa kahle. Awukahleke we Miss Essential worker. Ngongitshele yini umenzeni usistandard njengoba phela ngihlangana naye nje egcekeni edliwathuzela wena owabona ithu asaliphuma kokho umcaka. Kwenzekaleni?
1: Angizwanga.
2: Umenzeni usistars ngiyabuza.
1: Hayibo, lolo hlanya lolo ulinekonzi.
2: Unekonzi uma kwenze njani? Awuqhubeke ngezo kwenzekalani sisi.
1: Hayi, yavuyithanda indaba mgenge. Hayi.
2: Nazo ziyangithanda.
1: Hayibo.
2: Man, kanti kwenzekaleni la ungixoxele kwenzekaleni.
1: Hayi hayi hayi uyazi mina anginaso nje isikhathi somuntu odumela ikhanda umduma khanda nje mina nginaso isikhathi sami
2: duma khanda
1: hawu dumela ikhanda ke loyamuntu
2: anihlaza Jesu angiyazi ndawukujeleke shothi wena odumisa leli ikhanda lakhe kwenzeka leni
1: vele lutho ke nje akusimina ngikaze nje ngidumise ikhanda lamuntu ngicabanga ukuthi lo dino ukubona imoto yesoka lakhe lakudala ipake lala ngaphandle
2: hawu indaba akathandi ukuhlangana nomlamuli Pele themba yenkonzo nje kangako ukuthi abantu bengeke bahlangane kuyo. Hawu.
1: Hayi cha abahlangananga nje.
2: Oh. Pho yini kwenzakaleni?
1: Hey, wemthambo awungiyeke bonge indaba kanti yini?
2: Yini. Ingathi uyegodla nje na yini? Hawu. Awukahle uvele nondozi vele.
1: Akekho.
2: Hayibo. Lekho. Boyi moto yakhe ifike kanjani egcikeni uma ngabe yena engekho la?
1: Ngicabanga ukuthi na uzophuma la ngejubani.
2: Hawu. Hayi, ngahlangahla kahle yini? Kwenzekaleni kahle kahle sesivela awuchaze.
1: Hayibo, wemgengi ngithi hayibo.
2: Hawu.
1: Kade abantu abanayo ni freedom of movement. He? Ayisekho.
2: Cha ke. Banayo kodwa phela ngiyabuza ngoba phela hawu ngiyabuza.
1: Mana ngibuzo yakhe ngacacile. Mana nje.
2: Hawu.

0: Akuhle gogga.
1: Ngiqinisile wesuthu. Uma ngempela uma bethethe thanjiswe le yanduku, hayi cha ngeke ayininzima baba. Hayi ninzima.
0: Wabona gogga mngani wami?
1: Ninzima nje.
2: Ngifuna uzibonelo kwakho. Ukurimbane lesonto. Iyagaywa ngempela kabe.
1: Hayi bobo, ngisayibona kanjani? Usofuna manje mina ngiyele elisuthu.
2: Che gogga. Ngifuna sizabe intate endlule simthambise ngempahla.
1: Hayibo, hayibo, hayibo. Sisi simthambiselane ke manje. Usufuna induna yesizwe ibe isiyoyoyo.
2: Hayi dade.
1: Hayi bo.
2: Ngifuna simthambise ukuthi angabi yinkinga mase kusekelwa abantu izindawo.
1: Wemsuthu. Usofuna ukungikhatha nomakhelwane wami manje.
2: Hayi dade. Akusiyo inhloso yami eh.
1: Kodwa sikagcina sixabane.
2: Hayi, angeke nixabane umuze ugadla kuqala ngempande cishe ifane njengomathithibala.
1: Kahleni bo. Usowazi nomathithibala?
2: Ha. Ukuthatha kancane gogo. Ngizokubangaza ngelinye la.
1: Hawu njengoba ngibambe ngenzansi nje.
2: Hey, ubala lolo mngani wami. Ngitshele mngani wami. Ngizwa moyala nje hore ntate dola ayiphilile handle.
1: Umsotho. Umsotho umsukuza namaqhinga akho la ya. Usuyithatha phi indaba engaka mina ngingayazi.
2: Hayi ntate, hadi yasho. Ngizwa ngamahebe.
1: Umana ke umsotho uqonda ukuntshela ukuthi lo moya wakho obhenguza la emajukujukwini ushiye mina umuntu owumakhelwane wakhe. Kahle ukuphosisa wena ulaphaka la kona
2: ngicitsile ntata
1: awukwazi ukuba nolwazi olujule ka lendlela mina ngibe ngazi lutho
2: hayi phela wena ntata usanda kuganwa izinto zendawo uzinakile nje
1: yabona ngikholwa ke le

0: Hey, awabileke la lamanzi umuntu akwazi ukuphuza iti.
1: Ngazenze ngasithanda. Cela nje uvele uwenze ukudla sidle. Hey, ngilambe ngiyafa.
0: Hey bo, awudlile?
1: Ngiyakutshela.
0: Imini yonke umsizi?
1: Lutho ngisana sami.
0: Ngobani?
1: Hey, ngidlala ukunqena baby yazi.
0: Uyazi ukuthi ugcilaza umzimba wakho njengoba unyisha ukudla nje. Uzothi usuke ubutefela
1: mina. Kodwa sithanda ungazokhuluma kanje. Usungukhona nje. Hawu.
0: Avuye inkinga kodwa mzolo.
1: Kodwa ke phela ke sithando. Ngathi ngcono mina kunalizakini.
0: Hayi, ezasekhaya nje ziwu higher grade zambazi kodwa nje.
1: Hey,
0: ingakho nje umuntu ehleze nekhandela ibuhlungu elingaphili.
1: Eh, yazi ngiyakuzwela sana sami.
0: Hayi.
1: Phela sekuningi sekuvelile nje kulezi inyanga esiphuma kuzona.
0: Hayi bandla. Iy'nkinga zami nje mina njengey'tebhisi.
1: Awuphumuli nje njengoba futhi usanda kugilwa naye iy'gebengu-ke nje.
0: Ya ne? Hayi, impilo i-rough shame.
1: Sithanda sami.
0: Yes, love.
1: Awucabangi nje ukuthi udinga ukuthola usizo nje kubantu abama-professionals.
0: Ukhuluma ngani manje?
1: Ngikhuluma ngokuthi ubone mhlawumpe i-psychologist kanje yabona.
0: Hayi, bomsizi. Hayi, usuqalileke. Ngi-right nje mina, uyangibona nje ukuthi ngi-right, angidinge shrink la.
1: Cha, lalela sana sami. Udinga umuntu nje ozothululela kuyena ukuze ungahlasela ukhwanta lalo, uyabona?
0: Hawu. Ukhona nje wena ngithululela kuwena. Noma mhlawumbe indlela zakho zokungitshela ukuthi awufuni ukuzwa ngeyinkinga zami.
1: Hawu, hawu kahle bosithando. Hawu. Musa ungifaka amazwi emlonyeni. Mina ngiyona psychologist sithando. Anginalo lolo lwazi lokuthi ngikululeke kahle, uyabona nje.
0: Kanti ikhululeka ke bandla. Konke nje lokhu kuzodlula. Into engithokozisa kakhulu nje mina ukuthi la maqolo athatha ushintshi ashiya isamba sami ngoba vele bese ngisifake kuma-investments. So nje, hayi bandla.
1: Hawu, uthanda sami, cha usebenzile, yazi?
0: Ingakho nje ngithi ungakhathazeki.
1: Hawu. Hayi, ngiyakuzwa uthanda sami.
0: Yinye vo nje into engifisa yenzeke manje ukuthi kuboshe umuntu noma abantu laba babulala ubaba.
1: Hawu, yini? Uyazizwa ukuthi usinza?
0: Eh, ngiyazizwa futhi ngizizwa kahle nje.
1: Hoyibo.
0: Hawu, uma kutholakala nje ukuthi wena umbulele.
1: Hoyibo.
0: Hamba nje baby uyobhadle nje.
1: Hoyibo kahle.
0: Hamba nje mntakamzo.
1: Kahle. Niyangizwisa kodwa hibo. Ngiyomhlola bo.
0: Kanti unesandla yini wena kulento?
1: Hoyibo Zara.

0: kanti vele uphumnini le moto kahle kahle vele
1: akekho umlamuli bakithi ukwakhe are you happy now
0: awu kahle ngamatshe sisiyina ngeli mina ngiyayibuzela nje
1: awu yini olwayo ngempela ngoba nami ngiphindulela lesi sicefe salembizo yakhe ngaphezulu
0: hayi umlamuli akekho kodwa imoto yakhe ila ayicekeni ngala ufate mobukeke ngenayo inkinga ngalokho nakancane nje hayi kodwa ke ngezwa ngathi kuyangijabulisa ke lokho engikubonayo hayi ngiyajabula umphaka
1: ayaza ngazi ukuthi ngempela ujajuliswa yini ngoba phela imoto ipakile la egcekeni lami
0: hayi ukuthi yazini ufatima ngicabanga ukuthi nohamza lapha lele khona hayi uyayithokozela lento eyenzakalayo
1: hayi kazi yini la ithokozelayo ngeke
0: hayi so kakhulu kuleka sisi sibadala phethu mama besingasibangako yebona into le isikhathi sokugwebana vela sekho kahle kahle ngempela sekho nje enhlobo manje
1: hayi uqinisileke ngalapha
0: hayi ngiqinisile ba yindle futhi lento eyenzakalayo ngiyacabanga nje nomoya kaHamza lapho alele khona usuzolala ngokuthula uma ngabe bona umkakhe esebuyisene nomne wabo yayibona into leyo
1: hayi wonke umuntu udinga ukuthula nje emoyeni bakwethu amaqhubu nje ayagulisana kabi kabi
0: hayi Kodwa ke ngiyacela ukuthi ningagcinike lapha uyabona niqhubeke nje nize nifike le uyabona niqhubeke nje qhubekani ingane ezinhle eziqhubekayo
1: iwuphi ke lapha
0: uyakwazi nje lapha ngisho khona uyakwazi ho
1: Thembu Fatima wemgenge musu uzongibhedela wena la kahle kahle uwena ubuzokwenzani la kimi
0: hayi ukuthi ngisowe ngabona imoto kaNdosi phela uyabona ngase ngicabanga ukuthi hayi ukhona ngase ngithi ake ngizombheka
1: yabo njengoba uyibonela ke nawe ukuthi akekho uNdosi la yimini uhamba ngemoto kaNdosi
0: hawo
1: ehe
0: mabala
1: ehe
0: wena uhamba imoto kaNdosi ya
1: hayi ke sekuphuma kuwena ukuthi nawe uzodinga njengo sister uphuma ushaya umnyango noma uzoba nobuntu uvalelise kahle
0: hawo kahle bo Sayuyona ndlela sengixoshwa ngayo ke la ekhaya manje le.
1: Cha, lutho angixoshwe ukuthi nje ngibuka isikhathi uyangibamezela khona impela. Ngidinguke emsebenzini.
0: Oh, hey, bese ngikhohliwe. Bese ngikhohliwe. Cha, phephisa ke Miss Essential Worker.
1: Yeah. Wazi mina ke lapho. Mina kanye ke Essential Worker.
0: U Essential Worker.
1: Yes.
0: Bye bye.
1: Bye. Hey.
0: Cha, isuka wena.
1: Hey, yogeza mina hamba na uyobona uma sihlekisana wakho uphume kimi.
0: Yeah. Hey, all right.
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Ndlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe yenziwe sithole Jabulani Jali noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDolly Ogle
3: Okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo
4: ukuthi nje phela indaba yokutholakala kweDNA yakhe sivele yangenza ngacabanga izinto
5: eziningi kodwa nje uzara uyazi ukuthi ngangiye kanjani angithi angithi uyazi nakhona futhi ngiphoqo wena wena ongiphoqile yize semshilo ngathi asambe sobabili wangitshela wena ukuthi ukhathela angithi wathi eyomile iyayiyela kodwa manje wena losukhuluma manje ungakhuluma manje ngempela Zara Wena kubona bona bonke abantu
4: kodwa ngazi ngani ke mina mhlawumbe phela into eyenzeka ngephutha
5: Yebo Zara kahleni bo manje ubona ukuthi mina ngangabulali babo wakho ngephutha ngafika la ngathula kodwa ngangasho lutho kwena
3: ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya sinqumo njalo ngomsomluko kuyo kulesine emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts
2: Woza nabangani bakho
6: Kumbonani bafethu uSpin off igama DJ Tira bathema koya parents sina sisilo ku mede lona niseli no chatha no sithandwa Woza nabangani bakho uKhosi FM
2: chatha
7: umfana umhlangamehlo njengo new temp phakho ngoma lapha engakhulela khona lapha engafuda khona inkani ngiphethekela intokazi sithandwa umntaka Nzuza
2: no sithandwa Nzuza
4: mamishas nation chatha ngamaqhoboza koze kushaya ke 6 o'clock chatha ke sindawo ngeke sithi WNB ke
2: noma ngabe ubani kusiveza maphupha akho uKhosi FM
7: Asambeke ngandza kwethu asiyenze lento
4: Asambeke asambe ngempela ke njengamanje ke sibiza omnakwethu nomnakwaba kusho mina kusho ingoma njalo because yeah fama sambe
2: bakathi neviki go 3 kuya ku 6
6: WNB WNB
4: sapendo chatsa kusthanda
8: ukozi FM
2: lo hamba phambili woza nabangani bakho
8: go 3 kuya ku 6 ukozi FM
9: ice

0: LMK Aubrey no Khalipha bethi shelela umsakazo Khoza FM njama nje la imizuzu isishumi ke nesikhombisa libumbene ke ihora lesine ntambama
1: ulwazi lokumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi nongcodube kuKhozi FM
2: phela nje sekunjalo njengamanje kuKhozi FM nje uNgcodube ke usekhona nje ethi sisabela ke engolwazi sikhathi njengamanje 18 minutes emva kwa 4 o'clock nje sithi WNB le kumsombuluko nje namhlanje sibheka nje indaba ke yomthetho sisekelo nje nabaholi bendabuko ukuthi ke mhlambe ngabe kusebenzisana kanjani nokuthi ke mhlambe ke masibheka nje lapha ke isahloko 12 chapter 12 ke lapha nesibheka ukuthi inkehlehle umthetho lo ke ukhuluma ngani nje uma siphatha ke indaba ke ukuthi mhlambe ke kumasipala abaholi bendabuko na umthetho sisekelo yena ukhona mhlambe ngabe khamtsana kanjani ke kodwa ke ungqo ukhona ukuthi asibeke sithombeni engalokho asanje asichazeleke kahle isigaba ngesigaba ke sakhona hey duba mfowethu sawubona
3: mshazi amaqhobosa
2: oh grant
3: hay no asikalibone live ngobe
0: ni right hey thangamba shebodi
3: hay asikalibone live
0: onde waze watsheka
2: kodwa yazi ukuthi khona ekhe khona lapho manje na
3: hayi impela
2: ngiyizwa
3: iyazwakala noma ngicisha ngathi mina
0: iyaqhubeka
2: hey mathoda
0: yeah hayi kulungile sizayibona izimisa kanjani sizoyibamba yona
2: All right, okay. Mhlambe nje njengamanje ke nje siqale nje umbuzo nje oqala ngqo ukuthi masibheka nje ke lapha ke isahloko 12 nje sibheka nje mhlambe ke ubuholi ke bendabuko phakathi ke kwezikhungo nje ezihlonishwa kakhulu ke umthetho sisekelo vele kodwa nje lokho akusho ukuthi mhlambe kuhlonishwa kuphela ke abathize noma futhi akusho ukuthi kuhlonishwa ke mhlambe ke lokho akusho ukuthi inkosi noma ke mhlambe umthetho wesintu ngisho njalo nje namasiko nje ethu kungaphezulu ukumthetho sisekelo ngicanga ukuthi ke konke lokhu kuyahambisana ake usibeke sithombeni ke ngalapho ncu
3: mshazi ngiqale ngibingelela umlaleli ekhaya bese ngibingelela ithimba lonke uyabona uma uthi lokhu kuhlonishwa akusho ukuthi inkosi noma umthetho wesintu ngishisika imbala alikho ngaphezulu komthetho sisekelo lesigaba osithintayo kumthetho sisekelo isigaba 12 sikukethe igaba igatshana 211 no 212 siyakuzelela ukuthi umthetho sisekelo uyabuhlonipha ubukhona isithunzi kanye neqhaza elibanjwa abaholi bendabuko lokhu kuhlonishwa ke kusekelwe kuwo umthetho wesintu okusho ukuthi ke wona umthetho sisekelo uthi kumele abaholi bendabuko neinstitution nje yobuholi bendabuko buhambisane nesintu sethu kodwa ubuholi bendabuko uyagcizelela futhi ukuthi bungaphansi kwawo umthetho sisekelo bukhosi noma isiko elingaphezulu komqulu wamalungelo i-Bill of Rights zonke iphathimandla zendabuko singabala amakhosi induna isilo njalo njalo zisebenza ngaphansi komthetho wezwe akusesiso lesasikhathi sakudala la umthetho wenkosi kwakuba yiwo njoba kwakuze kuthiwe nje umlomo ongathethi imanga ngoba inkosi yayithi misiphimisile igama sekuyilokho inkantolo kufanele ziwusebenzise umthetho wesintu futhi lapho kufanele khona le yenza ukuthi iNingizimu Afrika ihluke kakhulu kwamanye amazwe ngoba uma kiwa enkantolo sekucucungilwa mhlawumbe icala elithile noma abantu bemangalelene uma besebenzisa umthetho wesintu kumele inkantolo iwubheke nawo hayi ukuthi ibheke nje kuphela ukusebenza komthetho yasentshonalanga umthetho wesintu kodwa nawo kufanele uhambisane nomthetho sisekelo lena ikithanda ukuba nzinyana kwesinye isikhathi mshazi ngoba siyazi ukuthi imithetho yesintu ikakhulukazi yakudala yayinendlela yayo yayinekwakunendlela yakhona yokwenza izinto okungasahambisani nemithetho yesimanje kanye nomqulu wamalungelo abantu ngakho ke kufanele kunyathele kubhekisiswe lapho iParliament lingachaza ukuthi ichaza lamakhosi kuhulumeni wasekhaya lihamba liphelephi le ibalekile njengoba siya kuhulumeni basekhaya okhethweni lohulumeni basekhaya ukuthi siqonde ukuthi inkosi inayo indima eyidlalayo lapha yakuhulumeni basekhaya komasipala njalo njalo kodwa sifanele siqonde ukuthi ihamba iphelile lesigaba ke isigaba 12 somthetho sisekelo asibenze upholi bendabuko bube uhlaka lwesine likahulumeni kodwa lwenza kube yibhuloho lokuxhumanisa abantu kakhulukazi basemakhaya abaphila ngaphansi kwamakhosi kanye neyinhlaka eyithile zikahulumeni
0: Dube, mfowethu ake sikubambe la ke sithi kuzama ukulungisa le nkinga esizwayo ngaphambi siqhubeke mfowethu. All right. Sikhathi uma ngabe simi kanje emsazweni Khoza FM njengamanje la imizuzu ngamashumi amabili nambili libhubeneke ihora lesine.
4: Sho, uDJ Sibulo. Nazi kungijabulisa kanjani ukubona abantu bezikhulisa bethuthuka. Amanani amafoni akufanele vimba amahasila abantu. Ngakho ke lalela. Flexa njengoclever. Mr. Announcer, awubatshele ngeHigh Flex. Sho, thola i-smartphone engalimazi iphakethe lakho izinyanga ezingu-12 zonke ngeHigh Flex. Lapho uthola khona i-data ngisho nomshwalense we-screen sephone yakho. Ngena ku-gethighflex.co.za noma apply kunoma yiziphi izitolo zakwa-High, Jet nezikhethekile zakwa-TFG. High Flex, kunembandela.
1: Noma ngabe ubani.
5: Aha, suka man kupuka lapho mfowethu.
1: Chata noSthandwa Nzusa.
5: Ngiyakuzwa lapho eh.
6: Noma ngabe uyapi, uChata noSthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezincoxo ezihlabahlosile.
7: Hoy ngeke uSthandwa. Uthi ningithi.
6: Njalo ngomsombuluko kuye kulesihlanu ngo3 kuya ku6.
5: Ngizodlala kamlingenzi silima mina.
6: Kokozi FM.
1: Lo hamba phambili.

0: bekhulu uVusinqobo uhleli nobingelela mpanza kwisiqhe saseAfrica 10 to 12 njalo ngumsombruko thank you ngiyabonga
1: Kunjalo wevusi mkhulu kakhulu nomhlanje ngendlaleni ngeneli bonke nje kosami ngithi bonke bonke abaculo mbhaqanga sikhuphukeni bafethu konakele ngampela konakele yabona ke nje kamanje ke sivule kamnandi lento sivule ngana umdlalo womoya bingelela lo muntu akampanza siyabonga kakhulu kwinsizwa la insizwa kaMshengu ibibambe kamnandi nje ithi ubusuku buhle sesikhona ke nathi sohlala nawe nje koze kobumana lona ihora leshumi nambili siyibambile nje
2: indida
3: Sesifamsa cela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
4: Ah, anisamazi manje ngoba nakho khonthabani.
5: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
6: Uthisha omngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
7: Toli.
2: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu seshumi nantathu
8: Ayibo Ayibo ingenzeka kodwa lento uma kanti ufuna ukubulala umfo wakhe sithabile nginesiqiniseko phela sokuthi nguyena ngoba uma uthe sicishe silingane ngobude uyakhanya nangebala kanti futhi odadewabo bangamawele eheni na kanjani phela uma usho yena Yo. Lawo mawele na kanjani usithabile noThapsile. Kanti uthoko unjani? Uma ngathi uthanda noba bakasithabile. Ayisimanga sangempela lesi. Uthoko uma ufuna ukuthi abana bulawe kusasa lokho kusayo. Yo. Okay. Ngizokwenza njani? Mhlawumbe angihwele kubona bengaze bengibuze nje imibuzo eyinqwaba ngami. Kodwa ngizokwenza njani ngalolu daba?

0: Sawubona Sandile.
1: Oh. Thabisile. What a pleasant surprise.
0: Ngizizwe ngikukhumbula nje sithando sami.
1: Oh. Uphume kanjani kini?
0: Haw Sandile. Ngithe ngiyezitola ekhaya.
1: Hayi cha. Hayi shutho ngithando wangempela kodwa mama. Usuvela waqamba manje ngoba nakho ufuna ukuzibonela mina. Hayi cha, ngiyabonga mina.
0: Haw, ngikutshelile nje ukuthi ngenza noma yini na Sandile ukuze ngizoba nawe.
1: Hayi cha, kungijabulisa kakhulu ukuzwa lokho Thabisile.
0: Ngiyakubona yazi. Ngenze ukuthi awungikholanga ngesikhathi ngitshela. Kodwa bengiqinisile uma ngithi ngiyakuthanda mina Sandile.
1: Hayi, khululeka Thabisile. Ngizokwenza isiqiniseko futhi sokuthi awusoni ngokuthi uthandane nami.
0: Haw. Hayi, cha ngiyabonga ukuzwa lokho. Awusho uyajabula njengoba usungibonile.
1: Ngishoda ngamaphiko nombhobho ngindize ngimemeze ngitshele wonke umuntu ngendlela engijabule ngayo yazi.
0: Kodwa sithando sami.
1: Hayi, kodwa wahlala kude kangaka. Isihlalo leso sihlalo siyawo kanti futhi isihlalo sokuhlala uSanto osenzo leso. Uza la eduze kwami. Naye indawo yakho la embedeni.
0: Aw, ngilungile awuthi ngisondele.
1: Oh, sondela impela oza lana. Uthi ngiqabule phela kancane. Kwamnandi ke lokho.
0: Sandile, ngicabanga ukuthi kufanele ngihambe ngibuye ekhaya.
1: Hayi,
0: kusolakale.
1: Ima phela kancane. Haw, yini? Ungasheshu uhambe. Haw, uzulakhile nje isilo ukuthi uphume. Uzophendula ke futhi isilo ukuthi ubanjezelwe yini.
0: Okay. Kulungile, ngizobona ukuthi ngizothina ekhaya. Kodwa
1: Sandile, khululeka, ungabisasho lutho. Woza la sondela, woza phenda futhi ngiqhabule wozalana.
0: Sandile wenzani manje?
1: Khululeka. Hawu yonke into izohamba kahle. Wena khululeka nje uthembe mina. Wozalana, hawini.
0: Ngiyazwa kodwa Sandile.
1: Hawu woza.
2: Uyazi phela bese sikhuluma izinto eziningi. Kodwa kunalo mbuzo bese kade ngangifisa ukubuza wona. Awusho sabantu futhi. Awusho futhi ukuthi yini eyidala ukuthi ungidelela ngale yandlela futhi ngale sukuze ngifike kodadweni.
3: Ah, futhi sakethi nje bese lomuntu wakho lona kanye nodadwa bebabene bebeyiphele ngebeni. Baba ngisicefe.
4: Izigama lami chawu kahle futhi abantu namanga nje namanga u. Wayisuka into zakhe nje.
3: Eh, abantu nawe ngingaxwayize lelo wena olukhuza ngiyaxwayiza. Umgade. Umgade.
2: Imaba wathi usho ukuthi kube ngale yondlela.
3: Hayi bo.
4: Ayibo, nababa kube ngihle bangikhona.
2: Ayibo. Uyazi iqinisile bafethi. Ayilungile lento ukuthi nikhulume ngomunye umntwana ekhona emizwe.
3: Awakho kahle. Akancane noma ikanke. Now, now so lo bumenzi nuna ke manje.
5: Imdala lo muntu lo.
4: Ayibo, kodwa sisikhuluma iqiniso ke lethu abantu. Mina ngathandana ukuthi umuntu akukhulume ngawe ukhoma ubumbuzo.
5: Ayibo kahle. Now, kezi kanti ufuna ukukhulunywa ngawe ikhethi ayi kahle.
3: Ngileke ngiyaxolisa ke wemakethi. Sengizokhuluma ngawe ke we my love.
5: Ekudini.
3: Eh, yazi nje ukuthi bafethu khambe nje uneme nje kanti. Umuntu usazophoxeka nje khamba lomsuku.
2: Ah eh lalela mfethu ungayicabangi nokucabanga nje lento bafethu lalelani bafethu ngicane ngilalela nonke. Usuku lwethu lolu ukuthi sijabule la. Angicabangi nje bafethu ukuthi khona umuntu ongacabanga into eseceleni.
5: Hayi ungayenzi lento bafethu.
2: Uqinisile bafethu senze uqinisile. Yabona nje mfethu impilo mayivuma pithizela pithizela. Enjoy la.
3: PTP akushuta sphileke ngeso bafethu. Hey yabona.
2: Hayi kwangibona ke nakuse sifika. Hayi sesifikile bafethu.
6: Bafethu, ngizocela bandla senifice ngaphakathi. Kukhona engifisa ukukhuluma la noNhlanhla.
4: Hawu ayikho inkinga ke, ngingathathi isikhathi eside ke.
6: Akhuleka sithabile. Nhlanhla bethu, asikhulume eceleni.
2: Yini indaba kwenze njani sense?
6: Lalela ntwana yami. Kune nkinga ekhona lana mfethu.
2: Hayi wena, awuthi ngiqhage. Inkinga le imali lana noThabani.
6: Kunjalo ntwana yami, indaba wazi ngani?
2: Ah, yazini, ngivele ngabona nje ukuthi khona inkinga onayo noThabani. Kwenze njani mfethu?
6: Lalela ntwana yami. Uma mfethu wafika kumina ngelinye ilanga ethukuthele kabi. Wathi kunomfana mfethu omqhathe nobaba omncane ngicabanga.
7: ubani babancane wakho?
6: Ubaba akasithabile mfethu.
7: Hayi bu. Imali. Uqoloko ngitshela ukuthi ubaba akasithabile lona. Ungubaba omncane wakho?
6: Inhlanhla mfethu. Ubaba akasithabile mfethu uthana nomaca banga. Bengingakwazi konke lokho mina ngikuthole namhlanje.
7: Hayi. Hayi ngiyadideka ke mina manje.
6: Lalela ntona yami. Lalela mfethu inhlanhla. Ngibuka emehlweni. Uma mfethu angitshela ukuthi kunomfana omqhathile la. Umfana wakho ubaba omncane ekuthunga uThabane.
7: Hayi mfethu baningi uThabane.
6: Inhlanhla mfethu. Into enkulu la ikudlula yonke le ukuthi uma ufuna bula uThabane cabanga kusasa lokho kusayo.
7: Uma wakho
6: inhlanhla. Uthembethu uma imchaza lo mjido mfethu wathi uling ucisha lengane nami ngoba uthi uyakhanya ebusweni kanti futhi odododo bobangamawele cabanga.
7: Hayi busenze. Imaka usho ukuthi uma wakho ngempela ngempela ufuna ukubulala isibari wakho. Awutshele mina uma wakho yikhila ngempela
6: yoba
7: mhlambe nje bezidlalela.
6: Mfethu iyona into mfethu le engithusa kakhulu mfethu uma ngithola ukuthi umfowabo akasithabile nguThabane mfethu kanti.
7: Mfethu manje njengokuthi uma wakho uthe ufuna bulawe khona kusasa lokusayo. Uthe ufuna bulawa ubani?
6: Eh, Ntanda, ubethi mfethu uzobafuna yena, yeso. Ngibe sengicabangela mfethu, kunalokho angivele kube ngathi mina umuntu uzobafuna bonke labantu.
7: Na usuyikhila mfethu?
6: Hayi, Ntanda,
7: uhlangene nalento.
6: Ntanda, musukumemeza mfethu, bazokuza. Akukhona mfethu ukuthi ngihlangene nalento. Intona yami ukuthi ngeke mfethu uyithole lento mfethu. Singalisabi already mina manje. Usukela kuqala mfethu ukukhuluma ngayo yonke lento. Ngivele ngihlale lovalweni, Ntanda. Manje mfethu ngivele ngabona ukuthi ukuze ngisindise umphefumulo walo muntu abamshoyo. Angenze ngathi futhi ngizomsiza mfethu. Mhlawumbe eceleni futhi madala side ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ukumshintsha umqondo ma. Yo.
7: Hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa bra wami. Manje uzokwenza njani? Phela kuzomela umazisi uThabane.
6: Hayi hayi hayi Ntahla. Hayi mfethu, wafuna ukuyona yonke lento manje wena. Kahle Ntahla uthule mfethu. Ukumtshela kwampela uThabane ukuzokona ngalezi zinto zami eziningi noSithabile. Kanti intwana yami mfethu uyazi mfethu ngiyamthanda uSithabile mina mfethu angifuni ukuhlukana naye intwana yami eish kodwa intwana yami isona sizathu futhi esenze ukuthi ngize ngicela eceleni ukuthi ungitshele ukuthi yonke lento kumele ngiyimise kanjani mfethu yo
7: ayi angifuni qama mangaphambili inzima le ndaba yakho
6: eyi kakhulu intwana
7: kodwa njengoba uthi uthe uma wakho uma ufika kumele ufike sewubatholile labantu wena vele ufike entambama kuvele ufike late kakhulu uvele umtshele ukuthi awubatholanga Lokho kuzomphephisa uThabane osukwini lakusasa. Kodwa na kanjani bra wami? Kuzomela umazisi uSithabile noThabane.
6: Enhle.
7: Ngoba phela yabo ungamazisanga. Ey, ungaqinisa ulahlekelwa bawo yena uSithabile lo.
6: Kodwa ntona nami ngayini mina ngaphandle kwaSithabile mfethu. Eish, yabona nje. Kodwa ntona nami ngiyabonga kakhulu mfethu. Okubhlungu nje ntona nami usinobaba wakhe lo mjile sicabanga ufuna bulawe mfethu.
7: Kanjani manje? Kuba ngithi mina uThabane ngimazi kahle nje aka yena nanomuntu ohluphayo.
8: Nishoke ingane zami bengikade nikuphi nje njengoba nibuya manje
9: hey ade sedolobheni wena ma hey umuntu ukekamnandi kwaphinde kwakhona imidlalo esidlalayo sabuka nemovie ama Avengers hey oled bobo bekumnandi hey bo
8: hayi ngiyajabula ke ngoba uSithawu behambe nawe eThabane Ngiyazi phela ukuthi wena bombhekile ngihlodadeweni.
9: Hawu na kanjani we ma? Uyazi kodwa nawe vele ukuthi angifuni nje lutho ngodadewethu bobabili. Hawu. Uphena vele uThabisile.
8: UThabisile ke soloko ehamba emini weThabani la. Kuze kube manje nje akakabuyi hlopho.
9: Hamba emini eyapi manje?
8: Uphumela ethi nje uye eyitolo.
9: Uthaka bedukile lekhambi.
8: Hayi.
9: Nomkhambi sekona igebenge ezimtshontshile.
8: Awu Thabani aduke eitolo zala nje endaweni.
9: Akuma uthi angithini kodwa phela. Eh, mhlambe kumele ngihambe ngemqalaza nakho ngakhona konelokuza eitolo. Ngithola ukuthi mhlamba akekho enomunye obona umuntu ethunjwa. Singathathi nje kancane into kanti khona usekonakele okwenzekile.
10: Hawu, yazi bengitshela ukuthi uThabani uzomfica la ekamereni lakhe kodwa nje ayi bandla akekho.
8: Ayibo, nami nje ngifana nawe wesitha. Kade nje ngisatshela uThabani ukuthi loyo uhambe ethe uye eitolo la. Bekuseminya sekuseni cabanga ngabo 11.
10: Hayibo,
8: ngiyakutshela.
9: Ngiyabona nje mangingekho into embi yenzakile kuyena. Eh, lokho kuzomela kucaca ukuthi useyaganga lo. Mela qondiswe manje. Siyaganga impela phela uThabisile.
10: Hey, lapho nje akanqini phela ubaba ungambuzile utho.
8: Anishoni, abekho nje abangani bakhe nibaziyo mhlasimpe siyombheka khona.
9: Mama, abangani bakhe sibaziyo baseduzane ngabe. Ngaphandle kwakhethiwe. Na ubezokutshela nje ukuba bekubona.
8: uthi akayanga kubo kwalowo okhethiwe.
10: Angeke ma, ngeke nje kube njalo. Ukhethiwe besambe naye.
8: Kodwa ngosami, ingilani kodwa lengani?
9: Ayifana ngihambe ngomqalaza. Ngale kwalokho lo kumele aqondise ngempela ema. Athi nje thwi aqonde, aqonde.
10: Hayi uhlanya ngempela uthapsile ke kodwa naye ke. Angavela hambe ngabo 11 nje kuze kusondela impela ko 6 ntambama engabuyile.
8: Awuhambe nje Thabani uyongibhekela yena. Yabona nje ngifuna ukuthi mayibuya la ubaba wakhe akathi umqondisi.
10: Hayi mancane amathubo.

0: Sawubona ma.
1: Yebo Senzo. Awumjele. Kwenze njani wabuya ngalesi sikhathi?
0: Ngiyazi ma, akujwayelekile ukuthi ngifike endlini sekhwalele. Inkinga nje ukuthi mambe ngisazama labantu akade badinga.
1: Usho abantu abazobulala uThabani?
0: Yebo ma, ngichitha ukucisha usuku lonke ma ngithungatha bona.
1: Oh, ngiyaziqhenya kakhulu ngawe mfana wami. Manje uhambe kanjani?
0: Hey ma, ngizame konke okusemandleni. Ayi kuyabheda ma.
1: Isho ukuthini? Yena ebheda.
0: Angibatholi ma.
1: Awubatholi. Hawu, kwaze kwakubike lokho. Bengilindele vele ukuthi uzofika mhlambo songiphoxile.
0: Hayibo ma, ngiyalahleka ke mina. Usho ukuthini uma uthi ubuzitshela ukuthi ngizofika sengiphoxile?
1: Phela bengizophoxeka senze kuba ubuye uyenzile lento engithe uyenze. Phela wena akuvuyi siphoxe umuthanda mntana.
0: Wangiphoxa futhi manje. Usho ukuthi mina mangikaze nje nangelodi la ngenza into enhle emehlweni akho.
1: Uyabona Senzo. Kwisichaza mazi nakunqolobane yesizwe. Kufanele lisuswe leli gama elithi siphoxe. Vele kufakwe igama elithi Senzo nje kube vele kuqaca nje ukuthi bonke osenzo laba baziyiphoxe and futhi wena usiphoxe uzokugcina.
0: Ma phela musukuthetha. Hawu ma usho mina ngisoloko ngazalwa nje mami nami ngiyaqala ngqa ukuze ngiphoxe ngalendlela. Kanti mangikwenzeni mina.
1: Oh bakithi. Kwayikhona nje ukuthi uzongibuze. Kufanele ngokusobala ukuthi uyisiphoxe kangakanani boy. Yazi ngendlela ophoxa ngayo. Ngisho ngingacela ukuthi wenze into ozongiphoxa ngayo. Ungavela ungiphoxa ngokuthi ungiphoxe uhluleke ukungiphoxa wena siphoxe nje nisengane engalaleli.
0: Ma phela ngiyaxolisa mina.
1: Yeka kanjalo.
0: Imake ma, ngabe lokho kuchaza ukuthi ngeke usambulala uThabani?
1: Mhlani phela mina ekhanda. Sengimtholile umuntu ozobulala uThabani kusasa lokho kusasa.
0: Ayibo ma usumtholile.
1: Ngitholile.
2: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM.

0: Ngiyahleka njalo. Osibali basemzini. Bathu dlala ngemizwa yami wena. Ngivusela mahala yazi yazi bakithi. Ngidlala lesididi. Kusho ingoma njalo. Hayi mina. Ngiyanazi vele. Kuzothi kusho mina lokho. Ngiyanibingelela bakithi asambeni nje yabo manje angisekho ngedwe studio. Kodwa ngaphambi kokuthi nginitshethe ngihleli nobani. Asiqale ngapha. Asiqale ngapha, siqale ngapha. Ngeke kulunge siyaqala ngapha. Ngoba sinecala ukuthi nginze nje.
1: Noma ngabe udaba lwase CCMA, inkinga umakhenika, ublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe, iclient legal, ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand webail kubo bonke abaseningizimu Afrika. Sikhaveza izimali ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu 24. Joina namhlanje. SMS ukhozi ku 44789. Yebo, ukhozi ku 44789. Iclientele General, iFSP ekunyaziwe kanye nomshalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
2: Yey, wamahlalibalisa. Nasi isikhwili, umuthi thi lowo. Ungvusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthi usula athi thema kanani. Uyavusa.
3: Usho ukuthi kule sipho samjamini ngangivusa kodwa.
2: Lalela nazi izipho lapha wena. Uvula inhliziyo, ungivuvukela ngomzimba.
3: Hayibo,
2: yibhande nezinto, iBP. Nezinye ke nje izipho boy lapha.
3: Yeke ngqobo. Uphuza kanjani lo muthi?
2: Lo muthi uphuza kabini ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
3: Imake ngidideke iphelile. Phela mina ngazupho.
2: Upho kuphela lokho be asisikhwili
3: ungitshelani
2: angaze ngisebenzile
3: ubhoko phela umuthi othithi
2: ya
3: uvusa imizwa ibe qingqo
2: bahlanje
3: sifazane nabesimini
2: yehene kanti sitholakala kuyezi inombolo lona 079 960 7370 kanti ongakabhali
3: bengisapheka ipeni
2: lalela ngithe 079 960 7370
3: ngeke ngiyakhona ngifuna isikhwili
2: nami ngiyofuna ubhoko usizekani ngiyabonga ntombi
0: Nazoke yabona ke manje ngishilo ngathi angihleli ngedwa istudio hayi konakele ngampela ngizokutshela umlaleli Khoza FM ngithathe ngubeke ngamehle ngqondo wazi ukuthi sengihleli neinsizwa zakithi zimbili nje bafethu konakele ngihleli la nombongwa uSifiso okamthetha Shibulika wakanongoma umkhaya wami nje yabona umesuka kha kubudlula emgwaqeni ngasekhaya athi bingelela uthamanzi lapho ngithi aphuza adlule qhubeka edolopheni kunjalo ke akahambi yedwa uhamba no Johannes Mzelemu insizwa yase Port Edward sanibonani sanibonani
4: yebo yebo dibings
0: yey ayi yabona phela makuse kunjena ayikhulumisi ayixoxisi ivuka mbhaqanga ingomhla ka 3
4: akonakele
0: bonakele
4: bonakele kushunqa intuthu ungakabaswa mayibabu
0: hey angifuni ke siqale sixoxe indaba ningaze nimbingelele umlaleli ekhaya awuqale Mzelemu
5: nginibingelele ekhaya nginibingelele nonke balaleli ngibingelele nje bonke abathandi bombhaqanga ngibingelele kakhulukazi abalandeli ngibingelele nabo bonke nje sibambisene nabo kuvuka mbhaqanga
0: Okay sibonge mkhaya ngiyazi ukuthi wena nechaze nilibambele elikhulu kakhulu emiculweni wombhaqanga ukuze niulekelele uphakame ninamaqhinga ninamasu nihlangene nibambisene nibaningi kodwa namhlanje banilinthumile iqembu lilonke lapha inhlangano ukuthi wozani nizoba umlomo ngaphambi kokuthi ukhulume uchaza ukuthi kungani la namhlanje ngicela ubingelele isizwe saseNingizimu Afrika ubingelele isizwe sabathandi bomculo wombhaqanga bakulalele njengamanje
5: ngenkulu intobeko umsakazo wamahloniphekelo othandekayo angikhuleke kuyiselo sababandla indlu lamithi yamakhosi kanye nondlunkulu bonke bezigodlo zesilo bese ngiqonda ngqoke umkhaya wami endlunkulu yasemathen kodwa nababona uyaze ngishiye ngaphandle
0: sekhaya lapho
5: bese ngithi kubantu bonke base ningizimu neAfrika nkosi yami ngithi nje yakhuluza abathandi bomculo umgxobanya wombhaqanga umculo unoshukela umnandi umculo lo ngithi nje sanibonani
0: lelo ke iphu iphimbo ke lakhe ke usihlalo wenhlangano yevuka mbaqanga njoba sazi ukuthi ngomgqibelo lesiyaku kuzobe kunomcimbi omkhulu la eworkshop mawukuthi awukho lapha kodwa ngabe kuphi umuntu ongekho lapha
5: awunama ngazi aya ngazi impela hayi angazi ukuthi ngabe kuphi angazi ukuthi ngabe kuphi sokuthi ngibhobo ukuthi unginike ithuba
0: khuleka sizele lokho
5: impela mabandla kamjonga ndabazelo omnyama indlala zimhlophe ngithi ake ngibike nakho usekushoyo umsakazo wami othandekayo ubingelela umntaka mpanza hayi ngithunyiwe inhlangano enkulu ivuka mbhaqanga foundation inhlangano engenza inzuzo eyenza nje ukuthi ilethe ukudla kumnandi emadlibeni esizwe umculo onokufundisa umculo onokwakha umculo onesekelo sekhaya ngisho ngabe kuthiwa

0: Mhlongo athi isibhamphansi bakithi uyabona ke ukhuza into yokhuza ibhamphansi bakwethu ibhamphansi nje ezinye izinto ziyadinga ukukhulunywa ngomlomo iqedwe iphelele nje khona lapho ekhulumeni ngomlomo ngoba nalento yokubulalana ayisebenzi hey yazi ayisizi angazi sinayilungisa kanjani leyo nto kodwa nje siyabonga ukuthi nikhulume baculi nikuveze baculi ilokho okufunekayo kanti sike sezwa isikhumbuzo Zulu ethi iBhayibheli asike siqhubeke bakithi ngishilo ngathi sihlele kamnandi nezinsizwa la zimbili bakithi bathe obhuti abobhuti abadala ehle nabo lapha baswe enkake baculi bompaqanga ishethi lakhona angeke nje aliqokwe ulamthuthu akudlalwa hayi awutholi nomaphi nganutshelwa yimi ngishilo ngathi ke la umkhaya unyambose akahambi yedwa uhamba no baba umzelemi ngifisa umzelemi usichazele ukuthi njoba niwenza nje lomcimbi kuyabonakala ukuthi niwenza iminyaka yonke inhloso yenu yini kahle kahle mhlambe yini nifisa ukuyizuza endimeni yombhaqanga endimeni yomculo wethu esithanda kakhulu yini inhloso yenu enkulu nje enithi nje kusasa sifuna ukubona lokhu ngawo
1: Nkosazana ngibonge kakhulu umbuzo wakho. Umbhaqanga indzala mculo. Le miculo eminingi iqhamuka uvele kuqhubeka ngombhaqanga. Ngakho ke thina nje ngoba sithi siyawuvusa. Besakubonakala ukuthi engathi uyafadalala.
0: Usanakiwe.
1: Usanakiwe and siyawuvusa ke manje. Kangangoba sizubiza ngokuthi vuka mbhaqanga siyawuvusa. Futhi ke usiyabonakala ngendlela osukumele ngawo. Uthi hayi uyavuka ngempela siphezu kwawo nje manje sithi vuka mbhaqanga
0: na umgqibelo ususeduzane umuntu obengazi ukuthi kunalo mcimbi phela sesikhulume emsakazweni omkhulu manje
1: yebo
0: mase sikhulume lapha konakele ngiyazi nje abantu bazobe sebengihlupha kakhulu bazobe sebengihlupha nje bebuza yonke into kumina ngifisa usho inhlelo zobe zenzeka laphayana ukuthi mhlawumbe umcimbi uqala ngasikhathini uphela ngasikhathini ngoba mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi mhlawumbe usebusuku kanti umcimbi osekuseni uphela nini amaqembu azobe edlala mhlawumbe yabo
1: hayi iqiniso nje lokuthi sesimcimbi kemini soqala ngasikhathi abo 9 and amaqembu maningi kakhulu
0: azobedlala
1: no life futhi uzobedlala no life awucabangeke amaqembu awu 30 ukuthi uma sizoqala ngo 9 cabanga ukuthi singase siqedeneni umuntu ke kufanele ukuthi azame ukuthi aphuthume bakwethu mefuna futhi ukuzenelisa ngamaqembu azobe khona kafike kuse early awubone wonke azenelise 30 wonke amaqembu azobe khona sithemba kodwa ukuthi mhlambe sokwazi ukuthi sikhave so from 9 up to 5
0: zibulalana
1: zibe zibulalana
2: hayi uyode
1: hayi zobe zibulalana kakhulu
0: ngizwile mina ke mina nginenhlanhla i lineup sengiyibonile ukuthi ubani uzobudlala isikhathi inhlanhla njalo hayi ukuthi yini akusi nombani
2: hayi lutho
0: i lineup mina kade ngiyibonile
2: khona bangakayithu
0: khona awu njengo babazana kunjalo emkhaya inhle into yenu
2: siyabonga
0: ngengihlale ngakusho lokho inhle kakhulu into engiyithanda ngomculo ombhaqanga indlela enibhala ngayo
2: yebo
0: niyabhala izinto enibhala ngazo nikhuluma ngezinto ezenzeke empilweni noma kungenzeke empilweni yenqo nibuka isimo sangaleso sikhathi mangabe kugcwele inhlupho ngaleso sikhathi nayikhuza ukuthi cha asibuyisana asilekelelana sithandaneni kwenzekeleni niyakhuza udlame iGPV nikhuza lapha emaculweni
2: yebo
0: niyenza ngani
2: uJehova uyakwazi ukuthi abeke umuntu noma athathe umuntu amsendaweni efanelekile naqondakho uJehova uthi lo muntu lo uzokwenza ukuthini kukhule isizwe ilokhu ngimile lapho kukhule isizwe kuyaleke isizwe kodwa ningayithini lento ithi lento uma uqamba ingoma ukhomboza ngolimo lwangale kumele wenze show ekuthinini ingoma ayivuni wena umuntu wesimame ayivuni wena umuntu wesilisa iba segiyeni nje ngathi neutral ibe nje ekuthinini ayithande lo nalowo ngapha ayithande ngaleyo ndlela leyo ke izokwenza ingoma yakho izwakale yakhe
0: emhlabeni ngendlela okuyiyona
2: okuyiyona
0: ey uphushukela umfweni
2: undodana
0: ukho undodana ayimthola phela kahle awubakithi sithanda isineke ninaso enye into ngaphambi kokuthi ngindedele nje ngamazwi nje azoba mafishane ngifisa unikeze abantu igiya noma ubagqugqumezele ukuthi ubagqugquzele ukuthi beze lapha ya workshop mhlawumbe mapha amazonga washo nje ugqugquzela wonke umuntu obethi nje ey mina ngiyi kanjani njani ngicela nje umuphi amazwi
2: angimuphi amazwi kanje ngicela ukuzama ukukulingisela ingabe ngizolingisa kulingisekekeni ake ngithatha ithuba lokuthi ake ngisakaze nje umzuzu wodwa Mamandla kaMjona ndaba Zulu mnyama indlela zimhlophe njengekhona izindaba ezimnandi engeniphathele zona kule ntambama yethu yanamhlanje
0: Uphuma ngosenka babizi
2: Awufaka osenka lapho ngena ke mamufaka osenka bethi ngiyozama bazobe bekhona beshikisha lapho nosenka uyodela ngempela ziyibamba bukhoma ubuka ngempela unyawo lu Hayibo ngiyeka wena nekho sethi ngisukume ngenze lento ne hayibo ne intombi lapha uneline zimbali hayi uzobona lapha oyobengekho lapha namhla ka 3 September zintathu kumandulo hayi walala wasala
0: wavuka wayisola
2: ha wavuka wayisola ukuthi konje ngivuka api
0: awu bakithi
2: obonana ababekezeli bazobe bethi kahle wena hayibo
0: hey
2: asambi asambi uze ungaphuthelwa
0: Valelisa.
1: Hayi, sibonga kakhulu mbandla umjongana kandaba. Siyabonga ngoba sithola ithuba. Sibonga kakhulu inkosazana esinawo la ubingelela. Sibonga ke sisi ukuthi nawe usinakekele.
0: Siyabonga
1: kakhulu uyasithanda. Uyasithanda kulomculo wethu esiwenzayo. Kangangoba siyafisa ukuthi nibe khona nonke besifisa nokuthi
0: siyeza.
1: Nifike.
0: Hayi
1: ukuthi ufike nifike.
2: Nakhonke.
0: Nakhonke. Manini babonile producer bami opopaya bamhlophe laba babili.
2: Awu, ngibona kahle kakhulu. Uze wathi niyangimema? Ngithi sengumemini. Asambe.
0: Ngicela nijikele ngale nje studio manisuka la niyobatshela ukuthi gqokwani babe bahle bakithi babuza yonke into kimi bathi Sophia sidanse kanjani lapha nasenze njani oskrikri phela lapha
2: ngicizelele futhi imsakazo wami othandeka ngicizelele futhi bakwethu kungenwa mahala ungasiphathi isikhali ngoba uzojabula uphathe nje izandla ozoyiphakamisa ujabule uzizwe ujabulile ukhululeke okufuna Besuza nginyambosi uthi nyambosi ngicela
0: manje. Ukhwetha lekhethe ngejazz siyabonga kakhulu. Siyabonga. Vuka mbhaqanga. Hawu, ngikuthi siyabonga.
2: Dankos, sibonga kakhulu.

0: 086000 2437 ngifuna ukuthola ke manje ukuthi iyiphi ohamba nayo bezintathu kamnandi kanjalo khetha kwethandayo bakithi khetha yodwa sawubona ngiyaphila
1: unhlekelele lo ubaba kafela ngaphala
0: uDomede
1: kuhamba kahle
0: ngiyaphila
1: Nelinyila ngakuyolungu uyayibona ukuqala mina ngihamba na futhi ngigijima na ukwalifaya kuye yonke
0: indlela Eish
1: Kodwa ke vese uNkulunkulu uma ngabe kugobile akugobela kulento kuyoba njalo noma yinini angibonga unhlekelele lo
0: Impela siyabonga kakhulu siyabonga unhlekelele ukhetha unelenzimbali uyabona uNkulunkulu uba nawe impela ngisho sebevalile awusuke ngiyithanda leyo sawbona Ngane wethu njani? Uthatha yipi kulezi? Ubani? Ngisikhuluma nobani sengkhotliwe.
2: La indeza yemini usiyafana kule show ukuthi welinila ngizophumelela bengelele.
0: Ayish. Nele nezimbali.
2: Kulungile ke
0: ntombi. Ndabe zitha. Awusuka, suka show manje. Suka usiyafana Zulu. Uthi une nezimbali naye. Two mama vote. Sawubona.
3: Yaphila njani mkhaya?
0: Ngiyaphila mkhaya.
3: Hayi siyaphila hayi sina okhuluma noLindo Magubane nika samthetho ntanga mina ngihamba nale ngesikhohlwa igama la
0: indlela yaba yisingakhi
3: lokesibili
0: oh yesibili abangani igeja
3: ya
0: siyabonga unkosi yami sawubona
4: Ngibingelela.
0: Yebo khamba kanjani isikuphi la?
4: Ngiyaphila thabe khulu kwahlabisa manje ngihamba no number 1 ezingelela umkhasi wakamtshali kwahlabisa ntanzakazi.
0: Thank you nje siyadlula impela siphuza natiye siyakhijima size la manje isikuphi la?
5: Ngibingelela ngiyaphila.
0: Iphile njani wena?
5: Ukho ukhona utsho akho zwe labantu ja KK.
0: Eh.
5: Hayi kithi kathola chukuya kalo kubala sesakhile manje sesakhila sesale sofeshi.
0: Uncanana.
5: Akusathola
0: nazonke siyadlula ngempela ngizothatha ukugcina manje siyadlula sawubona
5: yebo
0: ngane wethu
5: aw uyaphila njani wena sisi
0: ngiphilile singezwa wena
5: hayi ngihamba ngane yakithi le abangani igeja
0: igeja ngisilona igeja mina
5: ufuna izembatho lokukhuluma naye emthini
0: ndabe zitsa
5: Eh yakwethi ingane.
0: Awe yakwenu wempela umthiya phela.
5: Yebo.
0: Sibonge nje yabona ke ayi angifuni ukufakaza. Awuthi ngithatha ukugcina uzowazi ungidecidela ngoba yeah. Sawubona.
6: Eh bingelela.
0: Ngane wethu hamba kahle.
6: Ngiyaphila phela.
0: Ngiyaphila.
6: Ngibingelela ukukhuluma nokuthembisa ugqaqa mabhanda ngakukhumalo la eSouth Bank emabhasini kaBhululama.
0: Mashobani.
6: Ubingelela sakho ukuhamba nge-number 1.
0: Neline Zimbali.
6: Yaba kanjani?
0: Eish, mfethu siyabonga yezwa. Iculwe kahle iphimbo limnandi insimbi zimnandi kusetshenziswe ngempela siyabonga kakhulu ma siyabonga Neli siyabonga Neli Nezimbali sobe sina ngomgqibelo uzobe sho kanje awusuka madoda. Namandla lentokazi.

0: Kathi sabimbe ngabe ke semika nje kusho khona sike sengiyagijima ngongena kuyinkosi yethu emnandi kakhulu. Qhakaza mfundi uyazi ke ngalesi sikhathi sesuke ke sicijisa bonke ngabafundi abasekhungweni zemfundo ephakeme. Na kuwena use high school. Rebecca Fesi uzike Bozo on the River. Ngaphambilini ngikulandele ingoma ubanilo engiqale ngamdlala. Ngiqale ngikulandele Luther Van Rose ethi Buy Me a Rose. Iso leso sikhathi leso khona ku Brian wakajena kuyena ke ongumethuli nokumdidiyeli wale ngosi. Lesi sichakaza mfundi. Sawubona bhuti.
1: Mazulu yaphela.
0: Ngikhona kunjani?
1: Ngiyaphela.
0: Hayi kovele kwaqhakaza istudio ngechazela.
1: Eh yabona nje bese sihlashe.
0: Wow, qhakaza. Isiphetho ayikho kodwa emnandi njengenyanga yabasiko.
1: Umandulo.
0: Ayikho into emnandi njengenyanga yamagugu. Bafethu lalelani. Mina Brian ngifuna ukuprova lokho kubalaleli. Yazi ngifuna ukuprova ngani? Ukuthi ngisho ukuthi sekuyinyanga yamandulo. Sekuyinyanga yamagugu. Sizoyiqhatsha ngemvelaphi yethu. Mina ngingavele ngithi nje akube khona okwenzakala lapho. Phela nginamandla, nginamagunya namhlanje. Vele ngithi nje before ubingelele nje.
1: Singapholisi maseko.
0: Wena.
1: Mana.
0: Ungangiphikisani.
1: Mana,
0: ake 500 rand. Nisa kube khona ingoma la.
1: Ake senze kanje. Ake sithi kumlayelo osekhaya mhlawumbe onedata akangena lapha nenkundla zoxhumana.
0: Yes.
1: Ningoba konje ningothula umsindo lapha ku TikTok ba live.
0: Bese ukuthi yothula umsindo.
1: Othula umsindo. Ni lapha ku TikTok nivele ni type othula umsindo nizobona ba live ukuze nomlayelo osekhaya azobhema khona. Bese ukuthi lo lapha e truck ini mazulu osashaya i truck manje ebusuku nomlayelo lapha nekhamba mhlawumbe kunqutho avele njangela lapha ku cause FM bese yezo sibaphathela namhlanje angifune ukukhuluma amazulu namhlanje
0: ngikhula kwento nami ngi live lapha kumazulu ozulayo othula umsindo ba live noma ungene kumazulu ozulayo ufeso khona into enizoyizwa bothula umsindo ayi ngimlanga u Brian ngimjwayele guys ayi u Brian ngijwayele
1: uyalahlana
0: ngiyakuthanda next week
1: okay ngilungile
0: bafethu khona into engifuna ningenzele
1: ngiyacela uyabona nje lokho ukuthi othula umsindo abakuphi sokubona mase siqedile sacela ukuthi nje nezidehlwe namhlanje lisingenise nje ngomuco wodwa mazulu
2: he

0: Ay, ay, ay, mazula igenge phela.
1: Angithi khuphuka. Apha amanga ami ngithe mina nginamandla ngingavele ngenze enye imagic. Hayi bafethu, hayi bafethu.
0: Friend wakho bazulu.
1: No five friend wami ngathi ingane.
0: Buka mfethu uphuma nani. Ulozolo lento mfethu.
1: Ah, suka, suka.
0: Bafethu, sendibingelele inaphila. Siyaphila, siyaphila, siyaphila. Ey, khona igosi lapha namazulu ade libahola.
1: Ey.
0: Umfo kaNkwanyana, but uyaphila.
1: Mina ngifuna igama lakhe.
0: Ah, Mazulu.
1: Noma ngizomini.

0: Sisike ngabe ikhungo zemfundo iliphi iqhaza Brian elibambayo eqhakambiseni amagugu ethu nanikwagcina amagugu ethu njengoba nizwile ke siyazi ukusibhlezi kunengoma ngoma Tuesday nampo othula umsindo baphuma lapha eDUT ngiyazi ukuthi kuyimanje mekukuthi nawe useresi nawe uyazi ukuthi hey esikhungweni sami semfundo nami njalo khona okunyakaza kuye kuba khona ngiyafuna ukuthi nisondele yona impilo esizoyiphila le
1: kuyoze kuyovala.
0: Ayi yona impilo esizoyiphila abafethu ngeke ingane zakwethu lana yokuvuma.
1: Ayi abona amazulu namhlanje yabo amazulu bangenzela enye into ke namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi nomlele nawe uyasho ukuthi siyaqala ukuba sibe nengoma eba kanje.
0: Yes.
1: Ayi khona intokazi lokho ikhuphukile la.
0: Lalela.
1: Azubani.
0: Ngifuna uqale umukele igoso ngoba ilona sizoba nenkulumo kakhulu nalo bese ke bayazisho ngayo yedwa ngayedwa ukuthi ubani ucula yipi ikhona la soprano alto
1: engomeni
0: as looking as soon as soprano la
2: nako lokho nje
1: ayaye wazulayo uyakulahla ke manje
2: sithi ledo
0: ileto futhi okay okay ayizihleka ke manje ke ansino zipho
1: yabona singeke mfethu futhi siyabonga mfethu ukuthi mhlawumbe amazulu asiqale sibonge nje ukuthi ena ngesikhathi lesi esikanjena bevuke bethi cha siyafuna ukuthi enathi size la emsakazweni siyabonga kakhulu bafethu emlelo Khoza FM labo esinabo namhlanje studio othula umsindo kuyingomela phana eDUT edla umhlanganiso edla magalane sibonile ukuthi babe neingoma eziningi kodwa namhlanje ke seniphathele igosa labo kanye nethimba labo othula umsindo okuthembe kwankonyana Bhuti Mdala sakubingelela laphela fethu
2: siyaphila mfowabo baba kunjani
1: ngiyaphila mtaka baba fethu siyazi ukuthi ena othula umsindo ingoma eyayaziwayo mfethu ngicabanga ukuthi maZulu like and any siyazi eDUT yaziwa enangamagalelo enu kodwa ke siqale ngawe Bhuti Mdala njengegosi ukuthi ubani mfethu uthembeka wakwankwanyana nanokuthi uphumaphi upelepele nanokuthi uphumaphi mfethu kanti futhi bese sinikeza mhlampheni ena isinqamo nje uthi nje sheqe ukuthi othula umsindo baqhamuka kanjani negama lakho ukuthi lagcine mfethu lakhiwa yini ukuthi uthula umsindo
3: ngithanda ukufika ngibingelele kubalaleli bonke abakhona emakhaya nabakhona la ko live stream igama ke uThembeka wankwanyana but akunayo inkinga noma ungathi Thembeka noma kuzwayo ngathi umuntu esifazane but inkinga ayikho ngoba sengaze ngajwayela uThembeka ke lo suka eShowe entabeni zaseMpongolwane but indawo eqondile nje kusesilambo lapho ke ngikhulele khona isikole engifunde kuso amabanga aphansi kusesilambo combined school isikole ke lesisuka grade R sisiyofika grade 9 Mm-hmm. But ke mina ngiphume ka grade 7 ngayofunda eGqunsimbi high school
0: iGqunsimbi nayo iseShowe
3: yeah biseShowe indaweni yasemasundwini kahlahle i-technical school iGqunsimbi iGqunsimbi technical school ngifike ngafunda from grade 8 to grade 12 ngifunde nje ekoleni ezimbili kwakuphuma kwami ke eGqunsimbi inhlahla leyo ngaphuma ngizama nje ukuqala kwakuthi yalunga ngoba kwaphaseka nje impela ngoba babe khona no A abambalo
0: ngisho
1: awu majoda
0: kuphuka jongo kuphuka lapho
3: manje masisho nje ukuthi babe kuphi nakuphi ngaba i accounting i maths leads ne business studies so ngathathwa khona ke DUT ngendlela yami oqala ngonyaka ka 2024 lapho ke ngajoina khona ingoma ngajoina second semester kuze kube manje ke njoba sekufika kulesikhathi ukuthi ke ngabonakala ukuthi hayi sekulungele umfana ukuthi ngaba igoso zangibeka ke insizwa kwavunyelwana kwase kubanjalo uphuma kanjalo ukupelepele
0: ngicela ukungena eMadeven Brian la pelepele uphuma eShowe high school awunayo lento emzweni yakho ukuthi ngelinye ilanga uzongena engomeni wena usiphasele no age uyiphasele kamnandi uze eDUT uma ufika eDUT iziphi ifundo ufike wayifunda nanokuthi kuhambiselana kanjani ingoma buvele uyithanda noma kwazenzakalela nje mase ufike ngaphakathi kwi second semester wathi hayi nansi into engizofuna ukuyenza mina
3: cha ngingakusho ingoma bekuyinto vele ebengivele ngiyithanda kusukela emakhaya khona iqembe bengigida kule emakhaya elaziwa ngeqandi then ngithemba ngifike eDUT bengingazi ukuthi eDUT ikhona ingoma ngifike ngayifundela nje semester yokuqala ngingazi ngaze ngathola.

0: semester isibili ukuthi khona ingoma lapho engazathi sinqomo khona ukuthi hayi ngiyajoyina na kanjani.
1: Okay. Manje nakho ke lana mfethu usujoinileke othula umsindo ngabe mhlampeni njengeqembu elothula umsindo zikhona mhlampeni ena amaphupho noma ama goals enina ukuthi thina njoba singoma esuniversity esemares nasecampusini nazi izinto mhlampeni esifisa ukuthi ena siachieve noma sigcine sifezile njengokuthi mhlampeni nakho ubudlala namanye abafundi mhlampeni ngobuciko benu ngigcine semhlampeni nibhala nangezinto ezenzakalayo siyazi ukuthi maZulu kuningi okwenzakalayo eMzansi mhlampeni kukhona yini iqhaza nilibambayo empilweni zabafundi nasemaresi nasemecampusini njengothula umsindo.
0: Ukusungulwa nje kothula umsindo kusukela ekuqaleni kwakubukwa yona lento yokuthi khona abantu abanjengathi abayisukela emakhaya.
1: Yeah.
0: Abaningi bethu ke mhlambe lemidlalo edlalwa iDUT or chess or football or rugby izinto esingakaze thina sijwayele lezo. So into esiyaziyo thina ingoma kuphela.
1: Yeah.
0: Masifike eDUT safike sajabula ke masithola ukuthi hayi ikhona lengoma. Lokho ke okudala ukuthi kugquzeleke nabanye abasafunda kuma high school kanje ukuthi hayi ingoma ngizofike ngifice lapha eDUT.
1: Yeah.
0: So ngakuhle nami ukuthi ngiyimisele ngifunde ngikwazi ukufika khona eDUT. Lokho nje sasifisa ukufeza ukuthi kube nogqozi lokuthi abantu bafise ukuyofunda. Noma kukuthi ke mhlambe umuntu methu uyofunda hayi ngoba nakho ukuthi inhloso yakhe ukufunda but ufisa ukugida ingoma.
1: Yeah.
0: But ukugida kwakhe ingoma kuba ukuthi kufika ngokufunda.
1: Yeah. Yeah.
0: So lapho kuzoba nezithele ezinhle sabona ukuthi hayi indlela leyo ezokwenza ukuthi inqubekela phambili ibe khona kumuntu omnyama eSouth Africa.
1: Hayi mfethu ngiyazi lapha ukuthi khona ingoma enike nabanawo lapha ngase sports center engicabanga ukuthi kube kuyiphi inyanga endlule.
0: Yeah.
1: Ngenyanga endlule maZulu eyile ngoma leka kugcwele lapha yaba impumelelo lenkulu nami ngayibona ngangikhona kodwa ngishingana.
2: Behlanganiswe othula umsindo.
1: MaZulu yabona maZulu le group lena angazi maZulu ngenze njani ukuthi mhlawumbe igcine sebehlangana no nengoma sevets ngoma seUFS ukuze lento izohlangane ube uZulu bekhombisa amakhono abo neqhaza abalibambayo kodwa amazwi namhlanje angithanda ukukhuluma kakhulu bafethu
2: namhlanje singakwenza kwenzeke guys
1: kuzokwenzeka kodwa amazulu hey mazulu yabona namhlanje angithanda ukuthi ngibe nemibuzo eminingi
2: mina ngifuna ingoma
1: bafethu
2: ngiyacela ngicela ingoma nabalaleli ngiyababona balokhu bengishaya befona la
1: enalapha
2: nakumazulu ozulayo ngiyabona ukuthi balokhu bechazeke njalo nakukhozi FM basifakelile enye yama video eno ni performer ni se stage
1: ayi
2: epageini leCause FM ungangena nje kuyimani uzobabona ukuthi mase bediniwe bevunulile abadlali nezingane bafisa siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle niwenzayo nanokuthi ukubalansisa isikolo niphinde futhi ningazikhohlwa ukuthi ningobani eniphumaphi imvelaphi yenu ikuphi ngoba uma sibambe kunina kuthiwa lugotshwa lusamanzi uma sibambe nina sibambe ofisha abakhulu ngoba kusho khona ukuthi singabaseningizimu Africa amasiko ethu ke ephele mixa khona abantu abafana nani ivumeni ke bafana
1: 3 minutes nje bafana
2: awivumeni bafana
1: 3 minutes
2: ivumeni
1: ulozolo le
2: ayi soka
1: mazulu ungababhekeli uzobhembisa ingoma yabo abakhethaba
2: ubukisa ngame phambi ko bafethu angive njalo nginoshuno omnandi mina mhlawumbe ningang recruiter nje ngelinye ilanga sangizoshaya kuba seyina yiki first part ilethe ngizoshushunwe lethe
0: cha sinesihlava esizivelelayo eSouth Africa njengamanje sibhekene naso ukubulawa nje kwabantu besifazane ngendlela eyisuku. So lokho ke ngithi akufiki kahle njengabantu abakhulisa abantu besifazane naba abanye
2: sisebenza
0: kanye nabo. So lokho kuthina kusiphatha kabi. So besifisa ukuthi mhlambe ingoma esizoyidlala njengamanje kube ukuthi ziyawudlulisa umyalezo. Nakuloyo mhlambe bese nosifisa ukuthi mhlambe enze okubi kumuntu wesifazana kube ukuthi iyafika enhlizweni yakhe ukuthi ayi ikhala ibeke phansi bakithi. Siyacela.
2: Wow.
0: Hathi so